0: na ko'ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
1: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
0: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
1: Ko da kai yaro ne, ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
0: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
2: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo, kuma tana samun kuɗi, kowa zai nasara.
1: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
3: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da Comrade Muhammad Musbahu Basarka, ɗan gwagwarmayar kare haƙƙin jama'a a jihar Jigawa.
4: Kamar yadda kika tambaya, wannan matsala ce babba, musamman da take mana kisan mummuke gaskiya. Tana ci a ƙasa, ba ma wannan ne damuwar ba. Da yawan mata sai suna cikin karatun, ma za a katse karatun a yi musu aure. Wasu matan suna junior secondary school, wasu kuma secondary ɗin ma ba su gama, wasu kuma daga secondary ɗin ma za a cire su a yi musu aure. So kalubale ne gaskiya a daidai gabar da muke fama da yawaitar yaran da ba sa zuwa makaranta, suke gararan ba a titina, ta fuskar tallace-tallace da makamantansu. So gaskiya matsala ce mai girma, kuma wannan tana ɗaya daga cikin abubuwan da ke dakushe dukkan nasarar da ya mace ke so ta samu, da ma kuma rage mana nasarorin da al'umma ya kamata su samu ta fuskar ilimi, ci gaba da tarbiyya, domin ka ilmantar da ya mace kamar ka ilmantar da al'umma ne.
5: To waɗanne irin matakai kake ganin iyaye ko kuma gwamnati ya kamata a ce sun ɗauka domin a rage wannan matsala a cikin al'umma?
4: Lallai mataki da iyaye da gwamnati ya kamata su ɗauka, bai wuce kowa ya iya huruminsa ba. Lallai a ƙarfafa mata, musamman tun suna ƙanana, da 'yan mata su yi ilimin nan na gaskiya, musamman ilimin addini da zamani. Yana da kyau a tabbatar da duk sun san ilimin shi gaskiya, da uwa uba kuma tarbiyya. So yana da kyau gwamnati ta ɗau matakai akan shirin da take da shi na ilimin 'ya'ya mata kyauta. So ya kamata a ci gaba da zuwa da dabaru da hanyoyin da za a kwadaitar da iyaye sa 'ya'ya mata a makaranta, sannan iyaye kuma su kula su tabbatar da yaransu sun samu ilimi nagartacce da tarbiyya. Kuma don Allah a ringa barin yara suna gama karatunsu, ba a cire su a yi musu auren dole ba ko auren wuri. A ba ta dama ta samu wannan ilimin domin kula da rayuwa ta ilimin likitanci da sauran ilimukan da suke da amfani, musamman ma malaman makaranta da makamantansu.
3: Tattaunawar Hafsat Abubakar da Comrade Muhammad Musbahu Basarka, ɗan gwagwarmayar kare haƙƙin jama'a da ke jihar Jigawan Najeriya.
6: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya? To ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwata a wannan lambar: alamar ƙari 234-0888-99-99-99-99.
3: Gare ku masu saurare, menene ra'ayinku dangane da yadda a wasu lokutan aure ke zama katangar hana wasu mata cimma burukansu a rayuwa? Wace shawara za ku bayar a kai? Sai mun ji daga gare ku. Duka-duka abin da ya sawwaka kenan a wannan lokaci, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. A madadin sashen Hausa, Radio France International RFI, musamman wakiliyarmu daga Jigawa, Hafsat Abubakar, Zainab Ibrahim, da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu ta lafiya.
7: RFI.
8: Sai kuma shirinmu na gaba.
9: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da saduwa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. Sunana Ruqayyah Abba Kamara. Yau take ranar Hausa ta duniya, bikin da aka saba gudanarwa kowace shekara a ranar 26 ga watan Agusta, tun bayan assasa shi a shekarar 2015. Domin tunatar da muhimmancin harshe da kuma al'adun Hausawa. Daga cikin batutuwan da bikin na bana zai mayar da hankali a kai, akwai amfani da kimiyya da fasaha wajen bunƙasa harshen Hausa, da baiwa harshen da al'adunsa kariya daga sauye-sauyen zamani da kuma kutsan sabbin al'adu. Wannan shine maudu'in da muka baku damar tofa albarkacin bakinku a yau. To za mu fara da sakonnin da kuka aiko mana a shafinmu na Facebook, da za mu buɗe da ra'ayin Sanusi Maɗattai da Magaram, wanda ke cewa hakika duk da kasancewa sa ɗaya daga cikin manyan harsuna a duniya harshen Hausa na fuskantar barazana daga tsirarin harsuna wanda kuma hakan ya

0: Tara daidai agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, takwas kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mita 31.
1: Ahmad Abba.
0: Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da kasancewa da ku cikin shirinmu na dare. Ga wasu daga cikin kanan labaran da za ku ji. A Najeriya, kiran da shugaban kar hukumar Kuje da ke babban birnin tarayyar Abuja, Samuel Danjuma, yayi cewa waɗanda ba sa goyon bayan jam'iyyar APC su bar yankin ya haifar da cece kuce da zazzafar martani. Shugaban Afirka ta Kudu, Cyril Ramaphosa, yace jami'an tsaro sun fara binciken masu hannu a rikicin kyamar baki a kasar. Akalla mutane 100 ne suka mutu yayin da kusan 400 suka bace bayan wata ambaliyar ruwa mai karfi da zaftarewar ƙasa sun afkawa garuruwan iyakar Nepal da Tibet. Kanan labaran kenan, a gyara zama domin jin cikakkun su. A Najeriya, kiran da shugaban karamar hukumar Kuje da ke babban birnin tarayya Abuja, Samuel Danjuma Shekolo, da yayi na bukatar waɗanda ba sa goyon bayan jam'iyyar APC su bar yankin gabanin babban zaben shekarar 2027 ke tafe, da lamarin ya haifar da cece kuce da martani mai zafi. Shekolo ya bayyana haka ne a wani bidiyo da ya bazo a kafafen sada zumunta, inda ya ce ba zai amince da mazauna yankin su bi wato su zaɓi jam'iyyar adawa ba. Yana mai danganta matsayinsa na ci gaba da gwamnatin shugaba Tinubu da ministan Abuja Wilson Wike suka samar a Kuje. Tuni kungiyar Amnesty International a Najeriya ta yi Allah wadai da kalaman, tana mai cewa babu wani jami'in gwamnati da ke da ikon tilastawa wani canza wurin zama saboda bukatu na siyasa. Tsohon mataimakin shugaban Najeriya kuma ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar ADC a zaben 2027 Atiku Abubakar ya ce masu hamayya da gwamnati a yanzu na fafatawa ne da mutane da ya kira barayi. Atiku ya yi wannan zargi ne a Abuja ranar Talata yayin da yake magana da wasu 'yan siyasa daga jihar Osun, inda ya zargi gwamnatin shugaba Bola Tinubu da satar zaɓe da kuma taɓarɓarewar tattalin arziki. Rotoni daga jihar Sokoto da ke arewacin Najeriya na cewa haɗakar sojoji da 'yan sanda sun yi nasarar kashe 'yan bindiga da dama bayan gumurzu na sa'o'i da aka yi da su lokacin da maharan suka yi yunkurin ƙaddamar da hari a garin Sifawa da ke ƙaramar hukumar Bodinga da ke jihar. Mazauna garin sun ce maharan sun iso ne da misalin 10 na safiyar wannan Laraba, inda suka yi yunkurin mamaye barikin sojin Sifawa, amma haɗakar jami'an tsaro da sojoji da 'yan sanda suka fatattaki su bayan kashe da dama daga cikinsu. Majiyoyi sun ce sojoji biyu sun jikkata. Rotoni daga jamhuriyar Kamaru kuwa na cewa akalla mata 8 aka kashe a cikin kwanaki 8 daga garuruwan Yaounde da Douala da Belabo da kuma Tibati, lamari da ya yi mummunar tayar da hankulan al'ummar kasar. Tuni dai kungiyoyi masu zaman kansu da masu fafutukar kare haƙƙin mata da lauyoyi suka buƙaci a gaggauta ɗaukar mataki don daƙile matsalolin cin zarafin mata da ke yawaita a baya-bayan nan. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na RFI. Shugaban Afirka ta Kudu, Cyril Ramaphosa, ya sha alwashin sanya kafar wando guda da waɗanda aka kama da laifin kisan 'yan ƙasashen waje da ke tare da kamawa da gurfanar da su a kuliya. Yana mai cewa hukumomin tsaro na gudanar da bincike domin gano dukkanin waɗanda ke da hannu a wannan aika-aika. Ramaphosa ya bayyana haka ne yayin da yake amsa tambayoyi daga 'yan majalisar dokokin ƙasar a kan irin matakai da gwamnatinsa ke ɗauka a kan hare-hare da ake kaiwa baki a watannin baya-bayan nan. A Liberia, wata kotu ta bayar da umarnin a ci gaba da tsare tsohuwar mataimakiyar shugaban ƙasar Joel Hort Tello a gidan yari yayin da ake jiran shari'arta kan zargin safarar miyagun ƙwayoyi da halatta kudaden haram. Kotu ta ki amincewa da bukatar lauyoyinta na a barta asibiti saboda rashin isasshen lafiya. Tun a ranar 19 ga watan Agusta aka kama Howard Taylor, mai ɗakin tsohon shugaban ƙasar Charles Taylor, a filin jirgin saman Robert International Airport yayin da take ƙoƙarin barin ƙasar. Tsohuwar mataimakiyar shugaban ƙasar ta musanta zarge-zarge da ake mata da ta alakanta da siyasa. To, aƙalla mutane 100 ne suka mutu yayin da wasu kusan 400 suka ɓace bayan wata ambaliyar ruwa mai ƙarfi da zaftarewar ƙasa sun faru a kan iyakar Nepal da Tibet, da suka shafe wasu ƙauyuka tare da lalata hanyoyi da wasu muhimman ababen more rayuwa. Ambaliyar ta afku da sanyin safiyar wannan Laraba a yankin wato yankin Rasuwa dake arancin babban birnin Nepal da na Kathmandu. Bayanai na farko sun nuna cewa wata girgizar kasa ce ta haddasa dusar kankara kuma ta rufta inda narkewar dusar ta kwararo cikin kogin Bote Koshi. Sojojin Nepal sun ce ana gudanar da ayyukan neman mutane da suka bace a bangarorin biyu na kan iyakar kuma ya zuwa yanzu an samu asarar ceto an samu nasarar ceto mutane 88. Roto ne na cewa a makwabciyar kasar China ma akalla mutum uku sun mutu bayan da wannan ambaliya ya afka mata. Akalla jarirai 14 ne suka mutu a wata gobara da ta tashi a sashen kula da mata da yara na asibitin Pakistan Institute of Medical Science dake Islamabad da safiyar yau. Gobarar ta faru ne da misalin karfe 7 na safe inda rotoni suka ce wata na'urar sanyaya daki ne ta fashe. Sannan kuma yawan iskar oxygen dake amfani da ita wajen kula da jariran ya karawa wutar yaduwa. Labaran kenan bari mu je ga shirin mu na nishadi.

0: To yau zamu karkatar da shirin nishadi na wannan rana ne da yadda ake ci gaba da alhinin mutuwar fitacciyar mawakiyar kasar Amurka Dolly Parton wadda ta rasu da yammacin jiya tana da shekaru 80. Dan uwan murgayiyar Brian Siva wanda ya sanar da rasuwarta a wani sakon bidiyo da aka wallafa a shafin Instagram na mawakiyar ya ce wannan abin tashin hankali ya zo ne kwanaki kadan bayan da ta shaidawa mujallar People cewa tana fuskantar matsaloli da lafiyarta tun bayan rasuwar mai gidanta a bara. Parton wadda aka haifa a cikin iyalin manoma a jihar Tennessee a shekarar 1946 ta zama ɗaya daga cikin fitattun mawaka kuma marubutan waƙoƙi da suka fi samun karɓuwa a tarihin Nashville. Lokacin da take kan ganiyarta, dattijuwar ta lashe kyautar Grammy sau 10, kyautar Oscar sau 2, da lambar yabo ta Arts, sannan aka karrama ta da Kennedy Center Honors a shekarar 2006. Da yake iyalan Parton basu bayyana musabbabin rasuwarta nan take ba, amma watakila yana da alaka ne da cututtukan da ke faruwa saboda tsufa. Kafin rasuwarta, majallar Forbes ta kiyasta cewa dukiyar Parton ta kai kusan $450,000. Ko da yake an fi sananta a harkar waka, babban bangaren da ta tara dukiyar ta shine hannun jarin da take da shi a Dollywood, wani babban gurin shakatawa da nishadi da ke Pigeon Forge a Tennessee. Kuma bayanai sun ce ta fara sanya hannun jarin ne a shekarar 1986. Parton ta shiga jerin mata mafiya arziki da suka tara dukiyarsu da kansu na Forbes har sau 5 a jere, inda a bara aka sanya ta a matsayin na 78 a jere. Dolly ta sayar da waƙoƙinta sama da $100,000,000, kamar yadda ta taɓa wallafawa a shafinta na internet. A tsawon rayuwarta ta fitar da kundin waƙoƙi guda 49, inda sama da 20 daga cikinsu suka samu matsayin zinare ko azurfa daga ƙungiyar masu kula da ingancin waƙoƙi na Amurka. Shahararta ta wuce abokan birminta da suka fara waƙa lokaci guda, kuma ta ci gaba da samun miliyoyin masu sauraro a sassan duniya. A cewar manhajar waƙoƙi ta Spotify, Parton tana da masu sauraron waƙoƙinta kusan $16,200,000 a kowace. Wane wata. Har yanzu dai iyalan Dolly Parton basu bayyana lokacin da za a gudanar da jana'izar ta ba, amma sun ce za su gudanar da kwarye-kwaryar jana'iza cikin sirri wadda za ta haɗar da iyalai na kusa a garin Nashville da ke jihar Tennessee nan ba da jimawa ba. To iyakacin labarin nishadin da muka iya tattaro muku kenan a wannan rana.
1: An gaida Ruqayya Abba Kabara, RFI. To yau ake bikin shekara-shekara na ranar Hausa ta duniya da aka saba gudanarwa a duk ranar 26 ga watan Agusta tun bayan asasa shi a shekarar 2015 domin tunatar da muhimmancin harshe da kuma al'adun Hausawa. Daga cikin batutuwa da bikin bana ya mayar da hankali akwai amfani da kimiyya da fasaha wajen bunƙasa harshen Hausa da baiwa harshen da al'adun Hausawa kariya daga sauye-sauyen zamani daga kutsen sabbin al'adu. Dangane da wannan rana, wakilinmu a Bauchi Ibrahim Malam Goje ya hada mana rahoto na musamman.
2: Kungiyoyi daban-daban na al'ummar Hausawa kan gudanar da wannan biki duk shekara a kokarin su na raya harshen. Jihar Bauchi ta karbi bakoncin bikin raya ranar Hausan ta bana, inda kungiyoyin Hausawa daga ciki da wajen Najeriya suka halatta, wanda aka gudanar a dajin shakatawa na Yankari a nan jihar Bauchi. Musa Muhammad Damban shine shugaban kungiyar Hausa Fulani ta Hafidof, wace ta karbi bakuncin taron na bana.
3: Wannan rana ta ranan da Majalisar Dinkin Duniya ta ware a ranan a mazanin ranar Hausa ta duniya. Lalle wannan kungiya ta mu mun dade muna haduwa da sauran kungiyoyi, abubuwan da muka tattauna ko kuma muka gabatar a wannan taro kasancewan shi wannan taro namu mun masa suna da Hausawa da Fulani ba abokan gaban juna bane.
2: Yayin jawabinsa, shugaban al'ummar Hausawan nahiyar Turai Dr. Siraje Jankado, wanda sarkin adan Hausawan Turai Alhaji Hassan Juji Abu ya wakilce shi, ya jinjinawa kungiyoyin da ke shirya wannan taro duk shekara, inda ya ce suna ba da gudummawa sosai ta ɗaukakawa da kuma raya wannan harshe na Hausa.
4: Mai martaba sarkin Hausawan Turai ya ce a miƙa muku godiya tare da yaba muku domin yadda kuke hoɓɓasa kuke ƙoƙari a koda yaushe cikin shekarun nan kullum duk shekara kuna shirya irin wannan taro. Ya kuma ce a shaida muku a muku albishir dukkan gudumawa da dukkan abu da ake nema a wannan ƙungiya masarautar Hausawa Turai tana ciki tana tare da ku 100%.
2: Kowace irin ƙabila tana ɗauke da wasu alamu kamanni ko kuma ɗabi'un da akan gane mutanenta. kamar da Dr. Nafisa Adamu, malama a sashen nazarin harsunan Najeriya ta Jami'ar Sa'adu Zungur, ta bayyana asali da kuma kamannin malam Bahaushe.
5: Yawanci a zahirin Bahaushe ne da kafin su Hausawan su fara auratayya a cikin tsakaninsu da wasu kabilu, ainihin Bahaushen da za ka gan shi dan tattarna dai haka, baki kuma gajere, sannan yana da dan jajayen idanu. To ainihin shi Bahaushe shine Bahaushen da yake zaune a ƙasar Hausa.
2: A halin da ake ciki, su ma dai ɗalibai masu nazarin harshen Hausa a Jami'ar ta Sa'adu Zungur sun yi bikin wannan rana, kamar da ɗaya daga cikin shugabannin ɗaliban Baffa Adamu ya yi bayani.
6: Abubuwan da muka shirya a cikin wannan rana sun haɗa da abin da ya shafi abincin Hausawa na gargajiya da al'adunsu da yanayin yadda suke gudanar da rayuwarsu, da kuma shi kansa waye Bahaushe, daga ina ya samo asali, wasu abubuwa suke gudanarwa.
2: Bikin na ranar Hausa ta wannan shekara dai ya samu halartar wakilan gwamnonin jihohin Bauchi, Gombe, Kano, Jigawa da Yobe, tare da masana harshen na Hausa daga cibiyoyin ilimi a ciki da wajen Najeriya. Ibrahim Malam Goje, Bauchi, RFI Hausa.
1: RFI. Sai kuma shirinmu na gaba.
7: Rayuwata.
8: Mai sauraron sashen Hausa, Radio France International RFI, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Zainab Ibrahim ke muku lale marhaban da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Daban-daban na arewacin Najeriya akwai mata da dama masu tarin mafarkai na neman ilimi don zama wani abu a rayuwarsu. Ko da yake a wasu lokutan aure kan zama katangar hana su cimma burukansu a rayuwa. Kamar yadda take, tun a yarinta mutum ke fara zabar abin da yake son zama a rayuwa, musamman ga waɗanda suka samu damar zuwa makaranta don samun ilimi. Irin lokacin nan ne ɗalibai kan bayyana ra'ayinsu na son zama likita, ko soji, ko matukin jirgin sama, ko lauya, ko ɗan jarida, ko kuma shugaban ƙasa, saboda ai alfahari da su a duniya. To amma hali irin na rayuwa kan sauya wannan tsari a bazata, musamman ga matan da a ƙarshe ke zaman aure. Shirin rayuwata na yau zai duba yadda aure ke tasiri a rayuwar wasu matan arewacin Najeriya, da irin yadda da dama daga cikinsu ke samun cikas wajen haɗa aure da neman ilimi ko bunƙasa sana'a, ko kuma cimma burukansu na zama wani abu a rayuwa. Shirin ya tattauna da Malama Khadija, wata matar aure a jihar Jigawa da lamarin ya shafa. Haka kuma shirin ya zanta da Comrade Muhammad Musbahu Basirka, dan gwagwarmayar kare haƙƙin jama'a a jihar Jigawan Najeriya. Amma kafin nan, wakiliyar mu Hafsat Abubakar ta aiko mana da wannan rahoto daga jihar Jigawan Najeriya.
7: Rayuwata.
9: Arewacin Najeriya na ɗauke da matan da ke cike da burika a rayuwa, wata da bata bani damar bayyana muryarta a wannan rahoto ba. Ta ce tun tana karamar sakandare take mafarkin zama likita, amma kafin ta kammala karatunta aka aurar da ita. Daga baya auren ya mutu, amma yanayin rayuwa ya tilasta mata sake yin wani auren, lamarin da ya sake katange ta daga cikar burinta. Bello Umar magidanci ne ya kuma shaida min cewa
10: duk abin da naga tana da bukata wanda zai kawo ci gaba, ba wai ci gaban mu ne da ita da yara ba kawai, ci gaban al'umma. Ina ya bakin kokari na in tallafa mata kafin mai aure tana jami'a. Bayan ta gama jami'a an sama mata aiki a gwamnatin tarayya, kuma duk abin da naga ya taso da ya kamata in bata gudunmawa ta wannan fannin ko bangaren aikin nata, daidai gurgudo na ina yi. Babban buri na bai wuce a ce ta kai kololuwa a wannan aikin da take yi ba.
9: Kazalika na tuntubi Malam Usman domin jin abin da addini ya tanadar.
11: Addinin musulunci baya hana mata dama tashi su je su nemi ilimi ko kuma su cimma burin su na rayuwa, daidai ne kafin aure ko kuma bayan aure. Da kafin zuwan musulunci mata ba su samu wannan dama da iko na tashi su je su nemi ilimi ba, amma bayan zuwan addinin musulunci sai tabbatar musu da wannan haƙƙoƙi, sai ji ta kula da haƙƙoƙi da kuma dokoki na wannan addini da ya tsara mata.
9: Masana na cewa irin wannan lamari ba bakon abu bane a wasu sassan arewacin Najeriya. Malam Abdulkadir Al-Ahmad masanin zamantakewa ne da ke kwalejin tarayya ta FCE da ke kanan Najeriya.
7: Yawanci burika da mata suke dauka kafin aure yana samun matsala ne saboda akwai burikan a rayuwa wanda ba kai kadai zaka iya cimma su ba. Kana bukatar tallafin wani. Shi ma mijin da zasu aura yana da nasu burin da nasa bukatar. Yana cin karo da burin mijin da kuma manufofin rayuwa. Sai sun yi la'akari da wannan abubuwan sannan ne zasu samu mazan su karfafe su.
9: Akwai bukatar a ƙara wayar da kai domin tabbatar da cewa aure baya zama katanga ga cimma buri musamman a wajen mata.
12: RFI. To madalla an gaishe da Hafsat Abubakar da wannan rahoto. Yanzu sai zantawarta da Malama Khadija, matar aure daga jihar Jigawa da lamarin ya shafa.
13: To an aurar da ni a shekaru kankani, ban wuce shekara 16 bane auren fari. To bayan na aure gidan da na shiga ina da kishiya kuma na so na kanne karatu a wannan gidan to shi kanshi ma mutumin bai mai karatun boko ba ballanta na islamiya bari ya bani ayyan shi na cikin shi ma baya barin su su yi wannan karatun ba sa zuwa makaranta ba sa zuwa islamiya sai dai karatun allo to mutumin da bai bar nashi ayyan sun je sun yi wannan karatun ba ta yani nake tunanin zai bar ni nayi a gidan shi ko asibiti ba a zuwa da abin da kai amma dai bari kai abubuwa da yawa ba zaki ba da kyar da kyar dai aka zo aka bari halin yau da gobe ya sa na fara yin awara na saida na dora wa kanwata ta je ta tsira ta dawo to da dai wannan dai san muna mata kana da ƴan uwa kana da kani iyaye dole zaka dan tallafa da shi ne na samu ne har na samu na haifi ƴaƴa guda shida har Allah ya kawo mai rabuwa ta raba na fita a wannan gidan bayan na fita a wannan gidan na so na koma makaranta to amma hakan bai samu ba saboda girma ya cin man nazo na zauna ba fitukan yanda za a yi nayi ni da ƴaƴa na nake to kin ga zancin koma makaranta bi batun da ina da yara abinda ban samu nayi ba susi na sa su islamiya na kan dan yi sana'a daya biyu da nayi har wanke-wanke da shara ina yi domin yara na su samu ilimi ingantacce
9: to wani irin buri ke kasance kina da shi kafin ki aure
13: burin da nake so na cimma kamin aure na kasance ina son nayi karatu mai zurfi karatun zamani da kuma na islamiya kin ga da yanzu a ce na samu nayi wannan karatun da koda a ce yar secondary nayi ko yar diploma ne da zan yi aiki zan samu aiki kuma zan kula da iyalai na to kin ga wannan shine har yanzu burin da nake so na cimma kuma ko a yanzu in zan samu wannan dama zan yi shine karatu da nayi wannan karatu mai zurfin kin ga komai za a dama da ni komai a zamanin yanzu sai da ilimi ake hatta kasuwanci da ake yanzu da ilimi ake
14: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
15: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
14: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
15: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
14: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
16: jajircewa mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai yi nasara
15: wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
12: tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Comrade Muhammad Musbahu Basarka dan gwagwarmayar kare haƙƙin jama'a a jihar Jigawa
17: kamar yanda kika tambaya wannan matsala ce babba musamman da take mana kisan mu muke gaskiya tana ci a ƙasa ba ma wannan ne damuwar ba da yawan mata sai suna cikin karatun ma za a katse karatun a yi musu aure wasu matan suna junior secondary school wasu kuma secondary din ma ba su gama wasu kuma daga secondary din ma za a cire su a yi musu aure so kalubale ne gaskiya a daidai gabar da muke fama da yawaitar yaran da ba sa zuwa makaranta suke gararan ba a titina ta fuskar tallace-tallace da makamantansu so gaskiya matsala ce mai girma kuma wannan tana ɗaya daga cikin abubuwan da ke dakushe dukkan nasarar da ya mace ke so ta samu da ma kuma rage mana nasarorin da al'ummomi ya kamata su samu ta fuskar ilimi ci gaba da tarbiyya domin ka ilmantar da ya mace kamar ka ilmantar da al'umma ne
9: to wadanne irin matakai kake ganin iyaye ko kuma gwamnati ya kamata a ce sun dauka domin a rage wannan matsala a cikin al'umma.
17: Lallai mataki da iyaye da gwamnati ya kamata su dauka bai wuce kowa ya iya hurumin sa ba lallai a karfafa mata musamman tun suna kanana da ƴan mata su yi ilimin nan na gaskiya musamman ilimin addini da zamani yana da kyau a tabbatar da duk sun san ilimin shi gaskiya da uwa uba kuma tarbiyya so yana da kyau gwamnati dauko matakai akan shirin da take da shi na ilimin yaya mata kyauta, sai ya kamata a ci gaba da zuwa da dabaru da hanyoyin da za a kwadaitar da iyaye sa yaya mata a makaranta, sannan iyaye kuma su kula su tabbatar da yaran su sun samu ilimi nagartacce da tarbiyya, kuma dan Allah a ringa barin yara suna gama karatun su ba a cire sa musu auren dole ba ko auren wuri, a bata dama ta samu wannan ilimin domin kula da rayuwar ta, ilimin likitanci da sauran ilimukan da suke da amfani musamman ma malaman makaranta da makamantansu.
12: Tattaunawar Hafsat Abubakar da Comrade Muhammad Musbahu Basirka, dan gwagwarmayar kare haƙƙin jama'a dake jihar Jigawan Najeriya.
18: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya, to ku aika da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar: alamar ƙari 234-0888-99-99-99-99.
12: Gare ku masu saurare, menene ra'ayinku dangane da yadda a wasu lokutan aure ke zama katangar hana wasu mata cimma burukansu a rayuwa? Wace shawara za ku bayar a kai? Sai mun ji daga gare ku. Madalla, duka-duka abin da ya sawwaka kenan a wannan lokaci, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. A madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakiliyarmu daga Jigawa Hafsat Abubakar, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu ta lafiya.
19: RFI.
1: Sai kuma shirinmu na gaba.
20: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da saduwa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. Sunana Rukayya Abba Kamara. Yau take ranar Hausa ta duniya, bikin da aka saba gudanarwa kowace shekara a ranar 26 ga watan Agusta, tun bayan assasa shi a shekarar 2015. Domin tunatar da muhimmancin harshe da kuma al'adun Hausawa. Daga cikin batutuwan da bikin na bana zai mayar da hankali a kai akwai amfani da kimiyya da fasaha wajen bunƙasa harshen Hausa da baiwa harshen da al'adunsa kariya daga sauye-sauyen zamani da kuma kutsan sabbin al'adu. Wannan shine maudu'in da muka baku damar tofa albarkacin bakinku a yau. To za mu fara da sakonnin da kuka aiko mana a shafinmu na Facebook, da zamu bude da ra'ayin Sanusi Madattai da Magaram, wanda ke cewa hakika duk da kasancewa sa ɗaya daga cikin manyan harsuna a duniya, harshen Hausa na fuskantar barazana daga tsirarin harsuna, wanda kuma hakan ya samo asali ne daga kallon da ake masa ba a bakin komai ba, musamman daga matasa. Dan haka ina kira gare su cewa su dawo daga rakiyar harsunan kutse, su rungumi nasu hannu bibbiyu ta yadda zai ƙara zama gagarbadau a duniya. Naufal Naufal yace a mayar da hankali wajen yin yaki da bakin al'adu. Kamar yanzu kaga a yanayin auren Bahaushe, an kawo wata al'ada wai Arabian Night, bridal shower dai da dai sauransu. Wannan ba karaman kuskure bane ga Hausawa da al'adunsu. Na hali Garba Kamba yace hakika Hausa na ƙara samun karbuwa a duniya baki daya, musamman sakamakon zuwan harkokin sadarwar zamani. Modestir Ishaq yace daukar malaman Hausa a makarantu masu inganci shine jigo. Saƙon Nuruddin Bashir Namar daga Gombe a jihar Adamawan Najeriya cewa yake yi tabbas wannan rana ta harshen Hausa ta duniya, muna taya murna zuwa ga ƴan uwa Hausawa. Allah ta'ala ya ɗaukaka harshen Hausa da kuma Hausawa, sannan muna fatan hakan zai kawo daidaito a tsakanin harsunan mu na nahiyar Afirka baki ɗaya. Imrana Hassan Madaha Bauku daga birnin Wagadugu na Burkina Faso cewa yake yi tabbas harshen Hausa ya samu karɓuwa wurin al'ummar duniya. Domin ni ba Bahaushe bane, amma na iya rubutu da harshen Hausa har da rubutun ajami. Abbas Ibrahim Ruwan Sanyi yace a rinka koyarwa da harshen Hausa zalla, musamman ilimin kimiyya da fasaha da kuma lissafi. Ibrahim Mali sakonsa cewa yake yi a yi kokarin fassara littattafai ko a rubuta su da harshen Hausa, musamman abin da ya shafi kimiyya, lafiya, ilimi da dai sauransu. Sannan muna fatan nan gaba a maida shi aiki a sauran bangarori na Afirka. Don Bash Kano yace Allahu Akbar, kabilar Hausa sai masha Allahu. Shi kuwa Lawal Bin Hambali MK dan Sulba Sokoto cewa yi masha Allah, ina fatan Allah ya sa ai bukukuwar ranar Hausa ta duniya lafiya a kuma kammala lafiya. Abdulhadi Ibrahim Saban Gari yace harshen Hausa ya samu karbuwa da bankasa sakamakon kyawawan dabi'u da halaye da zamantakewa ta Hausawa. Marubuta da mawaka su ne muhimman mutanen da za su yi kokari wajen kin shigo da sabbin kalmomi da ba a san asalin su ba a kalmar Hausa. Mai sauraro kada a sha'afa, ana tare da sashen Hausa na Radio France International a cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Kuma za a iya damawa da ku a cikin shirin ta hanyar bayyana ra'ayoyinku a shafinmu na Facebook ko ta manhajar mu ta WhatsApp akan lamba mai alamar ƙari 234-6-6-6-6-1. Umar Ari Bade Abadam daga jihar Difa a Jamhuriyar Nijar yace assalamu arfai Hausa. A matsayina na kabilar Bare-bare ina ta ilahirin al'umar Hausawan duniya murnar wannan rana da fatan Ubangiji Allah ya taimaki Hausa da Hausawa baki daya. Yahuza Abubakar Gora kuwa cewa yake yi abu namu maganin akwabe mu. Hakika harshen Hausa ya samu daukaka a duniya saboda haka muna addu'ar Allah ya ƙara daukaka shi. Sai dai wannan biki na bana ya zo ne a wani yanayi yayin da wasu Hausawa ke ci gaba da barin muhallansu saboda rashin tsaro. Saboda haka muna addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen wannan ibtila'i. Isa Aliyu yace ina taya Hausawa murnar wannan rana da fatan Hausa za ta haɓaka amin. Sani mai langilange ya wuri yace muna marhaban da zagayowar bikin shekara-shekara na ranar Hausa ta duniya da fatan Allah ya sa a cimma nasarar amfani da kimiyya da fasaha wajen bunƙasa harshen Hausa da baiwa harshen da al'adun Hausawa kariya daga sauye-sauyen zamani da kutsan sabbin al'adu. Sana Shahura mai gore yace duk inda al'umar Hausawa suke ina yi musu fatan alkhairi. Ubangiji Allah ya ƙara darajar harshen Hausa. To za mu karkare sakon da ra'ayin Iliya Nasir Iliya daga jihar Kano Najeriya yace muna murnar ranar Hausa ta duniya. To iya ga cin sakonnin da muka iya tsakuro muku kenan a dandalin mu na Facebook. To madalla mai sauraro da haka zamu ja labulan shirin na wannan rana a madadin ku masu sauraro da dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International da kuma injiniyan da ya sarrafa mana wannan shiri Mustafa ADBC. Sunana Ruqayyah Abbaka Barake cewa bisalamu.
1: To madalla, anan muka kawo ƙarshen wannan shiri wanda a cikin sa aka ji a Najeriya kiran da shugaban karamar hukumar Kuje da ke babban birnin tarayya Abuja Samuel Danjuma yayi cewa waɗanda ba sa goyon bayan jam'iyyar APC su bar yankin ya haifar da cece-kuce da zazzafar martani. Shugaban Afrika ta Kudu Cyril Ramaphosa yace jami'an tsaro suna bincike kan masu hannu a rikicin kyamar baki a kasar. Akalla mutane 100 ne suka mutu yayin da kusan 400 suka bace bayan wata ambaliyar ruwa mai karfi da zaftarar kasa sun afkawa garuruwan iyakar Nepal da Tibet da wasu yankunan China. A madadin daukacin waɗanda suka taimaka wannan shiri ya zo gare ku, musamman Mustafa ADBC ne Ahmad Abba ke cewa mu zama lafiya daga nan sashin Hausa na Radio France International.

0: tara daidai agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, takwas kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mita 31.
1: Ahmad Abba.
0: Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da kasancewa da ku cikin shirinmu na dare. Ga wasu daga cikin kanan labaran da za ku ji. A Najeriya, kiran da shugaban kar hukumar Kuje da ke babban birnin tarayyar Abuja, Samuel Danjuma, yayi cewa waɗanda ba sa goyon bayan jam'iyyar APC su bar yankin ya haifar da cece kuce da zazzabar martani. Shugaban Afrika ta Kudu, Cyril Ramaphosa, yace jami'an tsaro sun fara binciken masu hannu a rikicin kyamar baki a kasar. Akalla mutane 100 ne suka mutu yayin da kusan 400 suka bace bayan wata ambaliyar ruwa mai karfi da zaftarewar kasa sun afkawa garuruwan iyakar Nepal da Tibet. Kanan labaran kenan, a gyara zama domin jin cikakkun su. A Najeriya, kiran da shugaban karamar hukumar Kuje da ke babban birnin tarayya Abuja, Samuel Danjuma Shokolo, da yayi na bukatar waɗanda ba sa goyon bayan jam'iyyar APC su bar yankin gabanin babban zaben shekarar 2027 ke tafe, da lamarin ya haifar da cece kuce da martani mai zafi. Shekolo ya bayyana haka ne a wani bidiyo da ya bazu a kafafen sada zumunta, inda ya ce ba zai amince da mazauna yankin su bi wato su zabi jam'iyyar adawa ba. Yana mai danganta matsayinsa na ci gaba da gwamnatin shugaba Tinubu da ministan Abuja Wilson Wike suka samar a Kuje. Tuni kungiyar Amnesty International a Najeriya ta yi Allah wadai da kalaman, tana mai cewa babu wani jami'in gwamnati da ke da ikon tilastawa wani canza wurin zama saboda bukatu na siyasa. Tsohon mataimakin shugaban Najeriya kuma dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar ADC a zaben 2027 Atiku Abubakar yace masu hamayya da gwamnati a yanzu na fafatawa ne da mutane da ya kira barayi. Atiku yayi wannan zargi ne a Abuja ranar Talata yayin da yake magana da wasu 'yan siyasa daga jihar Osun, inda ya zargi gwamnatin shugaba Bola Tinubu da satar zabe da kuma tabarbarewar tattalin arziki. Rotoni daga jihar Sokoto da ke arewacin Najeriya na cewa hadakar sojoji da 'yan sanda sun yi nasarar kashe 'yan bindiga da dama bayan gumurzu na sa'o'i da aka yi da su lokacin da maharan suka yi yunkurin kaddamar da hari a garin Sifawa da ke karamar hukumar Bodinga da ke jihar. Mazauna garin sun ce maharan sun iso ne da misalin 10 na safiyar wannan Laraba, inda suka yi yunkurin mamaye barikin sojin Sifawa, amma hadakar jama'an tsaro da sojoji da 'yan sanda suka fitattaki su bayan kashe da dama daga cikin su. Majiyoyi sun ce sojoji biyu sun jikkata. Rotoni daga jamhuriyar Kamaru kuwa na cewa akalla mata 8 aka kashe a cikin kwanaki 8 daga garuruwan Yaounde da Douala da Belabo da kuma Tibati, lamari da yayi mummunar tayar da hankulan al'ummar kasar. Tuni dai kungiyoyi masu zaman kansu da masu fafutukar kare haƙƙin mata da lauyoyi suka bukaci a gaggauta ɗaukar mataki don daƙile matsalolin cin zarafin mata da ke yawaita a baya-bayan nan. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na RFI. Shugaban Afrika ta Kudu, Cyril Ramaphosa, ya sha alwashin sanya kafar wando guda da waɗanda aka kama da laifin kisan 'yan ƙasashen waje da ke tare da kamawa da gurfanar da su a kuliya. Yana mai cewa hukumomin tsaro na gudanar da bincike domin gano dukkanin waɗanda ke da hannu a wannan aika-aika. Ramaphosa ya bayyana haka ne yayin da yake amsa tambayoyi daga 'yan majalisar dokokin ƙasar a kan irin matakai da gwamnatinsa ke ɗauka a kan hare-hare da ake kaiwa baki a watannin baya-bayan nan. A Liberia, wata kotu ta bayar da umarnin a ci gaba da tsare tsohuwar mataimakiyar shugaban ƙasar Joel Hort Tello a gidan yari yayin da ake jiran shari'arta a kan zargin safarar miyagun ƙwayoyi da halatta kudaden haram. Kotu ta ki amincewa da bukatar lauyoyinta na a barta asibiti saboda rashin isasshen lafiya. Tun a ranar 19 ga watan Agusta aka kama Howard Taylor, mai ɗakin tsohon shugaban ƙasar Charles Taylor, a filin jirgin saman Robert International Airport yayin da take ƙoƙarin barin ƙasar. Tsohuwar mataimakiyar shugaban ƙasar ta musanta zarge-zarge da ake mata da ta alakanta da siyasa. To, aƙalla mutane 100 ne suka mutu yayin da wasu kusan 400 suka bace bayan wata ambaliyar ruwa mai karfi da zaftarewar kasa sun faru a kan iyakar Nepal da Tibet, da suka shafe wasu ƙauyuka tare da lalata hanyoyi da wasu muhimman ababen more rayuwa. Ambaliyar ta afku da sanyin safiyar wannan Laraba a yankin wato yankin Rasuwa dake arancin babban birnin Nepal da na Kathmandu. Bayanai na farko sun nuna cewa wata girgizar kasa ce ta haddasa dusar kankara kuma ta rufta, inda narkewar dusar ta kwararo cikin kogin Bote Koshi. Sojojin Nepal sun ce ana gudanar da ayyukan neman mutane da suka bace a bangarorin biyu na kan iyakar, kuma ya zuwa yanzu an samu nasarar ceto mutane 88. Rotuni na cewa a makwabciyar kasar China ma akalla mutum uku sun mutu bayan da wannan ambaliya ya afka mata. Akalla jarirai 14 ne suka mutu a wata gobara da ta tashi a sashen kula da mata da yara na asibitin Pakistan Institute of Medical Science dake Islamabad da safiyar yau. Gobara ta faru ne da misalin karfe 7 na safe, inda rotoni suka ce wata na'urar sanyaya daki ne ta fashe, sannan kuma yawan iskar oxygen dake amfani da ita wajen kula da jariran ya karawa utar ciyaduwa. Labaran kenan, bari mu je ga shirin mu na nishadi.

0: cikawa.
1: Kamar yadda kika tambaya, wannan matsala ce babba musamman da take mana kisan mu muke gaskiya. Tana ci a kasa, ba ma wannan ne damuwar ba. Da yawan mata sai suna cikin karatun, ma za a katse karatun a yi musu aure. Wasu matan suna junior secondary school, wasu kuma secondary din ma ba su gama, wasu kuma daga secondary din ma za a cire su a yi musu aure. So kalubale ne gaskiya a daidai gabar da muke fama da yawaitar yaran da ba sa zuwa makaranta, suke gararan ba a titina ta fuskar tallace-tallace da makamantansu. So gaskiya matsala ce mai girma, kuma wannan tana ɗaya daga cikin abubuwan da ke dakushe dukkan nasarar da ya mace ke so ta samu, da ma kuma rage mana nasarorin da al'umma ya kamata su samu ta fuskar ilimi, ci gaba da tarbiyya, domin ka ilmantar da ya mace kamar ka ilmantar da al'umma ne.
2: To wadanne irin matakai kake ganin iyaye ko kuma gwamnati ya kamata a ce sun dauka domin a rage wannan matsala cikin al'umma?
1: Lallai mataki da iyaye da gwamnati ya kamata su dauka, bai wuce kowa ya iya hurumin sa ba. Lallai a karfafa mata musamman tun suna kanana, da ƴan mata su ilimin nan na gaskiya, musamman ilimin addini da zamani. Yana da kyau a tabbatar da duk sun san ilimin shi gaskiya, da uwa uba kuma tarbiyya. So yana da kyau gwamnati ta dauki matakai akan shirin da take da shi na ilimin ƴaƴa mata kyauta. So ya kamata a ci gaba da zuwa da dabaru da hanyoyin da za a kwadaitar da iyaye sa ƴaƴa mata a makaranta, sannan iyaye kuma su kula su tabbatar da yaran su sun samu ilimi nagartacce da tarbiyya. Kuma dan Allah a ringa barin yara suna gama karatun su, ba a cire su a musu auren dole ba ko auren wuri. A bata dama ta samu wannan ilimin domin kula da rayuwa ta ilimin likitanci da sauran ilimukan da suke da amfani, musamman ma malaman makaranta da makamantansu.
0: Tattaunawar Hafsat Abubakar da Comrade Muhammad Musbahu Basirka, dan gwagwarmayar kare haƙƙin jama'a dake jihar Jigawan Najeriya.
3: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya? To ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar: alamar ƙari 2 3 0 8 8 8 8 9 0.
0: Gare ku masu saurare, menene ra'ayinku dangane da yadda a wasu lokutan aure ke zama katangar hana wasu mata cimma burukansu a rayuwa? Wace shawara za ku bayar a kai? Sai mun ji daga gare ku. Duka-duka abin da ya sawwaka kenan a wannan lokaci, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. A madadin sashen Hausa, Radio France International RFI, musamman wakiliyarmu daga Jigawa, Hafsat Abubakar, Zainab Ibrahim, da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu ta lafiya.
4: RFI.
5: Sai kuma shirinmu na gaba.
6: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da saduwa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. Sunana Ruqayyah Abba Kamara. Yau take ranar Hausa ta duniya, bikin da aka saba gudanarwa kowace shekara a ranar 26 ga watan Agusta, tun bayan assasa shi a shekarar 2015. Domin tunatar da muhimmancin harshe da kuma al'adun Hausawa. Daga cikin batutuwan da bikin na bana zai mayar da hankali a kai, akwai amfani da kimiyya da fasaha wajen bunƙasa harshen Hausa da baiwa harshen da al'adunsa kariya daga sauye-sauyen zamani da kuma kutsan sabbin al'adu. Wannan shine maudu'in da muka baku damar tofa albarkacin bakinku a yau. To za mu fara da sakonnin da kuka aiko mana a shafinmu na Facebook, da za mu bude da ra'ayin Sanusi Madattai da Magaram, wanda ke cewa hakika duk da kasancewa sa ɗaya daga cikin manyan harsuna a duniya, harshen Hausa na fuskantar barazana daga tsirarin harsuna, wanda kuma hakan ya samo asali ne daga kallon da ake masa ba a bakin komai ba, musamman daga matasa. Don haka ina kira gare su cewa su dawo daga rakiyar harsunan kutse, su rungumi nasu hannu bibbiyu ta yadda zai ƙara zama gagarbadau a duniya. Naufal Naufal ya ce a mayar da hankali wajen yin yaƙi da bakin al'adu. Kamar yanzu kaga a yanayin auren Bahaushe, an kawo wata al'ada wai Arabian Night, bridal shower dai da dai sauransu. Wannan ba karamin kuskure bane ga Hausawa da al'adunsu. Na hali Garba Kamba yace hakika Hausa na ƙara samun karbuwa a duniya baki daya, musamman sakamakon zuwan harkokin sadarwar zamani. Modestar Ishaq yace daukar malaman Hausa a makarantu masu inganci shine jigo. Sakon Nuruddin Bashir Namar daga Gombe a jihar Adamawa Najeriya, cewa yake yi tabbas wannan rana ta harshen Hausa ta duniya, muna taya murna zuwa ga ƴan uwa Hausawa. Allah ta'ala ya daukaka harshen Hausa da kuma Hausawa sannan muna fatan hakan zai kawo daidaito

0: To yau zamu karkatar da shirin nishadi na wannan rana ne da yadda ake ci gaba da alhinin mutuwar fitacciyar mawakiyar kasar Amurka Dolly Parton wadda ta rasu da yammacin jiya tana da shekaru 80. Dan uwan murgayiyar Brian Siva wanda ya sanar da rasuwarta a wani sakon bidiyo da aka wallafa a shafin Instagram na mawakiyar ya ce wannan abin tashin hankali ya zo ne kwanaki kadan bayan da ta shaidawa mujallar People cewa tana fuskantar matsaloli da lafiyarta tun bayan rasuwar mai gidanta a bara. Parton wadda aka haifa a cikin iyalin manoma a jihar Tennessee a shekarar 1946 ta zama ɗaya daga cikin fitattun mawaka kuma marubutan waƙoƙi da suka fi samun karɓuwa a tarihin Nashville. Lokacin da take kan ganiyarta, dattijuwar ta lashe kyautar Grammy sau 10, kyautar Oscar sau 2 da lambar yabo ta Arts, sannan aka karrama ta da Kennedy Center Honors a shekarar 2006. Da yake iyalan Parton basu bayyana musababin rasuwarta nan take ba, amma watakila yana da alaka ne da cututtukan da ke faruwa saboda tsufa. Kafin rasuwarta, mujallar Forbes ta kiyasta cewa dukiyar Parton ta kai kusan dala miliyan 450. Ko da yake an fi sananta a harkar waka, babban bangaren da ta tara dukiyar ta shine hannun jarin da take da shi a Dollywood, wani babban gurin shakatawa da nishadi da ke Pigeon Forge a Tennessee. Kuma bayanai sun ce ta fara sanya hannun jarin ne a shekarar 1986. Parton ta shiga jerin mata mafiya arziki da suka tara dukiyar su da kansu na Forbes har sau 5 a jere, inda a bara aka sanya ta a matsayi na 78 a jere. Dolly ta sayar da waƙoƙinta sama da miliyan 100 kamar yadda ta taɓa wallafawa a shafinta na internet. A tsawon rayuwarta ta fitar da kundin waƙoƙi guda 49, inda sama da 20 daga cikinsu suka samu matsayin zinare ko azurfa daga ƙungiyar masu kula da ingancin waƙoƙi na Amurka. Shahararta ta wuce abokan birminta da suka fara waƙa lokaci guda, kuma ta ci gaba da samun miliyoyin masu sauraro a sassan duniya. A cewar manhajar waƙoƙi ta Spotify, Parton tana da masu sauraron waƙoƙinta kusan miliyan 16,200 a kowace wane wata. Har yanzu dai iyalan Dolly Parton basu bayyana lokacin da za a gudanar da jana'izar ta ba, amma sun ce za su gudanar da kwarye-kwaryar jana'iza cikin sirri wadda za ta haɗar da iyalai na kusa a garin Nashville da ke jihar Tennessee nan ba da jimawa ba. To iyakacin labarin nishadin da muka iya tattaro muku kenan a wannan rana.
1: An gaida Ruqayya Abba Kabara, RFI. To yau ake bikin shekara-shekara na ranar Hausa ta duniya da aka saba gudanarwa a duk ranar 26 ga watan Agusta tun bayan asasa shi a shekarar 2015 domin tunatar da muhimmancin harshe da kuma al'adun Hausawa. Daga cikin batutuwa da bikin bana ya mayar da hankali akwai amfani da kimiyya da fasaha wajen bunƙasa harshen Hausa da baiwa harshen da al'adun Hausawa kariya daga sauye-sauyen zamani daga kutsen sabbin al'adu. Dangane da wannan rana, wakilinmu a Bauchi Ibrahim Malam Goje ya hada mana rahoto na musamman.
2: Kungiyoyi daban-daban na al'ummar Hausawa kan gudanar da wannan biki duk shekara a kokarin su na raya harshen. Jihar Bauchi ta karbi bakoncin bikin raya ranar Hausan ta bana, inda kungiyoyin Hausawa daga ciki da wajen Najeriya suka halatta, wanda aka gudanar a dajin shakatawa na Yankari a nan jihar Bauchi. Musa Muhammad Damban shine shugaban kungiyar Hausa Fulani ta Hafidof, wace ta karbi bakuncin taron na bana.
3: Wannan rana ta ranan da Majalisar Dinkin Duniya ta ware a ranan a mazanin ranar Hausa ta duniya. Lalle wannan kungiya ta mu mun dade muna haduwa da sauran kungiyoyi, abubuwan da muka tattauna ko kuma muka gabatar a wannan taro kasancewan shi wannan taro namu mun masa suna da Hausawa da Fulani ba abokan gaban juna bane.
2: Yayin jawabinsa, shugaban al'ummar Hausawan nahiyar Turai Dr. Siraje Jankado, wanda sarkin adan Hausawan Turai Alhaji Hassan Juji Abu ya wakilce shi, ya jinjinawa kungiyoyin da ke shirya wannan taro duk shekara, inda ya ce suna ba da gudummawa sosai ta daukakawa da kuma raya wannan harshe na Hausa.
4: Mai martaba sarkin Hausawan Turai ya ce a miƙa muku godiya tare da yaba muku domin yadda kuke hoɓɓasa kuke ƙoƙari a koda yaushe cikin shekarun nan kullum duk shekara kuna shirya irin wannan taro. Ya kuma ce a shaida muku a muku albishir dukkan gudumawa da dukkan abu da ake nema a wannan ƙungiya masarautar Hausawa Turai tana ciki tana tare da ku 100%.
2: Kowace irin kabila tana ɗauke da wasu alamu kamanni ko kuma ɗabi'un da akan gane mutanenta. kamar da Dr. Nafisa Adamu, malama a sashen nazarin harsunan Najeriya ta Jami'ar Sa'adu Zungur ta bayyana asali da kuma kamannin malam Bahaushe.
5: Yawanci a zahirin Bahaushe ne da kafin su Hausawan su fara auratayya a tsakanin su da wasu kabilu, ainihin Bahaushen da za ka ga shi dan tattarna dai haka, baki kuma gajere, sannan yana da dan jajayen idanu. To ainihin shi Bahaushe shine Bahaushen da yake zaune a ƙasar Hausa.
2: A halin da ake ciki, su ma dai ɗalibai masu nazarin harshen Hausa a Jami'ar ta Sa'adu Zungur sun yi bikin wannan rana, kamar da ɗaya daga cikin shugabannin ɗaliban Baffa Adamu ya yi bayani.
6: Abubuwan da muka shirya a cikin wannan rana sun haɗa da abin da ya shafi abincin Hausawa na gargajiya da al'adunsu da yanayin yadda suke gudanar da rayuwarsu, da kuma shi kansa waye Bahaushe, daga ina ya samo asali, wasu abubuwa suke gudanarwa.
2: Bikin na ranar Hausa ta wannan shekara dai ya samu halartar wakilan gwamnonin jihohin Bauchi, Gombe, Kano, Jigawa da Yobe, tare da masana harshen na Hausa daga cibiyoyin ilimi a ciki da wajen Najeriya. Ibrahim Malam Goje, Bauchi, RFI Hausa.
1: RFI. Sai kuma shirinmu na gaba.
7: Rayuwata.
8: Mai sauraron sashen Hausa, Radio France International RFI, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Zainab Ibrahim ke muku lale marhaban da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Daban-daban na arewacin Najeriya akwai mata da dama masu tarin mafarkai na neman ilimi don zama wani abu a rayuwarsu. Ko da yake a wasu lokutan aure kan zama katangar hana su cimma burukansu a rayuwa. Kamar yadda take, tun a yarinta mutum ke fara zabar abin da yake son zama a rayuwa, musamman ga waɗanda suka samu damar zuwa makaranta don samun ilimi. Irin lokacin nan ne ɗalibai kan bayyana ra'ayinsu na son zama likita, ko soji, ko matukin jirgin sama, ko lauya, ko ɗan jarida, ko kuma shugaban ƙasa, saboda ai alfahari da su a duniya. To amma hali irin na rayuwa kan sauya wannan tsari a bazata, musamman ga matan da a ƙarshe ke zaman aure. Shirin rayuwata na yau zai duba yadda aure ke tasiri a rayuwar wasu matan arewacin Najeriya, da irin yadda da dama daga cikinsu ke samun cikas wajen haɗa aure da neman ilimi ko bunƙasa sana'a ko kuma cimma burukansu na zama wani abu a rayuwa. Shirin ya tattauna da Malama Khadija, wata matar aure a jihar Jigawa da lamarin ya shafa. Haka kuma shirin ya zanta da Comrade Muhammad Musbahu Basirka, dan gwagwarmayar kare haƙƙin jama'a a jihar Jigawan Najeriya. Amma kafin nan, wakiliyar mu Hafsat Abubakar ta aiko mana da wannan rahoto daga jihar Jigawan Najeriya.
7: Rayuwata.
9: Arewacin Najeriya na ɗauke da matan da ke cike da burika a rayuwa, wata da bata bani damar bayyana muryarta a wannan rahoto ba. Ta ce tun tana karamar sakandare take mafarkin zama likita, amma kafin ta kammala karatunta aka aurar da ita. Daga baya auren ya mutu, amma yanayin rayuwa ya tilasta mata sake yin wani auren, lamarin da ya sake katange ta daga cikar burinta. Bello Umar magidanci ne ya kuma shaida min cewa
10: duk abin da naga tana da bukata wanda zai kawo ci gaba, ba wai ci gaban mu ne da ita da yara ba kawai, ci gaban al'umma. Ina ya bakin kokari na in tallafa mata kafin mai aure tana jami'a. Bayan ta gama jami'a an sama mata aiki a gwamnatin tarayya, kuma duk abin da naga ya taso da ya kamata in bata gudunmawa ta wannan fannin ko bangaren aikin nata, daidai gwargwado na ina yi. Babban buri na bai wuce a ce ta kai kololuwa a wannan aikin da take yi ba.
9: Kazalika na tuntubi Malam Usman domin jin abin da addini ya tanadar.
11: Addinin musulunci baya hana mata dama tashi su je su nemi ilimi ko kuma su cimma wani burin su na rayuwa. Daidai ne kafin aure ko kuma bayan aure. Da kafin zuwan musulunci mata ba su samu wannan dama da iko na tashi su je su nemi ilimi ba, amma bayan zuwan addinin musulunci sai tabbatar musu da wannan haƙƙoƙi. Sai ji ta kula da haƙƙoƙi da kuma dokoki na wannan addini da ya tsara mata.
9: Masana na cewa irin wannan lamari ba bakon abu bane a wasu sassan arewacin Najeriya. Malam Abdulkadir Al-Ahmad masanin zamantakewa ne da ke kwalejin tarayya ta FCE da ke kanan Najeriya.
7: Yawanci burika da mata suke dauka kafin aure yana samun matsala ne saboda akwai burikan a rayuwa wanda ba kai kadai zaka iya cimmasu ba. Kana bukatar tallafin wani. Shi ma mijin da zasu aura yana da nasu burin da nasa bukatar. Yana cin karo da burin mijin da kuma manufofin rayuwa. Sai sun yi la'akari da wannan abubuwan sannan ne zasu samu mazan su karfafe su.
9: Akwai bukatar a ƙara wayar da kai domin tabbatar da cewa aure baya zama katanga ga cimma buri musamman a wajen mata.
12: RFI. To madalla an gaishe da Hafsat Abubakar da wannan rahoto. Yanzu sai zantawarta da Malama Khadija, matar aure daga jihar Jigawa da lamarin ya shafa.
13: To an aure da ni a shekaru kankani, ban wuce shekara 16 bane auren fari. To bayan na aure gidan da na shiga ina da kishiya kuma na so na kanne karatu a wannan gidan to shi kanshi ma mutumin bai mai karatun boko ba ballanta na islamiya bari ya bani ayyan shi na cikin shi ma baya barin su su yi wannan karatun ba sa zuwa makaranta ba sa zuwa islamiya sai dai karatun allo to mutumin da bai bar nashi ayyan sun je sun yi wannan karatun ba ta ya ni nake tunanin zai bar ni nayi a gidan shi ko asibiti ba a zuwa da abinda kai amma dai bari kai abubuwa da yawa ba zaki ba da kyar da kyar dai aka zo aka bari halin yau da gobe ya sa na fara yin awara na saida na dora wa kanwata ta je ta tsira ta dawo to da dai wannan dai kin san muna mata kana da ƴan uwa kana da ni iyaye dole zaka dan tallafa da shi ne na samu ne har na samu na haifi iyaye guda shida har Allah ya kawo mi rabuwa ta raba na fita a wannan gidan bayan na fita a wannan gidan na so na koma makaranta to amma hakan bai samu ba saboda girma ya cin man na zo na zauna ba fitukan yanda za a yi nayi ni da iyayana nake to kin ga zancin koma makaranta bi batun da ina da yara abinda ban samu nayi ba susi na sa su islamiya na kan dan yi sana'a daya biyu da nayi har wanke-wanke da shara ina yi domin yara na su samu ilimi ingantacce
9: to wani irin buri ke kasance kina da shi kafin ki aure
13: burin da nake so na cimma kamin aure na kasance ina son nayi karatu mai zurfi karatun zamani da kuma na islamiya kin ga da yanzu a ce na samu nayi wannan karatun da koda a ce yar secondary nayi ko yar diploma nayi da zan yi aiki zan samu aiki kuma zan kula da iyalai na to kin ga wannan shine har yanzu burin da nake so na cimma kuma ko a yanzu in zan samu wannan dama zan yi shine karatu da nayi wannan karatu mai zurfin kin ga komai za a dama da ni komai a zamanin yanzu sai da ilimi ake hatta kasuwanci da ake yanzu da ilimi ake yi
14: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
15: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
14: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
15: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
14: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
16: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai nasara
15: wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
12: tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Comrade Muhammad Musbahu Basirka dan gwagwarmayar kare haƙƙin jama'a a jihar Jigawa
17: kamar yanda kika tambaya wannan matsala ce babba musamman da take mana kisan mu muke gaskiya tana ci a ƙasa ba ma wannan ne damuwar ba da yawan mata sai suna cikin karatun ma za a katse karatun a yi musu aure wasu matan suna junior secondary school wasu kuma secondary din ma ba su gama wasu kuma daga secondary din ma za a cire su a yi musu aure so kalubale ne gaskiya a daidai gabar da muke fama da yawaitar yaran da ba sa zuwa makaranta suke gararan ba a titina ta fuskar tallace-tallace da makamantansu so gaskiya matsala ce mai girma kuma wannan tana ɗaya daga cikin abubuwan da ke dakushe dukkan nasarar da ya mace ke so ta samu da ma kuma rage mana nasarorin da al'ummomi ya kamata su samu ta fuskar ilimi ci gaba da tarbiyya domin ka ilmantar da ya mace kamar ka ilmantar da al'umma ne
9: to wadanne irin matakai kake ganin iyaye ko kuma gwamnati ya kamata a ce sun dauka domin a rage wannan matsala a cikin al'umma.
17: Lallai mataki da iyaye da gwamnati ya kamata su dauka bai wuce kowa ya iya hurumin sa ba lallai a karfafa mata musamman tun suna kanana da ƴan mata su yi ilimin nan na gaskiya musamman ilimin addini da zamani yana da kyau a tabbatar da duk sun san ilimin shi gaskiya da uwa uba kuma tarbiyya so yana da kyau gwamnati dauko matakai kan shirin da take da shi na ilimin yaya mata kyauta, sai ya kamata a ci gaba da zuwa da dabaru da hanyoyin da za a kwadaitar da iyaye sa yaya mata a makaranta, sannan iyaye kuma su kula su tabbatar da yaran su sun samu ilimi nagartacce da tarbiyya, kuma dan Allah a ringa barin yara suna gama karatun su ba a cire sa musu a wurin dole ba ko a wurin wuri, a bata dama ta samu wannan ilimin domin kula da rayuwar ta, ilimin likitanci da sauran ilimukan da suke da amfani musamman malaman makaranta da makamantansu.
12: Tattaunawar Hafsat Abubakar da Comrade Muhammad Mizbahu Basirka, dan gwagwarmayar kare haƙƙin jama'a dake jihar Jigawan Najeriya.
18: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya, to ku aika da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar: alamar ƙari 234-0888-99-99-99-99.
12: Gare ku masu saurare, menene ra'ayinku dangane da yadda a wasu lokutan aure ke zama katangar hana wasu mata cimma burukansu a rayuwa? Wace shawara za ku bayar a kai? Sai mun ji daga gare ku. Madalla, duka-duka abin da ya sauka kenan a wannan lokaci, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. A madadin sashen Hausa, Radio France International RFI, musamman wakiliyarmu daga Jigawa, Hafsat Abubakar, Zainab Ibrahim, da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu ta lafiya.
19: RFI.
1: Sai kuma shirinmu na gaba.
20: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da saduwa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. Sunana Rukayya Abba Kamara. Yau take ranar Hausa ta duniya, bikin da aka saba gudanarwa kowace shekara a ranar 26 ga watan Agusta, tun bayan assasa shi a shekarar 2015. Domin tunatar da muhimmancin harshe da kuma al'adun Hausawa. Daga cikin batutuwan da bikin na bana zai mayar da hankali a kai akwai amfani da kimiyya da fasaha wajen bunƙasa harshen Hausa da baiwa harshen da al'adunsa kariya daga sauye-sauyen zamani da kuma kutsan sabbin al'adu. Wannan shine maudu'in da muka baku damar tofa albarkacin bakinku a yau. To za mu fara da sakonnin da kuka aiko mana a shafinmu na Facebook, da zamu bude da ra'ayin Sanusi Madattai da Magaram, wanda ke cewa hakika duk da kasancewa sa ɗaya daga cikin manyan harsuna a duniya, harshen Hausa na fuskantar barazana daga tsirarin harsuna, wanda kuma hakan ya samo asali ne daga kallon da ake masa ba a bakin komai ba, musamman daga matasa. Dan haka ina kira gare su cewa su dawo daga rakiyar harsunan kutse, su rungumi nasu hannu bibbiyu ta yadda zai ƙara zama gagarbadau a duniya. Naufal Naufal yace a mayar da hankali wajen yin yaki da bakin al'adu. Kamar yanzu kaga a yanayin auren Bahaushe, an kawo wata al'ada wai Arabian Night, bridal shower dai da dai sauransu. Wannan ba karamin kuskure bane ga Hausawa da al'adunsu. Na hali Garba Kamba yace hakika Hausa na ƙara samun karbuwa a duniya baki daya, musamman sakamakon zuwan harkokin sadarwar zamani. Modestir Isaka yace daukar malaman Hausa a makarantu masu inganci shine jigo. Sakon Nuruddin Bashir Namar daga Gombe a jihar Adamawa Najeriya cewa yake yi tabbas wannan rana ta harshen Hausa ta duniya, muna taya murna zuwa ga ƴan uwa Hausawa. Allah ta'ala ya daukaka harshen Hausa da kuma Hausawa, sannan muna fatan hakan zai kawo daidaito a tsakanin harsunan mu na nahiyar Afirka baki daya. Imrana Hassan Madaha Bauku daga birnin Wagadugu na Burkina Faso cewa yake yi tabbas harshen Hausa ya samu karbuwa wurin al'umar duniya. Domin ni ba Bahaushe bane, amma na iya rubutu da harshen Hausa har da rubutun ajami. Abbas Ibrahim Ruwan Sanyi yace a rinka koyarwa da harshen Hausa zalla, musamman ilimin kimiyya da fasaha da kuma lissafi. Ibrahim Mali sakonsa cewa yake yi a yi kokarin fassara littattafai ko a rubuta su da harshen Hausa, musamman abin da ya shafi kimiyya, lafiya, ilimi da dai sauransu. Sannan muna fatan nan gaba a maida shi aiki a sauran bangarori na Afirka. Don Bash Kano yace Allahu Akbar, kabilar Hausa sai masha Allahu. Shi kuwa Lawal bin Hambali MK dan Sulba Sakkwato cewa yi masha Allah, ina fatan Allah ya sa a yi bukukuwar ranar Hausa ta duniya lafiya a kuma kammala lafiya. Abdulhadi Ibrahim Saban Gari yace harshen Hausa ya samu karbuwa da bunƙasa sakamakon kyawawan dabi'u da halaye da zamantakewa ta Hausawa. Marubuta da mawaka su ne muhimman mutanen da za su yi kokari wajen kin shigo da sabbin kalmomi da ba a san asalin su ba a kalmar Hausa. Mai sauraro kada a sha'afa, ana tare da sashen Hausa na Radio France International a cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Kuma za a iya damawa da ku a cikin shirin ta hanyar bayyana ra'ayoyinku a shafinmu na Facebook ko ta manhajar mu ta WhatsApp akan lamba mai alamar ƙari 234-6-6-6-6-1. Umar Ari Bade Abadam daga jihar Difa a Jamhuriyar Nijar yace assalamu arafai Hausa. A matsayina na kabilar Bare-bare ina ta ilahirin al'umar Hausawan duniya murnar wannan rana da fatan Ubangiji Allah ya taimaki Hausa da Hausawa baki daya. Yahuza Abubakar Gora kuwa cewa yake yi abu namu maganin akwabe mu. Hakika harshen Hausa ya samu daukaka a duniya saboda haka muna addu'ar Allah ya ƙara daukaka shi. Sai dai wannan biki na bana ya zo ne a wani yanayi yayin da wasu Hausawa ke ci gaba da barin muhallansu saboda rashin tsaro. Saboda haka muna addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen wannan ibtila'i. Isa Aliyu yace ina taya Hausawa murnar wannan rana da fatan Hausa za ta haɓaka amin. Sani mai lange-lange ya wuri yace muna marhaban da zagayowar bikin shekara-shekara na ranar Hausa ta duniya da fatan Allah ya sa a cimma nasarar amfani da kimiyya da fasaha wajen bunƙasa harshen Hausa da baiwa harshen da al'adun Hausawa kariya daga sauye-sauyen zamani da kutsan sabbin al'adu. Sana Shahura mai gore yace duk inda al'umar Hausawa suke ina yi musu fatan alkhairi. Ubangiji Allah ya ƙara darajar harshen Hausa. To zamu karkare sakon da ra'ayin Iliya Nasir Iliya daga jihar Kano Najeriya yace muna murnar ranar Hausa ta duniya. To iyakacin sakonnin da muka iya tsakuro muku kenan a dandalin mu na Facebook. To madalla. Mai sauraro da haka zamu ja labulan shirin na wannan rana a madadin ku masu sauraro da dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International da kuma injiniyan da ya sarrafa mana wannan shiri Mustafa Adebisi. Sunana Ruqayyah Abba Kabara ke cewa bisalamu.
1: To madalla, anan muka kawo ƙarshen wannan shiri wanda a cikin sa aka ji a Najeriya kiran da shugaban karamar hukumar Kuje da ke babban birnin tarayya Abuja Samuel Danjuma yayi cewa waɗanda ba sa goyon bayan jam'iyyar APC su bar yankin ya haifar da cece-kuce da zazzafar martani. Shugaban Afrika ta Kudu Cyril Ramaphosa yace jami'an tsaro suna bincike kan masu hannu a rikicin kyamar baki a kasar. Akalla mutane 100 ne suka mutu yayin da kusan 400 suka bace bayan wata ambaliyar ruwa mai karfi da zaftarar kasa sun afkawa garuruwan iyakar Nepal da Tibet da wasu yankunan China. A madadin daukacin waɗanda suka taimaka wannan shiri ya zo gare ku, musamman Mustafa Adebisi, ne Ahmad Abba ke cewa mu zama lafiya daga nan sashin Hausa na Radio France International.

0: Tara daidai agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, takwas kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mita 31.
1: Ahmad Abba.
0: Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da kasancewa da ku cikin shirin na dare. Ga wasu daga cikin kanan labaran da za ku ji. A Najeriya, kiran da shugaban kar hukumar Kuje da ke babban birnin tarayyar Abuja, Samuel Danjuma, yayi cewa waɗanda ba sa goyon bayan jam'iyyar APC su bar yankin ya haifar da cece kuce da zazzafar martani. Shugaban Afirka ta Kudu, Cyril Ramaphosa, yace jami'an tsaro sun fara binciken masu hannu a rikicin kyamar baki a kasar. Akalla mutane 100 ne suka mutu yayin da kusan 400 suka bace bayan wata ambaliyar ruwa mai karfi da zaftarewar kasa sun afkawa garuruwan iyakar Nepal da Tibet. Kanan labaran kenan a gyara zama domin jin cikakkun su. A Najeriya, kiran da shugaban karamar hukumar Kuje da ke babban birnin tarayya Abuja, Samuel Danjuma Shokolo, da yayi na bukatar waɗanda ba sa goyon bayan jam'iyyar APC su bar yankin gabanin babban zaben shekarar 2027 ke tafe, da lamarin ya haifar da cece kuce da martani mai zafi. Shekolo ya bayyana haka ne a wani bidiyo da ya bazu a kafafen sada zumunta, inda ya ce ba zai amince da mazauna yankin su bi wato su zabi jam'iyyar adawa ba. Yana mai danganta matsayinsa na ci gaba da gwamnatin shugaba Tinubu da ministan Abuja Wilson Wike suka samar a Kuje. Tuni kungiyar Amnesty International a Najeriya ta yi Allah wadai da kalaman tana mai cewa babu wani jami'in gwamnati da ke da ikon tilastawa wani canza wurin zama saboda bukatu na siyasa. Tsohon mataimakin shugaban Najeriya kuma dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar ADC a zaben 2027 Atiku Abubakar yace masu hamayya da gwamnati a yanzu na fafatawa ne da mutane da ya kira barayi. Atiku yayi wannan zargi ne a Abuja ranar Talata yayin da yake magana da wasu 'yan siyasa daga jihar Osun, inda ya zargi gwamnatin shugaba Bola Tinubu da satar zabe da kuma tabarbarewar tattalin arziki. Rotoni daga jihar Sokoto da ke arewacin Najeriya na cewa hadakar sojoji da 'yan sanda sun yi nasarar kashe 'yan bindiga da dama bayan gumurzu na sa'o'i da aka yi da su lokacin da maharan suka yi yunkurin kaddamar da hari a garin Sifawa da ke karamar hukumar Bodinga da ke jihar. Mazauna garin sun ce maharan sun iso ne da misalin 10 na safiyar wannan Laraba, inda suka yi yunkurin mamaye barikin sojin Sifawa, amma hadakar jama'an tsaro da sojoji da 'yan sanda suka fatattaki su bayan kashe da dama daga cikinsu. Majiyoyi sun ce sojoji biyu sun jikkata. Rotoni daga jamhuriyar Kamaru kuwa na cewa akalla mata 8 aka kashe a cikin kwanaki 8 daga garuruwan Yaounde da Douala da Belabo da kuma Tibati, lamari da yayi mummunar tayar da hankulan al'ummar kasar. Tuni dai kungiyoyi masu zaman kansu da masu fafutukar kare haƙƙin mata da lauyoyi suka bukaci a gaggauta ɗaukar mataki don daƙile matsalolin cin zarafin mata da ke yawaita a baya-bayan nan. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na RFI. Shugaban Afirka ta Kudu, Cyril Ramaphosa, ya sha alwashin sanya kafar wando guda da waɗanda aka kama da laifin kisan 'yan ƙasashen waje da ke tare da kamawa da gurfanar da su a kuliya. Yana mai cewa hukumomin tsaro na gudanar da bincike domin gano dukkanin waɗanda ke da hannu a wannan aika-aika. Ramaphosa ya bayyana haka ne yayin da yake amsa tambayoyi daga 'yan majalisar dokokin ƙasar a kan irin matakai da gwamnatinsa ke ɗauka a kan hare-hare da ake kaiwa baki a watannin baya-bayan nan. A Liberia, wata kotu ta bayar da umarnin a ci gaba da tsare tsohuwar mataimakiyar shugaban ƙasar Joel Hort Tello a gidan yari yayin da ake jiran shari'arta kan zargin safarar miyagun ƙwayoyi da halatta kudaden haram. Kotu ta ki amincewa da bukatar lauyoyinta na a barta asibiti saboda rashin isasshen lafiya. Tun a ranar 19 ga watan Agusta aka kama Howard Tello, mai ɗakin tsohon shugaban ƙasar Charles Tello, a filin jirgin saman Robert International Airport yayin da take ƙoƙarin barin ƙasar. Tsohuwar mataimakiyar shugaban ƙasar ta musanta zarge-zarge da ake mata da ta alakanta da siyasa. To, aƙalla mutane 100 ne suka mutu yayin da wasu kusan 400 suka bace bayan wata ambaliyar ruwa mai karfi da zaftarewar kasa sun faru a kan iyakar Nepal da Tibet da suka shafe wasu ƙauyuka tare da lalata hanyoyi da wasu muhimman ababen more rayuwa. ambaliyar ta afku da sanyin safiyar wannan Laraba a yankin wato yankin Rasuwa dake arancin babban birnin Nepal da na Kathmandu. Bayanai na farko sun nuna cewa wata girgizar kasa ce ta haddasa dosar kankara kuma ta rufta, inda narkewar dosar ta kwararo cikin kogin Bote Koshi. Sojojin Nepal sun ce ana gudanar da ayyukan neman mutane da suka bace a bangarorin biyu na kan iyakar, kuma ya zuwa yanzu an samu asarar ceto mutane 88. Roto ne na cewa a makwabciyar kasar China ma akalla mutum uku sun mutu bayan da wannan ambaliya ya afka mata. Akalla jarirai 14 ne suka mutu a wata gobara da ta tashi a sashen kula da mata da yara na asibitin Pakistan Institute of Medical Science dake Islamabad da safiyar yau. Gobarar ta faru ne da misalin karfe 7 na safe, inda rahotanni suka ce wata na'urar sanyaya daki ne ta fashe, sannan kuma yawan iskar oxygen dake amfani da ita wajen kula da jariran ya karawa utar ciyaduwa. Labaran kenan, bari mu je ga shirin mu na nishadi.

0: Sai da ilimi ake, hatta kasuwanci da ake yi yanzu da ilimi ake yi.
1: Matsayin ‘yar mace na ko’ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
2: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
1: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
2: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
1: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
3: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo, kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara.
2: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
4: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata, ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da Comrade Muhammad Musbahu Basarka, ɗan gwagwarmayar kare haƙƙin jama'a a jihar Jigawa.
5: Kamar yadda kika tambaya, wannan matsala ce babba, musamman da take mana kisan mamuke gaskiya. Tana ci a ƙasa, ba ma wannan ne damuwar ba. Da yawan mata sai suna cikin karatun, ma za a katse karatun a yi musu aure. Wasu matan suna junior secondary school, wasu kuma secondary din ma ba su gama, wasu kuma daga secondary din ma za a cire su a yi musu aure. So kalubale ne gaskiya a daidai gabar da muke fama da yawaitar yaran da ba sa zuwa makaranta, suke gararan ba a tituna, ta fuskar tallace-tallace da makamantansu. So gaskiya matsala ce mai girma, kuma wannan tana ɗaya daga cikin abubuwan da ke dakushe dukkan nasarar da ya mace ke so ta samu, da ma kuma rage mana nasarorin da al'ummar ya kamata su samu ta fuskar ilimi, ci gaba da tarbiyya, domin ka ilmantar da ya mace kamar ka ilmantar da al'umma ne.
6: To waɗanne irin matakai kake ganin iyaye ko kuma gwamnati ya kamata a ce sun dauka domin a rage wannan matsala a cikin al'umma?
5: Lallai mataki da iyaye da gwamnati ya kamata su dauka, bai wuce kowa ya iya hurumin sa ba. Lallai a karfafa mata, musamman tun suna kanana, da ƴan mata su ilimin nan na gaskiya, musamman ilimin addini da zamani. Yana da kyau a tabbatar da duk sun san ilimin shi gaskiya, da uwa uba kuma tarbiyya. So yana da kyau gwamnati ta matakai akan shirin da take da shi na ilimin ƴaƴa mata kyauta. So ya kamata a ci gaba da zuwa da dabaru da hanyoyin da za a kwadaitar da iyaye sa ƴaƴa mata a makaranta, sannan iyaye kuma su kula su tabbatar da yaran su sun samu ilimi nagartacce da tarbiyya. Kuma dan Allah a ringa barin yara suna gama karatun su, ba a cire su a musu a wurin dole ba ko a wurin wuri. A bata dama ta samu wannan ilimin domin kula da rayuwa ta, ilimin likitanci da sauran ilimukan da suke da amfani, musamman ma malaman makaranta da makamantansu.
4: Tattaunawar Hafsat Abubakar da Comrade Muhammad Musbahu Basarka, dan gwagwarmayar kare haƙƙin jama'a dake jihar Jigawan Najeriya.
7: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya? To ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwata a wannan lambar: alamar ƙari 234-0888-99-99-99-99.
4: Gare ku masu saurare, menene ra'ayinku dangane da yadda a wasu lokutan aure ke zama katangar hana wasu mata cimma burukansu a rayuwa? Wace shawara za ku bayar a kai? Sai mun ji daga gare ku. Madalla, duka-duka abin da ya sawwaka kenan a wannan lokaci, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. A madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakiliyarmu daga Jigawa Hafsat Abubakar, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar, ke cewa bisalamu ta lafiya.
8: RFI. Sai kuma shirinmu na gaba.
9: Mai sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da saduwa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. Sunana Ruqayyah Abba Kamara. Yau take ranar Hausa ta duniya, bikin da aka saba gudanarwa kowace shekara a ranar 26 ga watan Agusta, tun bayan assasa shi a shekarar 2015, domin tunatar da muhimmancin harshe da kuma al'adun Hausawa. Daga cikin batutuwan da bikin na bana zai mayar da hankali a kai, akwai amfani da kimiyya da fasaha wajen bunƙasa harshen Hausa, da baiwa harshen da al'adunsa kariya daga sauye-sauyen zamani da kuma kutsan sabbin al'adu. Wannan shine maudu'in da muka baku damar tofa albarkacin bakinku a yau. To za mu fara da sakonnin da kuka aiko mana a shafinmu na Facebook, inda za mu buɗe da ra'ayin Sanusi Maɗattai da Magaram, wanda ke cewa hakika duk da kasancewa sa

0: Tara daidai agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, takwas kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mita 31.
1: Ahmad Abba.
0: Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da kasancewa da ku cikin shirin na dare. Ga wasu daga cikin kanan labaran da za ku ji. A Najeriya, kiran da shugaban kar hukumar Kuje da ke babban birnin tarayyar Abuja, Samuel Danjuma, yayi cewa waɗanda ba sa goyon bayan jam'iyyar APC su bar yankin ya haifar da cece kuce da zazzafar martani. Shugaban Afrika ta Kudu, Cyril Ramaphosa, yace jami'an tsaro sun fara binciken masu hannu a rikicin kyamar baki a kasar. Akalla mutane 100 ne suka mutu yayin da kusan 400 suka bace bayan wata ambaliyar ruwa mai karfi da zaftarewar kasa sun afkawa garuruwan iyakar Nepal da Tibet. Kanan labaran kenan a gyara zama domin jin cikakkun su. A Najeriya, kiran da shugaban karamar hukumar Kuje da ke babban birnin tarayya Abuja, Samuel Danjuma Shokolo, da yayi na bukatar waɗanda ba sa goyon bayan jam'iyyar APC su bar yankin gabanin babban zaben shekarar 2027 ke tafe, da lamarin ya haifar da cece kuce da martani mai zafi. Shekolo ya bayyana haka ne a wani bidiyo da ya bazu a kafafen sada zumunta, inda ya ce ba zai amince da mazauna yankin su bi wato su zabi jam'iyyar adawa ba. Yana mai danganta matsayinsa na ci gaba da gwamnatin shugaba Tinubu da ministan Abuja Wilson Wike suka samar a Kuje. Tuni kungiyar Amnesty International a Najeriya ta yi Allah wadai da kalaman tana mai cewa babu wani jami'in gwamnati da ke da ikon tilastawa wani canza wurin zama saboda bukatu na siyasa. Tsohon mataimakin shugaban Najeriya kuma dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar ADC a zaben 2027 Atiku Abubakar yace masu hamayya da gwamnati a yanzu na fafatawa ne da mutane da ya kira barayi. Atiku yayi wannan zargi ne a Abuja ranar Talata yayin da yake magana da wasu 'yan siyasa daga jihar Osun, inda ya zargi gwamnatin shugaba Bola Tinubu da satar zabe da kuma tabarbarewar tattalin arziki. Rotoni daga jihar Sokoto da ke arewacin Najeriya na cewa hadakar sojoji da 'yan sanda sun yi nasarar kashe 'yan bindiga da dama bayan gumurzu na sa'o'i da aka yi da su lokacin da maharan suka yi yunkurin kaddamar da hari a garin Sifawa da ke karamar hukumar Bodinga da ke jihar. Mazauna garin sun ce maharan sun iso ne da misalin 10 na safiyar wannan Laraba, inda suka yi yunkurin mamaye barikin sojin Sifawa, amma hadakar jama'an tsaro da sojoji da 'yan sanda suka fatattaki su bayan kashe da dama daga cikinsu. Majiyoyi sun ce sojoji biyu sun jikkata. Rotoni daga jamhuriyar Kamaru kuwa na cewa akalla mata 8 aka kashe a cikin kwanaki 8 daga garuruwan Yaounde da Douala da Belabo da kuma Tibati, lamari da yayi mummunar tayar da hankulan al'ummar kasar. Tuni dai kungiyoyi masu zaman kansu da masu fafutukar kare haƙƙin mata da lauyoyi suka bukaci a gaggauta ɗaukar mataki don daƙile matsalolin cin zarafin mata da ke yawaita a baya-bayan nan. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na RFI. Shugaban Afrika ta Kudu, Cyril Ramaphosa, ya sha alwashin sanya kafar wando guda da waɗanda aka kama da laifin kisan 'yan ƙasashen waje da ke tare da kamawa da gurfanar da su a kuliya. Yana mai cewa hukumomin tsaro na gudanar da bincike domin gano dukkanin waɗanda ke da hannu a wannan aika-aika. Ramaphosa ya bayyana haka ne yayin da yake amsa tambayoyi daga 'yan majalisar dokokin ƙasar a kan irin matakai da gwamnatinsa ke ɗauka a kan hare-hare da ake kaiwa baki a watannin baya-bayan nan. A Liberia, wata kotu ta bayar da umarnin a ci gaba da tsare tsohuwar mataimakiyar shugaban ƙasar Joel Hort Tello a gidan yari yayin da ake jiran shari'arta a kan zargin safarar miyagun ƙwayoyi da halatta kudaden haram. Kotu ta ki amincewa da bukatar lauyoyinta na a barta a asibiti saboda rashin isasshen lafiya. Tun a ranar 19 ga watan Agusta aka kama Howard Tello, mai ɗakin tsohon shugaban ƙasar Charles Tello, a filin jirgin saman Robert International Airport yayin da take ƙoƙarin barin ƙasar. Tsohuwar mataimakiyar shugaban ƙasar ta musanta zarge-zarge da ake mata da ta alakanta da siyasa. To, akalla mutane 100 ne suka mutu yayin da wasu kusan 400 suka bace bayan wata ambaliyar ruwa mai karfi da zaftarewar kasa sun faru a kan iyakar Nepal da Tibet, da suka shafe wasu ƙauyuka tare da lalata hanyoyi da wasu muhimman ababen more rayuwa. Ambaliyar ta afku da sanyin safiyar wannan Laraba a yankin wato yankin Rasuwa dake arancin babban birnin Nepal da na Kathmandu. Bayanai na farko sun nuna cewa wata girgizar kasa ce ta haddasa dosar kankara kuma ta rufta inda narkewar dosar ta kwararo cikin kogin Bote Koshi. Sojojin Nepal sun ce ana gudanar da ayyukan neman mutane da suka bace a bangarorin biyu na kan iyakar kuma ya zuwa yanzu an samu asarar ceto mutane 88. Rotoni na cewa a makwabciyar kasar China ma akalla mutum uku sun mutu bayan da wannan ambaliya ya afka mata. Akalla jarirai 14 ne suka mutu a wata gobara da ta tashi a sashen kula da mata da yara na asibitin Pakistan Institute of Medical Science dake Islamabad da safiyar yau. Gobarar ta faru ne da misalin karfe 7 na safe inda rotoni suka ce wata na'urar sanyaya daki ne ta fashe. Sannan kuma yawan iskar oxygen dake amfani da ita wajen kula da jariran ya karawa utar ciyaduwa. Labaran kenan, bari mu je ga shirin mu na nishadi.

0: To yau zamu karkatar da shirin nishadin na wannan rana ne da yadda ake ci gaba da alhinin mutuwar fitacciyar mawakiyar kasar Amurka Dolly Parton wadda ta rasu da yammacin jiya tana da shekaru 80. Dan uwan murgayiyar Brian Seaver wanda ya sanar da rasuwarta a wani sakon bidiyo da aka wallafa a shafin Instagram na mawakiyar ya ce wannan abin tashin hankali ya zo ne kwanaki kadan bayan da ta shaidawa mujallar People cewa tana fuskantar matsaloli da lafiyarta tun bayan rasuwar mai gidanta a bara. Parton wadda aka haifa a cikin iyalin manoma a jihar Tennessee a shekarar 1946 ta zama ɗaya daga cikin fitattun mawaka kuma marubutan waƙoƙi da suka fi samun karɓuwa a tarihin Nashville. Lokacin da take kan ganiyarta, dattijuwar ta lashe kyautar Grammy sau 10, kyautar Oscar sau 2 da lambar yabo ta Arts, sannan aka karrama ta da Kennedy Center Honors a shekarar 2006. Da yake iyalan Parton basu bayyana musababin rasuwarta nan take ba, amma watakila yana da alaka ne da cututtukan da ke faruwa saboda tsufa. Kafin rasuwarta, mujallar Forbes ta kiyasta cewa dukiyar Parton ta kai kusan dala miliyan 450. Ko da yake an fi sananta a harkar waka, babban bangaren da ta tara dukiyar ta shine hannun jarin da take da shi a Dollywood, wani babban gurin shakatawa da nishadi da ke Pigeon Forge a Tennessee. Kuma bayanai sun ce ta fara sanya hannun jarin ne a shekarar 1986. Parton ta shiga jerin mata mafiya arziki da suka tara dukiyarsu da kansu na Forbes har sau 5 a jere, inda a bara aka sanya ta a matsayi na 78 a jere. Dolly ta sayar da waƙoƙinta sama da miliyan 100, kamar yadda ta taɓa wallafawa a shafinta na internet. A tsawon rayuwarta ta fitar da kundin waƙoƙi guda 49, inda sama da 20 daga cikinsu suka samu matsayin zinare ko azurfa daga ƙungiyar masu kula da ingancin waƙoƙi na Amurka. Shahararta ta wuce abokan birminta da suka fara waƙa lokaci guda, kuma ta ci gaba da samun miliyoyin masu sauraro a sassan duniya. A cewar manhajar waƙoƙi ta Spotify, Parton tana da masu sauraron waƙoƙinta kusan miliyan 16,200 a kowace wane wata. Har yanzu dai iyalan Dolly Parton basu bayyana lokacin da za a gudanar da jana'izar ta ba, amma sun ce za su gudanar da kwarye-kwaryar jana'iza cikin sirri wadda za ta haɗar da iyalai na kusa a garin Nashville da ke jihar Tennessee nan ba da jimawa ba. To iyakacin labarin nishadin da muka iya tattaro muku kenan a wannan rana.
1: An gaida Ruqayya Abba Kabara RFI. To yau ake bikin shekara-shekara na ranar Hausa ta duniya da aka saba gudanarwa a duk ranar 26 ga watan Agusta tun bayan asasa shi a shekarar 2015 domin tunatar da muhimmancin harshe da kuma al'adun Hausawa. Daga cikin batutuwa da bikin bana ya mayar da hankali akwai amfani da kimiyya da fasaha wajen bunƙasa harshen Hausa da baiwa harshen da al'adun Hausawa kariya daga sauye-sauyen zamani daga kutsen sabbin al'adu. Dangane da wannan rana, wakilinmu a Bauchi Ibrahim Malam Goje ya hada mana rahoto na musamman.
2: Kungiyoyi daban-daban na al'ummar Hausawa kan gudanar da wannan biki duk shekara a kokarinsu na raya harshen. Jihar Bauchi ta karbi bakoncin bikin raya ranar Hausan ta bana, inda kungiyoyin Hausawa daga ciki da wajen Najeriya suka halatta, wanda aka gudanar a dajin shakatawa na Yankari a nan jihar Bauchi. Musa Muhammad Damban shine shugaban kungiyar Hausa Fulani ta Hafidof, wace ta karbi bakuncin taron na bana.
3: Wannan rana ta ranan da Majalisar Dinkin Duniya ta ware a ranan a mazanin ranar Hausa ta duniya. Lalle wannan kungiya ta mu mun dade muna haduwa da sauran kungiyoyi, abubuwan da muka tattauna ko kuma muka gabatar a wannan taro kasancewan shi wannan taro namu mun masa suna da Hausawa da Fulani ba abokan gaban juna bane.
2: Yayin jawabinsa, shugaban al'ummar Hausawan nahiyar Turai Dr. Siraje Jankado, wanda sarkin adan Hausawan Turai Alhaji Hassan Juji Abu ya wakilce shi, ya jinjinawa kungiyoyin da ke shirya wannan taro duk shekara, inda ya ce suna ba da gudummawa sosai ta ɗaukakawa da kuma raya wannan harshe na Hausa.
4: Mai martaba sarkin Hausawan Turai ya ce a miƙa muku godiya tare da yaba muku domin yadda kuke hoɓɓasa kuke ƙoƙari a koda yaushe cikin shekarun nan kullum duk shekara kuna shirya irin wannan taro. Ya kuma ce a shaida muku a muku albishir dukkan gudumawa da dukkan abu da ake nema a wannan ƙungiya masarautar Hausawa Turai tana ciki tana tare da ku 100%.
2: Kowace irin kabila tana ɗauke da wasu alamu kamanni ko kuma ɗabi'un da akan gane mutanenta. kamar da Dr. Nafisa Adamu, malama a sashen nazarin harsunan Najeriya ta Jami'ar Sa'adu Zungur ta bayyana asali da kuma kamannin malam Bahaushe.
5: Yawanci a zahirin Bahaushe ne da kafin su Hausawan su fara auratayya a cikin tsakanin su da wasu kabilu, ainihin Bahaushen da za ka gan shi dan tattarna dai haka, baki kuma gajere, sannan yana da dan jajayen idanu. To ainihin shi Bahaushe shine Bahaushen da yake zaune a ƙasar Hausa.
2: A halin da ake ciki, su ma dai ɗalibai masu nazarin harshen Hausa a Jami'ar ta Sa'adu Zungur sun yi bikin wannan rana, kamar da ɗaya daga cikin shugabannin ɗaliban Baffa Adamu ya yi bayani.
6: Abubuwan da muka shirya a cikin wannan rana sun haɗa da abin da ya shafi abincin Hausawa na gargajiya da al'adunsu da yanayin da suke gudanar da rayuwarsu, to kuma shi kansa waye Bahaushe, daga ina ya samo asali, wasu abubuwa suke gudanarwa.
2: Bikin na ranar Hausa ta wannan shekara dai ya samu halartar wakilan gwamnonin jihohin Bauchi, Gombe, Kano, Jigawa da Yobe, tare da masana harshen na Hausa daga cibiyoyin ilimi a ciki da wajen Najeriya. Ibrahim Malam Goje, Bauchi, RFI Hausa.
1: RFI. Sai kuma shirinmu na gaba.
7: Rayuwata.
8: Mai sauraron sashen Hausa, Radio France International RFI, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Zainab Ibrahim ke muku lale marhaban da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Daban-daban na arewacin Najeriya akwai mata da dama masu tarin mafarkai na neman ilimi don zama wani abu a rayuwarsu. Ko da yake a wasu lokutan aure kan zama katangar hana su cimma burukansu a rayuwa. Kamar yadda take, tun a yarinta mutum ke fara zabar abin da yake son zama a rayuwa, musamman ga waɗanda suka samu damar zuwa makaranta don samun ilimi. Irin lokacin nan ne ɗalibai kan bayyana ra'ayinsu na son zama likita, ko soji, ko matukin jirgin sama, ko lauya, ko ɗan jarida, ko kuma shugaban ƙasa, saboda ai alfahari da su a duniya. To amma hali irin na rayuwa kan sauya wannan tsari a bazata, musamman ga matan da a ƙarshe ke zaman aure. Shirin rayuwata na yau zai duba yadda aure ke tasiri a rayuwar wasu matan arewacin Najeriya, da irin yadda da dama daga cikinsu ke samun cikas wajen haɗa aure da neman ilimi ko bunƙasa sana'a ko kuma cimma burukansu na zama wani abu a rayuwa. Shirin ya tattauna da Malama Khadija, wata matar aure a jihar Jigawa da lamarin ya shafa. Haka kuma shirin ya zanta da Comrade Muhammad Musbahu Basirka, dan gwagwarmayar kare haƙƙin jama'a a jihar Jigawan Najeriya. Amma kafin nan, wakiliyarmu Hafsat Abubakar ta aiko mana da wannan rahoto daga jihar Jigawan Najeriya.
7: Rayuwata.
9: Arewacin Najeriya na ɗauke da matan da ke cike da burika a rayuwa, wata da bata bani damar bayyana muryarta a wannan rahoto ba. Ta ce tun tana ƙaramar sakandare take mafarkin zama likita, amma kafin ta kammala karatunta aka aurar da ita. Daga baya auren ya mutu, amma yanayin rayuwa ya tilasta mata sake yin wani auren, lamarin da ya sake katange ta daga cikar burinta. Bello Umar magidanci ne ya kuma shaida min cewa
10: duk abin da naga tana da bukata wanda zai kawo ci gaba, ba wai ci gaban mu ne da ita da yara ba kawai, ci gaban al'umma. Ina ya bakin kokari na in tallafa mata kafin mai aure tana jami'a. Bayan ta gama jami'a an sama mata aiki a gwamnatin tarayya, kuma duk abin da naga ya taso da ya kamata in bata gudunmawa ta wannan fannin ko bangaren aikin nata, daidai gwargwado na ina yi. Babban buri na bai wuce a ce ta kai kololuwa a wannan aikin da take yi ba.
9: Kazalika na tuntubi Malam Usman domin jin abin da addini ya tanadar.
11: Addinin musulunci baya hana mata dama tashi su je su nemi ilimi ko kuma su cimma burin su na rayuwa. Daidai ne kafin aure ko kuma bayan aure. Da kafin zuwan musulunci mata ba su samu wannan dama da iko na tashi su je su nemi ilimi ba. Amma bayan zuwan addinin musulunci sai tabbatar musu da wannan haƙƙoƙi. Sai ji ta kula da haƙƙoƙi da kuma dokoki na wannan addini da ya tsara mata.
9: Masana na cewa irin wannan lamari ba bakon abu bane a wasu sassan arewacin Najeriya. Malam Abdulkadir Al-Ahmad masanin zamantakewa ne da ke kwalejin tarayya ta FCE da ke kanan Najeriya.
7: Yawanci burika da mata suke dauka kafin aure yana samun matsala ne saboda akwai burikan a rayuwa wanda ba kai kadai zaka iya cimmasu ba, kana bukatar tallafin wani. Shi ma mijin da zasu aura yana da nasu burin da nasa bukatar, yana cin karo da burin mijin da kuma manufofin rayuwa. Sai sun yi la'akari da wannan abubuwan, sannan ne zasu samu mazan su karfafe su.
9: Akwai bukatar a ƙara wayar da kai domin tabbatar da cewa aure baya zama katanga ga cimma buri, musamman a wajen mata.
12: RFI. To madalla, an gaishe da Hafsat Abubakar da wannan rahoto. Yanzu sai zantawarta da Malama Khadija, matar aure daga jihar Jigawa da lamarin ya shafa.
13: To an aurar da ni a shekaru kankani, ban wuce shekara 16 bane auren fari. To bayan na aure, gidan da na shiga ina da kishiya, kuma na so na kanne karatu a wannan gidan. To shi kanshi ma mutumin bai mai karatun boko ba, ballanta na Islamiya. Bari ya bani ƴaƴan shi na cikin shi ma baya barin su su yi wannan karatun. Ba sa zuwa makaranta, ba sa zuwa Islamiya, sai dai karatun allo. To mutumin da bai bar nashi ƴaƴan sun je sun yi wannan karatun, ba ta ya ni nake tunanin zai bar ni nayi. A gidan shi ko asibiti ba a zuwa. Da abin da kai amma dai bari kai abubuwa da yawa ba za ki ba. Da kyar da kyar dai aka zo aka bari halin yau da gobe, ya sa na fara yin awara na saida, na dora wa kanwata ta je ta tsira ta dawo. To da dai wannan dai kin san muna mata, kana da ƴan uwa, kana da ni iyaye, dole zaka dan tallafa. Da shi ne na samu ne, har na samu na haifi ƴaƴa guda 6, har Allah ya kawo mai rabuwa ta raba. Na fita a wannan gidan, bayan na fita a wannan gidan na so na koma makaranta. To amma hakan bai samu ba, saboda girma ya cimma, nazo na zauna ba fitkan yanda za a yi nayi ni da ƴaƴa na nake. To kin ga zancen koma makaranta bi batun da ina da yara. Abinda ban samu nayi ba susi, na sa su Islamiya, na kan dan yi sana'a daya biyu da nayi. Har wanke-wanke da shara ina yi domin yara na su samu ilimi ingantacce.
9: To wani irin buri ke kasance kina da shi kafin ki aure?
13: Burin da nake so na cimma kamin aure, na kasance ina son nayi karatu mai zurfi, karatun zamani da kuma na Islamiya. Kin ga da yanzu a ce na samu nayi wannan karatun, da koda a ce yar secondary nayi ko yar diploma ne, da zan yi aiki, zan samu aiki kuma zan kula da iyalai na. To kin ga wannan shine har yanzu burin da nake so na cimma, kuma ko a yanzu in zan samu wannan dama zan yi shine karatu. Da nayi wannan karatu mai zurfin, kin ga komai za a dama da ni, komai a zamanin yanzu.

0: wanda kuma muna kira ga masu magana da wannan harshen da a dage wajen yanda za a dabbaka shi ta rubuce-rubuce na adabi, ta rubuce-rubuce na ilimi, ta fassaro abubuwa daga waɗansu harsuna ana dawo da su cikin harshen domin ya ƙara bunƙasa ta yadda zai yi gogayya da kowane harshe.
1: To da yake yanzu an karkata zuwa fagen kafofin sada zumunta wato internet bangarori daban-daban, wani irin kalubale a matsayinka na mai nazari kace gani harshen Hausa yake fuskanta waɗannan sabbin hanyoyin isar da sakonni?
0: Babban abin shine bai wuce yanda masu rubutu da waɗannan kafofin sadarwar suke rubuta Hausar ba. Wannan matsala ce babba saboda da dama su Hausawa ne suna magana da harshen Hausa, to amma in aka zo rubutu sai ya zamanto ana yin kwado da yawa a rubutun. To sautari na kan ga wani lokaci in ka shiga social media in waɗannan kafafen sadarwar na zamani in an yi magana an ce kuna rubutu ba daidai ba ko wani, sai ka ji matashi ya ce to ai in dai za a gane shi kenan. Well, haka din ne in za a gane. To amma anya in an tafi a haka an yi wa harshen adalci a ba da dama a dinga rubuta shi ana masa ɗiban karar mahaukaciya ana zuba shi yadda aka ga dama, sai na shiga kanin kamar an yi haka ba masa adalci ba. Duba da cewa a tsakanin namu kowa idan alal misali ya zo zai rubutu da harshen Ingilishi tsayawa yake tsam da ransa ya ga cewa hatta wakafi sai ya saka shi daidai don kar a ce bai iya harshen Ingilishi ba. To ina batu harshen da ka koye shi kake kokari ka gyara naka kuma wanda anan ya kamata a ga kwarewarka a ga kishinka kuma shi kake wa rukon sakainar kashi. To anan yana da kyau matasa su fahimci cewa su gyara nasu yana da muhimmanci domin sakon da suke isarwa ba a Hausawa ba ne kadai har da mutanen da ba Hausawa ba. Waɗanda ba Hausawa ba, ga misali yanzu idan ka ɗauki mutanen da suke Turai akwai da dama sun koyi Hausa, amma sun koyi Hausa ne ta hanyar ka'ida. To saboda haka suna karanta Hausa ne ta hanyar ka'ida. To idan baka rubuta musu ita a daidai ba, ba za su karanta ta a daidai ba. Sakonka ba zai fita a wurin su a daidai ba. To yana da kyau dai matasa su kula. Naga akwai taron matasa waɗanda suke kokari su wayar da kai a kafafen sadarwa na zamani irin hanyoyin da za a bi a gyara rubutu. Sautari zaka ga suna ta shigowa kuma abin sha'awa. Sai ka ga waɗansu matasan suna godiya suna karɓar irin wannan gyaran da sauransu. A hankali dai za mu ji insha Allah.
2: To mai sauraro, saboda ƙarancin lokaci a nan shirin na ilimi hasken rayuwa zai dakata, sai kuma a mako mai zuwa zai ɗora daga inda ya tsaya, inda zai tattauna akan illolin rashin kyautata rubutun Hausa da kuma rawar da manhajar nan ta fassara wato Google Translate ke takawa wajen rubutun Hausa da yadda ake amfani da shi. A madadin kafatanin abokan aiki musamman Nura Ado Suleiman wanda ya tsara shirin, Shamsiya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.
3: An gaishe ki Shamsiya Haruna.

0: karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana kan bita 22-25.
1: Rukayya Abba Kabara.
0: Mai sauraro, barkanku da sake kasancewa tare a labaran safiyar wannan rana. Da fatan mun waye gari cikin koshin lafiya ga kanin labarin da muke tafa da su. A Najeriya ana ci gaba da mayar da martani bayan umarnin shugaban karamar hukumar Kuje na korarren ƴaƴan jam'iyyun adawa daga garin. Shugabannin yankin Tigray a Habasha sun ce tattaunawar zaman lafiya da tsohon shugaban Najeriya Obasanjo ke jagoranta ba ta yin wani tasiri. Kamfanin Meta ya amince da biyan sama da dala miliyan 16 sakamakon laifin lalata kananan yara. Tumadilla yanzu ga labarin BDB. Kalaman da shugaban karamar hukumar Kuje dake birnin Abuja Mr. Samuel Shekolo ya furta a ranar Talatan nan na ci gaba da haifar da cice kuce a Najeriya bayan yaduwar bidiyon da a cikin sa yake shaidawa duk wanda ba zai mara wa jam'iyyar APC mai mulki baya ba a zabukan 2027 to ya tattara kayan sa ya sauya gurin zama. Nura Ado Suleiman ya hada mana rahoto.
2: Comrade Umar Bala dan gwagwarmaya wanda kuma yake zaune a yankin Nakuji na daga cikin masu bayyana kaduwa da jin kalaman inda yace ya kamata makogaro ya fatina inuwar haba ya fara sha kafin ya samu ta gemu.
3: Kujer da kake nan mutane suka zabe ka shiga office din nan kuma yanzu nan an waye gari da yake ubangijin naka kana supportin nasu suna APC kana APC kace wanda ba zai APC ba bangaren ha to kaga wannan ba bangaren da ya kamata shi yayi ba shugaba. Muna kiran shi ya zo ya janye maganar shi kuma ya ba mutane hakuri.
2: Tuna dai wasu ƴan fafutukar karkashin jagorancin Comrade John Jimmy suka aike da wasiƙa ga Mr. Samuel Shekolo akan kalaman nasa.
4: A rubuce ne mu rubuta mashi. Mu har yanzu nan mun siya muna kai so mu ji wani magana ne shi zai yi game da wannan magana nan da har ya shiga cikin social media. Inde kariya ne dole shi zai ta yi magana ce gaskiya wannan maganan ga bayani dalilin da yasa yayi magana.
2: To sai dai kakakin shugaban karamar hukumar ta Kuje Musa Samson ya ce an yi kuskure wajen fassara kalaman ubangidan nasu.
5: Wallahi yana magana da jami'ar APC ne domin su yan gida ne domin ya gan cewa mutanen da wanda zai ya nuna musu zuciyar shi ne kuma gaskiya bane kuma shi yasa kai gan yayi magana nan ba wai shi can mai yana tafiya da kowa yayi ba wai magana da general mutanen na Kuje bane.
2: Wannan dambarwa na zuwa ne a yayin da ake kokawa kan yadda kalaman tunziri ke karuwa tsakanin wasu masu rike da makaman siyasa a yayin da ake tunkarar zabukan 2027.
0: To Allah ya kyauta, wani sabon rahoto da aka fitar a Najeriya ya bayyana yadda masu garkuwa da mutane suka karbi kusan dala miliyan 5.8 a matsayin kudin fansa cikin shekara guda da ta gabata. Kungiyar SBM Intelligence wadda ta fitar da rahoton binciken ta ce an yi garkuwa da mutane 7,825 tsakanin watan Yulin 2025 zuwa Yulin 2026. Adadin da ya karu da kaso 66 cikin 100 idan aka kwatanta da shekarar da ta gabace ta. Aƙalla mutane 1,142 aka kashe, yayin da jimillar kuɗin fansar da aka tabbatar an biya ya haura sau uku, inda ya kai naira biliyan 7.78 kenan kwatankwacin dala miliyan 5.79. An kammala taron kaddamar da zauren majalisar gamayyar kasashen IAS na yankin Sahel a birnin Yamai, inda ta gudanar da zamanta na farko. Ga ka misali dauke da karin bayani.
6: Kwanaki biyu kasashen na IAS suka shafe suna gudanar da taron kaddamar da zauren majalisar tasu a birnin Yamai domin tantance ka'idojin da majalisar za ta yi aiki da su. Nuhu Muhammadu Arzika na daga cikin 'yan majalisar gamayyar kasashen na AES da suka fara wannan aiki.
7: Cikin tsarin da aka yi shugabannin sabon majalisa da aka kafa da sunan IAS ita kuma ta yi aiki daidai gwagwadon wanda ake fata ta yi idan a biya buƙatun da an ka aza mata kwan nauyi. Muna kokowa ganin IAS ta komi ne ne ribarta da unhaninta da duk abin da zai kyauta samuta shine ya cancanta a ce mun yi.
6: Hajiya Ramatu ita ma ta samu shiga cikin wannan sabon zauren majalisar ta AES mai membobi 15.
8: Kowane an aza shi cikin commission kin da yake iya kawo abin da ya sani saboda kasar mu ta zo gaba. Insha Allah kuma za mu kwatanta musu tsarin da ya kamata aza don saboda tsaron kasa ya zo wanda ya kamata.
6: Kwamitoci uku ne dai aka kafa yayin zaman na kwanaki biyu da aka kammala da suka hada da mai sanya ido kan harkokin tsaro da na tattalin arziki da kuma fannin diplomasiya haɗe da shige da ficin al'ummomin kasashen uku.
0: Manyan jami'an adawa a Togo sun yi wata haɗin gwiwa ƙarƙashin wata ƙungiya da ke yaƙi da yiwa kundin tsarin mulkin ƙasar Koskorima domin adawa da kundin tsarin mulki wanda aka yi wa gyaran fuska a 2024. Wannan na zuwa ne bayan da ƙungiyoyin ke zargin an yi wa kundin tsarin mulkin Koskorima ne don baiwa shugaba Fone Simbe damar dawama a kan mulki. Yanzu dai shugaban shi ne ke riƙe da matsayin shugaban majalisa kuma za a iya sake naɗa shi a wannan muƙami ba tare da ƙayyade wa'adin mulki ba. Bayanai sun ce ba a taɓa ganin wannan haɗin gwiwar ba tsawon shekaru kuma an ce yana kuma gwagwarmayar neman samar da mafita daga rikicin siyasar ƙasar domin dawo da tsarin mulkin demokradiyya mai cikakken iko a Togo. Shugabannin yankin Tigray sun ce babu wata matsaya da aka cimma yayin tattaunawar da ta gudana tsakanin mayakansu da TPLF da ɓangaren gwamnati a ƙarƙashin shiga tsakanin ƙungiyar tarayyar Afirka. Zainab Ibrahim na dauki da karin bayani.
9: An dai shafe watanni ana takun saka tsakanin mayakan TPLF da bangaren gwamnati inda kowannin suke zargin juna da yunkurin tayar da sabon yaki. Biyo bayan kazamin yakin da ya faru tsakanin shekarar 2020 zuwa 2022 wanda ya sanadiyar lakume rayuka akalla 600. Shi dai jakada na musamman ga kungiyar tarayyar Afrika kuma tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo wanda kuma ya kasance daga cikin wadanda suka yi ruwa da tsaki wajen samar da yarjejeniyar tsagaita wuta a yakin na shekarar 2022 ya gana da shugaban mayakan na TPLF da Breton Gabriel Michael a ranar Litinin da ta gabata a babban birni Makele. To sai dai ziyarar ba ta haifar da ɗa mai ido ba domin babu wata matsaya da aka cimma, haka ma babu wasu sabbin shawarwarin da aka amince da su, sannan babu wani tayi da ya samu karbuwa kamar yadda shugabannin yankin Tigray suka tabbatar a kafofin yada labarai. Ya zuwa yanzu dai gwamnatin Habasha bata ce komai ba dangane da wannan ziyara, haka ma bata bayyana ko wani jami'inta ya gana da jakadan ba.
0: Rundunar 'yan sanda ta duniya Interpol ta samu nasarar cefke mutane 58 tare da gano maɓoyar ƙarin wasu 263 yayin samaman da ta rika kaiwa kan wasu wato kan masu aikata muggan laifuka a sassan yammacin Afirka. Rundunar 'yan sandan ta ƙasa da ƙasa ta fitar da sanarwar ce bayan da aka shafe watanni 8 jami'ai tana aiki ba ji ba gani daga watan Nuwamban shekarar bara zuwa watan Yunin da ya gabata. Kamfanin Meta mallakin Facebook da Instagram ya amince da biyan sunzurutun kuɗi har dala biliyan 18.68 domin sasanta ƙarar da jihohi 29 na Amurka suka shigar kan zargin cewa kafafen sada zumuntansa na cutar da ƙananan yara. Ahmad Abba na ɗauki da ƙarin bayani.
10: Meta ya amince da sasanci wajen biyan kuɗaɗen bayan da jihohin suka zargi kamfanin da tsara manhajojinsa Facebook da Instagram ta yadda za su jawo yara su kamu da son amfani da su fiye da kima. A ƙarƙashin yarjejeniyar Facebook da Instagram za su ƙara taƙaita lokaci da matasa ke amfani da manhajojin tare da sanya wasu dokoki kan amfani da su da daddare, haka kuma kamfanin zai karfafa hanyoyi da iyaye za su iya bibiyar yadda ƴaƴansu ke amfani da kafafen sada zumuntan. Duk da amincewa da yarjejeniyar sulhun, kamfanin Meta ya ci gaba da musanta aikata ba daidai ba, amma dai da wannan an kawo ƙarshen shari'ar tsawon lokaci da ake yi a wata kotun tarayya da ke California. Masu suka dai na ganin cewa biyan kuɗi kaɗai ba zai wadatar ba muddin ba a samu sauyi mai ma'ana kan yadda aka tsara waɗannan manhajoji ba. To sai dai ana ganin matakin na iya zama izina da zai ƙara matsin lamba ga Meta da sauran kamfanonin sada zumunta wajen ganin sun fifita lafiyar yara da tsaron bayanansu.
0: Kusan mutane 1,500 ciki har da akalla 'yan kasashen waje 800 ne ake neman su a kasar Nepal da yankin Tibet na kasar China, kamar yadda hukumomi suka bayyana a jiya Alhamis sakamakon faruwar ambaliyar ruwa da zaftarewar ƙasa. A Nepal masu aikin ceto sun yi amfani da jirage masu saukar ungulu wajen neman waɗanda suka tsira, tare da jefa kayayyakin agaji ga dubban mutanen da ambaliyar ta katse daga sauran sassan ƙasar. Bala'in ya afku ne a wani yanki mai cike da duwatsu da ke da yawon masu buɗe idanu wanda ya haɗa da birnin Lhasa da Tibet da Kathmandu babban birnin Nepal. Zuwa yanzu dai an tabbatar da mutuwar mutane 165. Alƙalin kotun rundunar sojin saman a Amurka ya bayar da umarnin buɗe shari'ar Khalid Sheikh Mohammed wanda ake zargi da kitsawa da kuma tsara hare-haren ranar 11 ga Satumban 2001 a Amurka tare da wasu mutane uku da ake tuhuma tare da shi. Bayanai sun ce bisa wannan umarni za a buɗe shari'ar a watan Yunin 2028. Ƙar karfe 8:10. Lokaci ne na labarin wasanni ga Abdullahi Isa ya
11: sake. Madallar Rukayya bari mu sake komawa kasar Habashar inda wadda ta shigar da bukatar ko in ce neman hukumar kwallon kafa ta Afrika CAF kenan ta amince da wannan bukatar ta ta shirye gasar ko karbar raguncin gasar cin kofin na shekarar 2028. Kin san kasar a shekarar 1976 ne ta taba karbar gasar ko in ce bakuncin wannan gasar kuma lokacin babu wannan matsala da take fuskanta musamman ma matsalar da ta shafi tsaro ana fuskantar fada a wasu yankunan kasar ta Habasha kuma kungiyoyi da dama na barazana ga rayuwar fararen hulla to kasar da ke yankin kusurwar Afrika wacce ke a matsayin ta biyu a nahiyar mai yawan jama'a tana da kusan mutane miliyan 130 kuma kin san an ce yawan jama'a shine
12: yawan
11: yawa to zaka kuma kasar tana a matsayin na 143 daga cikin kasashe 211 a cikin jadawalin FIFA za a iya cewa dai ba laihi ta dan tabuka wani abu a zagani tunda daga cikin kasashe 211 tana a mataki na 143 ba mamaki a ce idan ta samu ta kila ma amincewar hukumar ta CAF dan samu wani hubbasa bangaren kwallon kafa to a bangaren nahiyar Afrika dai yanzu haka kasashe da dama ne suka shigar da bukatun su na ganin sun karbi bakuncin wannan gasa sai dai ita hukumar ta kwallon kafa Afrika ta gindaya wasu sharuɗa saboda akwai wasu matakai da ya kamata a ce kasashe sun bi kafin su karbi bakuncin yawa wannan gasa to daga cikin kasashe yanzu haka a shekarar 2027 da zamu shiga idan Allah ya kai mu nan gaba kasar Kenya Uganda da Tanzania ne za su karbi wannan
12: bakuncin
11: gasar baya ga haka a shekarar 2028 zuwa shekara ta 2032 akwai kasashe waɗanda suka shigar da wannan bukatar tasu kamar yadda na sanar da farko kasar Habasha kada mu manta cewa Afrika ta Kudu da Botswana da Namibia da Zimbabwe sun bukaci su ma a basu damar shirya wannan gasa a shekarar 2028
12: kenan za a fafata
11: haka to baya ga haka a kasar Burkina Faso Mali da Niger kamar yadda muka yi ta sanar a labaran mu dan ma mutane suka garzaya shafin mu akwai labari na musamman da muka yi a wancan karan lokacin da Burkina Faso Mali da Niger kasashen da suka hadi a wannan kungiya da ake kira da
12: AES
11: suka shigar da bukatar ganin an basu damar shirya gasar a shekarar 2032 kisa wannan ba sabon abu bane a ga kasashe sun hade domin shirya wannan gasa saboda me alfanin shi yana baiwa kasashe koko waɗanda ba su ma san waɗannan kasashe ba damar zuwa kuma su gane wa idanun su irin kokarin da aka yi na ci gaba a waɗannan kasashe baya ga haka akwai kasar Gine wadda ta shigar da bukatar Gine Conakry ba Gine Bissau ba saboda na san sai kin mun wannan tambayi Gine Conakry wadda ta shigar da bukatar ganin an ba ta damar ta shirya wannan gasa tsakanin shekarar 2032 ko kuma 2036 wanda hakan za a iya cewa wani ci gaba ne aka samu
12: to an gaishe ka Abdullahi Isa
11: madalla
13: RFI
0: yanzu kuma sai taskar mu ta labarin siyasa
14: mai sauraro barkamu da wannan safiya da fatan an tashi lafiya ga wasu daga cikin manyan labaran siyasa da suka fi daukar hankali a Najeriya Cibiyar CISLAC mai sanya idanu kan ayyukan gwamnati da 'yan majalisu da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa ta yi gargaɗi kan yadda 'yan siyasa ke amfani da addini wajen yaƙi neman zaɓe. Cibiyar ta gargaɗi 'yan siyasa da shugabannin addini da su guji amfani da aƙida wajen yaudarar masu kaɗa ƙuri'a da kuma hana mutane amfani da fahimtarsu wajen zaɓen ɗan takara mai inganci baya ga karkatar da hankalin jama'a daga muhimman batutuwan shugabanci da cigaban ƙasa. Sanarwar da daraktan gudanarwa na CISLAC Awwal Musa Rafsanjani ya sanya wa hannu. Cibiyar ta ce yadda ake ƙara amfani da addinai wajen tara magoya bayan siyasa na barazana ga demokradiyyar Najeriya haɗin kan ƙasa da zaman lafiya tsakanin al'umma. Kungiyar ta ce ya kamata yakin neman zaɓe ya mayar da hankali kan muhimman abubuwan da suka shafi cigaban ƙasa da suka kunshi kiwon lafiya, ilimi, ababen more rayuwa, rage talauci, samar da ayyukan yi, tsaro da riƙon amana maimakon amfani da ra'ayoyin addini da goyon bayan 'yan siyasa ko jam'iyyu. Shi kuwa ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Accord a Najeriya wato Benga Olawepo Hashim. Ya ce babu dalilin da zai sanya 'yan Najeriya su rika biyan sama da naira 605 kan kowace litar man fetur a ƙarƙashin gwamnatin Accord. Yana mai cewa farashin ka iya sauka zuwa naira 200 kan kowace lita idan Najeriya ta gyara matsalolin da suka dabaibaye fannin man fetur. Hashim ya kuma jaddada cewa rage farashin ba zai rage kudaden shigar gwamnati ko kudaden da ake rabawa tsakanin gwamnatin tarayya da jihohi da kananan hukumomi ba. Yace babu wanda zai sayi man fetur sama da naira 610 a gargashin gwamnatin sa, kuma akwai yiwuwar farashin ya iya sakkowa zuwa naira 200. Hashim, wanda ya dade yana adawa da cire tallafin man fetur, ya bayyana hujjar da aka yi amfani da ita a baya wajen cire tallafin a matsayin wasan kwaikwayo. Tuanan kuma ofishin yada labarai na dan takarar shugaban kasa Peter Obi ya soki shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu kan zargin dogaro da wakilai wajen gudanar da harkokin siyasa da halartar taruka masu muhimmanci gabanin zaben shugaban kasa na shekarar 2027. Ofishin dai ya buƙaci shugaba Tinubu da ya fito da kansa domin tunkarar masu kada ƙuri'a, wata sanarwa da Idris Zakari ya sanya wa hannu a madadin ofishin yada labaran. Ta yi zargin cewa shugaba Tinubu yana shirin neman wa'adi na biyu ba tare da yin hulɗa kai tsaye da masu kada ƙuri'a ba, tare da zargin cewa gwamnatinsa na shirin gudanar da yakin neman zaɓe ta hanyar wakilai. Ofishin yada labaran ya yi nuni da rashin halartar shugaban ƙasar a wasu manyan tarukan ƙasa da aka gudanar a baya-bayan nan, ciki kuwa har da bikin rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiyar ƙasa da kwamitin zaman lafiya na ƙasar ya shirya ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban ƙasa Janar Abdulsalam Abubakar da Bishop Matthew Kuka.
12: To an gaishe da Shamsiya Haruna.
11: A Najeriya ana ci gaba da mayar da martani mai zafi sakamakon kalaman da shugaban karamar hukumar Kuje da ke birnin Abuja Samuel Shakolo ya furta kan cewa duk wanda baya goyon bayan jam'iyya mai mulki da APC ya fice daga karamar hukumar, yayin da ake tunkarar zaɓe a Najeriya, sannan a hankali tsorotarwa da yi wa jama'a barazana na ƙaruwa tsakanin 'yan siyasa musamman daga ɓangaren jam'iyya mai mulki, ganin yadda a baya-bayan nan wani sanata daga jihar Osun ya umarci magoya bayan jam'iyyar da su kashe abokan hamayya a duk inda suka haɗu. Shin ya kuke kallon haɗarin irin waɗannan kalamai yayin da ake shirye-shiryen zaɓe a Najeriya? Kuna ganin Najeriya za ta iya ɗaukar mataki kan masu aikata wannan katobara, ganin yadda har yanzu ba a kai ga hukunta wancan sanata ba? Sai ku bayyana mana ra'ayoyinku kamar yadda aka saba.
12: To madalla, yanzu sai shirinmu na gaba.
14: Da wannan lokaci mai sauraro da fatan an tashi lafiya. Shamsiya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai a daidai wannan lokaci cikin shirin ilimi hasken rayuwa daga nan sashen Hausa na Radio France International. A wannan makon shirin ya sauya salo ne da a iya ce masa mai dogon zango, domin zai tattauna ne da masu ruwa da tsaki akan bunƙasar harshen Hausa da matsalolin da yake fuskanta da dalilan da suka haifar da matsalolin da dai sauran muhimman batutuwa da suka shafi harshen na Hausa. Harshen Hausa harshe ne da yake da tsohon tarihi wanda ya shafi ɗaruruwan shekaru ana magana da shi, wanda alƙaluma suka tabbatar da cewa zuwa yanzu miliyoyin mutane ne ke magana da harshen Hausa a sassan duniya. Wani rahoto da aka wallafa a shekarun baya-bayan nan ya nuna cewar a halin yanzu harshen Hausa harshe ne na 11 da aka fi amfani da shi a duniya. Zalika, an yi kiyasin cewar mutane miliyan 150 ne ke magana da shi a sassan duniya. Masana dai, na kallon waɗancan alƙaluma a matsayin dalilan da suka sanya harshen Hausa yin shaharar da ta kai yayi gogayya da dukkanin manyan harsunan duniya. Lura da yadda harshen ke da yalwar kalmomi da za a iya sarrafa su, walau a littattafai, kafofin yaɗa labarai da sauran hanyoyi. Sai dai, duk da bunƙasar da ya yi, harshen na Hausa na fuskantar tarin ƙalubale waɗanda masana ke ganin matuƙar aka ci gaba da tafiya a haka, akwai yiwuwar ya fuskanci koma baya. To ko yaya ɗaliban Hausa ke kallon harshen da muhimmancinsa? Ga wasu ɗalibai da ke nazartar harshen a jami'o'in Najeriya.
13: Sunana Adamu Abdullah, ɗalibi mai nazartar harshen Hausa a jami'ar Sulalamido da ke jihar Jigawa. Gaskiya yadda nake kallon harshen Hausa, harshe ne wanda yake da matuƙar girma da kuma muhimmanci.
15: Harshen Hausa yana fuskantar matsaloli ne waɗanda matsalolin mafiya yawa suna fitowa ne a ƙarƙashin su Hausawa. Abin ma da yafi ma yawa shine mu kanmu makaranta harshen Hausan majority ba mu dauke shi a matsayin harshe wanda a ko ina idan aka tambaye ka me kake karanta zaka iya fitowa ka ce abba kaza nake karanta ba, amma majority yanzu aka tambaye su wanne yare suke karanta sukan ganin abun kunya ne.
16: Kana tare da Kamal Dandaji. Magana ta gaskiya ga duk wanda yake wannan harka ta kafafen sada zumunta, kaso 60 zuwa 70 na cikin wanda suke wannan harka ta kafafen sada zumunta daga a wurin yin rubutun nasu kurakuran suna yin yawa. Akwai kalmomi kanana wanda mutane suna kallon su kaman ba komai ba, kuma a ci kodai a kai tsaye ko kuma ba kai tsaye ba sukan lalata ma'anar abin da ake so a rubuta. Misali zaka ce dake sai a sa dake, ita ce sai a sa ita ce. Akwai su kalmomi kanana zaka ke kallon su wanda mutane suna ganin kamar ba wani abu bane ba,
15: kamar matsalolin da suka shafi amfani da nambobi a matsayin kamar misali harafin ba, kaga shi ma matsala ce wanda ya kamata a ce an yi duba akai. Sannan akwai masu amfani da harufan da babu su a kalmomin Hausa kamar kalmomin x da kuma fi.
17: Kamar kafofin sada zumunta kafofi ne da kowanne mutum ma yake iya lekawa, da mai nazarin harshe, da wanda babu yi nazarin harshen ba, da wanda ma ba bahaushen ba, kuma duk suna amfani da kalmomin Hausa wajen yin rubutu wajen isar da sakonnin da suke so su isar ga al'umma. To wannan yasa kusan babu wata tsiyar ka'ida da ake amfani da ita wajen yin wannan rubutu din.
14: Amma ƙwararru a fannin harsuna musamman ma na Hausa na ci gaba da rubuce-rubuce da kuma jan hankali akan yadda za a bunƙasa shi la'akari da buƙatar hakan da ke akwai. Farfesa Yakubu Magaji Azare na tsangayar nazari da koyar da harshen Hausa a tattaunawarsa da editan sashen Hausa na Arafai Bashir Ibrahim Idris ya yi ƙarin bayani akan dalilin da ke haifar da ƙalubalen da ake fuskanta.
18: To a yanzu dai shi wannan harshe in muna magana akan a matsaloli bai wuce waɗansu abubuwa da yake fuskanta a cikin gida na masu amfani da shi wajen rashin bashi muhimmancin da ya kamata a bashi ta fuskar ilimi da kuma yanda za a bunƙasa shi ta yadda zai yi gogayya da kowane irin harshe a duniya. Harshen Hausa a yanzu in kana magana ta fuskar masu magana da shi, da waɗanda suke asalin su Hausawa ne, da waɗanda suka koye shi, da waɗanda suke jinsa, haka a cikin ƙasa da wajen ƙasa zaka samu aƙalla zaka samu sama da mutane miliyan 150 waɗanda suke ma'amala da harshen Hausa. To amma har da haka idan ya zamanto ba a kyautata shi ta fuskar ilimi ba, wata fuskar rubuce-rubuce da shi, da kuma yadda za a ɗabbaka shi a bashi damar da zai samar da duk abubuwan da yake bukata, to sai ka ga wato yawan masu magana da shi yake da, amma kuma bai da tarin makaman sarrafawa na wajen bunƙasar tasa za su zamanto suna da rauni. Wannan yana ɗaya daga cikin irin abubuwan da suke na ƙalubale ne na wannan harshen, wanda kuma muna kira ga masu magana da wannan harshen da a dage wajen yanda za a ɗabbaka shi ta rubuce-rubuce na adabi, ta rubuce-rubuce na ilimi, ta fassaro abubuwa daga waɗansu harsuna ana dawo da su cikin harshen domin ya ƙara bunƙasa ta yadda zai yi gogayya da kowane harshe.
19: To da yake yanzu an karkata zuwa fagen kafofin sada zumunta wato internet bangarori daban-daban, wani irin ƙalubale a matsayinka na mai nazari kace gani harshen Hausa yake fuskanta waɗannan sabbin hanyoyin isar da sakonni?
18: Babban abin shine bai wuce yanda masu rubutu da waɗannan kafofin sadarwar suke rubuta Hausar ba. Wannan matsala ce babba, saboda da dama su Hausawa ne suna magana da harshen Hausa. To amma in aka zo rubutu sai ya zamanto ana yin kwado da yawa a rubutun. To sautari na kan ga wani lokaci in ka shiga social media in waɗannan kafafen sadarwar na zamani in an yi magana an ce kuna rubutu ba daidai ba ko wani, sai ka ji matashi ya ce to ai in dai za a gane. Shikenan. Haka din ne in za a gane. To amma anya in an tafi a haka an yi wa harshen adalci a ba da dama a dinga rubuta shi ana masa diban karar mahaukaciya ana zuba shi inda yadda aka ga dama sai na shiga kanin kamar an yi haka ba masa adalci ba duba da cewa a tsakanin namu kowa idan alal misali yazo zai rubutu da harshen English tsayawa yake tsam da ransa ya ga cewa hatta waqafi sai ya saka shi daidai dan kar a ce bai iya harshen English ba to ina batu harshen da ka koye shi shi kake kokari ka gyara naka kuma wanda anan ya kamata a ga kwarewarka a ga kishinka kuma shi kake wa rukun sakainar kashi to anan yana da kyau matasa su fahimci cewa su gyara nasu yana da muhimmanci domin sakon da suke isarwa ba a Hausawa bane kadai har da mutanen da ba Hausawa ba waɗanda ba Hausawa ba ga misali yanzu idan ka dauki mutanen da suke Turai akwai da dama sun koyi Hausa amma sun koyi Hausa ne ta hanyar ka'ida to saboda haka suna karanta Hausa ne ta hanyar ka'ida to idan baka rubuta musu ita a daidai ba ba za su karanta ta a daidai ba sakonka ba zai fita a wurin su a daidai ba to yana da kyau dai matasa su kula naga akwai taron matasa waɗanda suke kokari su wayar da kai a kafafen sadarwa na zamani irin hanyoyin da za a bi a gyara rubutu sautari zaka ga suna ta shigowa kuma abin sha'awa sai ka ga waɗansu matasan suna godiya suna karɓar irin wannan gyaran da sauransu a hankali dai za mu ji insha Allah
14: to mai sauraro saboda karancin lokaci a nan shirin na ilimi hasken rayuwa zai dakata sai kuma a mako mai zuwa zai dora daga inda ya tsaya inda zai tattauna akan illolin rashin kyautata rubutun Hausa da kuma rawar da manhajar nan ta fassara wato Google Translate ke takawa wajen rubutun Hausa da yadda ake amfani da shi. A madadin kafatanin abokan aiki musamman Nura Ado Suleiman wanda ya tsara shirin, Shamsiyya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.
12: An gaishe ki Shamsiyya Haruna.

0: Karfi 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana kan bita 22-25.
1: Rukayya Abba Kabara.
0: Mai sauraro barkamu da sake kasancewa tare a labarin safiyar wannan rana da fatan mun waye gari cikin koshin lafiya ga kanin labarin da muke tafa da su. A Najeriya ana ci gaba da mayar da martani bayan umarnin shugaban karamar hukumar Kuje na korarren ƴaƴan jam'iyyun adawa daga garin. Shugabannin yankin Tigray a Habasha sun ce tattaunawar zaman lafiya da tsohon shugaban Najeriya Obasanjo ke jagoranta ba ta yin wani tasiri. Kamfanin Meta ya amince da biyan sama da dala miliyan 16 sakamakon laifin lalata kananan yara. Tuma da layin zuga labarin BDB. Kalaman da shugaban karamar hukumar Kuje dake birnin Abuja Mr. Samuel Shekolo ya furta a ranar Talata nan na ci gaba da haifar da cice kuce a Najeriya bayan yaduwar bidiyon da a cikin sa yake shaidawa duk wanda ba zai mara wa jam'iyyar APC mai mulki baya ba a zabukan 2027 to ya tattara kayan sa ya sauya gurin zama. Nura Ado Suleiman ya hada mana rahoto.
1: Comrade Umar Bala dan gwagwarmaya wanda kuma yake zaune a yankin Nakuji na daga cikin masu bayyana kaduwa da jin kalaman inda yace ya kamata makogaro ya fatina inuwar haba ya fara sha kafin ya samu ta gemu.
2: Kujer da kake nan mutane suka zabe ka shiga office din nan kuma yanzu nan an waye gari da yake ubangijin naka kana supportin nasu suna APC kana APC kace wanda ba zai APC ba ya bagare ha to kaga wannan ba wannan da ya kamata shi yayi ne ba shugaba. Muna kiran shi ya zo ya janye maganar shi kuma ya ba mutane hakuri.
1: Tunda dai wasu ƴan fafutukar karkashin jagorancin Comrade John Jimmy suka aike da wasiƙa ga Mr. Samuel Shekolo akan kalaman nasa.
3: A rubuce ne mu rubuta mashi. Mu har yanzu nan mun siya muna kai so mu ji wani magana ne shi zai yi game da wannan magana nan da har ya shiga cikin social media. Indai kariya ne dole shi zai ta yi magana ce eh gaskiya wannan maganan ga bayani yan dalilin da yasa yayi magana.
1: To sai dai kakakin shugaban karamar hukumar ta Kuje Musa Samson ya ce an yi kuskure wajen fassara kalaman ubangidan nasu.
4: Wallahi yana magana da jami'ar APC ne domin su yan gida ne domin ya gan cewa mutanen da wanda zai ya nuna musu zuciyar shi ne kuma gaskiya bane kuma shi yasa kai gan yayi magana nan ba wai shi ce mai yana tafiya da kowa yayi ba wai ya magana da general mutane na Kuje bane.
1: Wannan dambarwa na zuwa ne a yayin da ake kokawa kan yadda kalaman tunziri ke karuwa tsakanin wasu masu rike da makaman siyasa a yayin da ake tunkarar zabukan 2027.
0: To Allah ya kyauta, wani sabon rahoto da aka fitar a Najeriya ya bayyana yadda masu garkuwa da mutane suka karbi kusan dala miliyan 5.8 a matsayin kudin fansa cikin shekara guda da ta gabata. Kungiyar SBM Intelligence wadda ta fitar da rahoton binciken ta ce an yi garkuwa da mutane 7,825 tsakanin watan Yulin 2025 zuwa Yulin 2026. Adadin da ya karu da kaso 66 cikin 100 idan aka kwatanta da shekarar da ta gabace ta. A galla mutane 1,142 aka kashe yayin da jimillar kudin fansar da aka tabbatar an biya ya haura sau 3 inda ya kai naira biliyan 7 da dubu wato da dugo 7 da dugo 7.8 kenan kwatankwacin dala miliyan 5.79. An kammala taron kaddamar da zauren majalisar gamayyar kasashen IAS na yankin Sahel a birnin Yamai inda ta gudanar da zamanta na farko ga ka misali dauke da karin bayani.
5: Kwanaki biyu kasashen na IAS suka shafe suna gudanar da taron kaddamar da zauren majalisar tasu a birnin Yamai domin tantance ka'idojin da majalisar za ta yi aiki da su. Nuhu Muhammadu Arzika na daga cikin ƴan majalisar gamayyar kasashen na AES da suka fara wannan aiki.
6: Cikin tsarin da aka yi shugabannin sabon majalisa da aka kafa da sunan IAS ita kuma ta yi aiki daidai gwagwadon wanda ake fata ta yi idan a biya buƙatun da an ka aza mata kwan nauyi. Muna kokowa ganin IAS ko menene ribarta da unhaninta da duk abin da zai kyautata mata shine ya cancanta a ce mun yi.
5: Hajiya Ramatu ita ma ta samu shiga cikin wannan sabon zauren majalisar ta AES mai membobi 15.
7: Kowane an aza shi cikin commission kin da yake iya kawo abin da ya sani saboda kasar mu ta zo gaba. Insha Allah kuma za mu kwatanta musu tsarin da ya kamata aza don saboda tsaron kasa ya zo wanda ya kamata.
5: Kwamitoci uku ne dai aka kafa yayin zaman na kwanaki biyu da aka kammala da suka hada da mai sanya ido kan harkokin tsaro da na tattalin arziki da kuma fannin diplomasiya haɗe da shige da ficin al'ummomin kasashen uku.
0: Manyan jami'an adawa a Togo sun yi wata haɗin gwiwa a ƙarƙashin wata ƙungiya da ke yaƙi da yiwa kundin tsarin mulkin ƙasar Kwaskwarima domin adawa da kundin tsarin mulki wanda aka yi wa gyaran fuska a 2024. Wannan na zuwa ne bayan da ƙungiyoyin ke zargin an yi wa kundin tsarin mulkin Kwaskwarima ne don baiwa shugaba Fone Simbe damar dawama akan mulki. Yanzu dai shugaban shi ne ke riƙe da matsayin shugaban majalisa kuma za a iya sake naɗa shi a wannan muƙami ba tare da ƙayyade wa'adin mulki ba. Bayanai sun ce ba a taɓa ganin wannan haɗin gwiwar ba tsawon shekaru kuma an ce yana kuma gwagwarmayar neman samar da mafita daga rikicin siyasar ƙasar domin dawo da tsarin mulkin demokradiyya mai cikakken iko a Togo. Shugabannin yankin Tigray sun ce babu wata matsaya da aka cimma yayin tattaunawar da ta gudana tsakanin mayakansu da TPLF da bangaren gwamnati a ƙarƙashin shiga tsakanin ƙungiyar tarayyar Afirka. Zainab Ibrahim na ɗauki da ƙarin bayani.
8: An dai shafe watanni ana takun saka tsakanin mayakan TPLF da bangaren gwamnati, inda kowanninsu ke zargin juna da yunkurin tayar da sabon yaƙi. Biyo bayan ƙazamin yaƙin da ya faru tsakanin shekarar 2020 zuwa 2022, wanda ya sanadiyar lakume rayuka aƙalla 600. Shi dai jakada na musamman ga ƙungiyar tarayyar Afirka kuma tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo, wanda kuma ya kasance daga cikin waɗanda suka yi ruwa da tsaki wajen samar da yarjejeniyar tsagaita wuta a yakin na shekarar 2022, ya gana da shugaban mayakan na TPLF da Breton Gabriel Michael a ranar Litinin da ta gabata a babban birni Makele. To sai dai ziyarar bata haifar da ɗa mai ido ba domin babu wata matsaya da aka cimma, haka ma babu wasu sabbin shawarwarin da aka amince da su, sannan babu wani tayi da ya samu karbuwa kamar yadda shugabannin yankin Tigray suka tabbatar a kafofin yada labarai. Ya zuwa yanzu dai gwamnatin Habasha bata ce komai ba dangane da wannan ziyara, haka ma bata bayyana ko wani jami'inta ya gana da jakadan ba.
0: Rundunar ƴan sanda ta duniya Interpol ta samu nasarar cefke mutane 58 tare da gano maboyar ƙarin wasu 263 yayin samaman da ta rika kaiwa kan wasu wato kan masu aikata muggan laifuka a sassan yammacin Afirka. Rundunar ƴan sandan ta ƙasa da ƙasa ta fitar da sanarwar ce bayan da aka shafe watanni 8 jami'ai tana aiki ba ji ba gani daga watan Nuwamban shekarar bara zuwa watan Yunin da ya gabata. Kamfanin Meta mallakin Facebook da Instagram ya amince da biyan sun zurutun kuɗi har $18.68 domin sasanta ƙarar da jihohi 29 na Amurka suka shigar kan zargin cewa kafafen sada zumuntansa na cutar da ƙananan yara. Ahmad Abba na ɗauki da ƙarin bayani.
9: Meta ya amince da sasanci wajen biyan kuɗaɗen bayan da jihohin suka zargi kamfanin da tsara manhajojinsa Facebook da Instagram ta yadda za su jawo yara su kamu da son amfani da su fiye da kima. A ƙarƙashin yarjejeniyar Facebook da Instagram za su ƙara taƙaita lokaci da matasa ke amfani da manhajojin, tare da sanya wasu dokoki kan amfani da su da daddare. Haka kuma kamfanin zai karfafa hanyoyi da iyaye za su iya bibiyar yadda ƴaƴansu ke amfani da kafafen sada zumuntan. Duk da amincewa da yarjejeniyar sulhun, kamfanin Meta ya ci gaba da musanta aikata ba daidai ba, amma dai da wannan an kawo ƙarshen shari'ar tsawon lokaci da ake yi a wata kotun tarayya da ke California. Masu suka dai na ganin cewa biyan kuɗi kaɗai ba zai wadatar ba muddin ba a samu sauyi mai ma'ana kan yadda aka tsara waɗannan manhajoji ba. To sai dai ana ganin matakin na iya zama izina da zai ƙara matsin lamba ga Meta da sauran kamfanonin sada zumunta wajen ganin sun fifita lafiyar yara da tsaron bayanansu.
0: Kusan mutane 1,500 ciki har da akalla 'yan kasashen waje 800 ne ake neman su a kasar Nepal da yankin Tibet na kasar China, kamar yadda hukumomi suka bayyana a jiya Alhamis sakamakon faruwar ambaliyar ruwa da zaftarewar ƙasa. A Nepal masu aikin ceto sun yi amfani da jirage masu saukar ungulu wajen neman waɗanda suka tsira, tare da jefa kayayyakin agaji ga dubban mutanen da ambaliyar ta katse daga sauran sassan ƙasar. Bala'in ya afku ne a wani yanki mai cike da duwatsu da ke da yawon masu buɗe idanu wanda ya da birnin Lhasa da Tibet da Kathmandu babban birnin Nepal. Zuwa yanzu dai an tabbatar da mutuwar mutane 165. Alƙalin kotun rundunar sojin saman a Amurka ya bayar da umarnin buɗe shari'ar Khalid Sheikh Mohammed wanda ake zargi da kitsawa da kuma tsara hare-haren ranar 11 ga Satumban 2001 a Amurka tare da wasu mutane uku da ake tuhuma tare da shi. Bayanai sun ce bisa wannan umarni za a buɗe shari'ar a watan Yunin 2028. karfe 8:10. Lokaci ne na labarin wasanni ga Abdullahi Isa ya
10: sake. Madalla Rukayya bar mu sake komawa kasar Habasha din da wadda ta shigar da bukatar ko in ce neman hukumar kwallon kafa ta Afrika CAF kenan ta amince da wannan bukatar ta na shirye gasar ko karbar bakuncin gasar cin kofin na shekarar 2028. Kin san kasar a shekarar 1976 ne ta taba karbar gasar ko in ce bakuncin wannan gasar kuma lokacin babu wannan matsala da take fuskanta musamman ma matsalar da ta shafi tsaro ana fuskantar fada a wasu yankunan kasar ta Habasha kuma kungiyoyi da dama na barazana ga rayuwar fararen hulla to kasar da ke yankin kusurwar Afrika wacce ke a matsayin ta biyu a nahiyar mai yawan jama'a tana da kusan mutane miliyan 130 kuma kin san an ce yawan jama'a shine yawan
11: kasuwa
10: to zaka kuma kasar tana a matsayin na 143 daga cikin kasashe 211 a cikin jadawalin FIFA za a iya cewa dai ba laihi ta dan tabu ko wani abu a zuwa gani tunda daga cikin kasashe 211 tana a mataki na 143 ba mamaki a ce idan ta samu ta kila ma amincewar hukumar ta CAF dan samu ne hobbasa bangaren kwallon kafa to a bangaren nahiyar Afrika dai yanzu haka kasashe da dama ne suka shigar da bukatun su na ganin sun karbi bakuncin wannan sai da ita hukumar ta kwallon kafa Afrika ta gindaya wasu sharuɗa saboda akwai wasu matakai da ya kamata a ce kasashe sun bi kafin su
11: karɓi
10: yawwa wannan gasa to daga cikin kasashe yanzu haka a shekarar 2027 za mu shiga idan Allah ya kai mu nan gaba kasar Kenya Uganda da Tanzania ne za su karɓi wannan bakuncin gasar baya ga haka a shekarar 2028 zuwa shekara ta 2032 akwai kasashe waɗanda suka shigar da wannan buƙatar tasu kamar yadda na sanar da ko kasar Habasha kada mun manta cewa Afrika ta Kudu da Botswana da Namibia da Zimbabwe sun bukaci su ma a basu damar shirya wannan gasa a shekarar 2028
11: kenan za a fafata
10: haka to baya ga haka a kasar Burkina Faso Mali da Niger kamar yadda muka yi ta sanar a labaran mu dan ma mutane suka garza shafin mu akwai labari na musamman da muka yi a wancan karan lokacin da Burkina Faso Mali da Niger kasashen da suka hadi a wannan kungiya da ake kira da
11: AES
10: suka shigar da bukatar ganin an basu damar shirya gasar a shekarar 2032 kisa wannan ba sabon abu bane a ga kasashe sun hade domin shirya wannan gasa saboda miye alfanin shi yana baiwa kasashe koko waɗanda basu ma san waɗannan kasashe ba damar zuwa kuma su gane wa idanun su irin kokarin da aka yi na ci gaba a waɗannan kasashe baya ga haka akwai kasar Guinea wadda ta shigar da bukatar Guinea Conakry ba Guinea Bissau saboda na san sai kin mun wannan tambaye Guinea Conakry wadda ta shigar da bukatar ganin an bata damar ta shirya wannan gasa tsakanin shekarar 2032 ko kuma 2036 wanda hakan za a iya cewa wani ci gaba ne aka samu
11: to an gaishe ka Abdullahi Isa
10: Madalla
12: RFI
0: yanzu kuma sai taskar mu ta labarin siyasa
13: mai sauraro barkamu da wannan safiya da fatan an tashi lafiya ga wasu daga cikin manyan labaran siyasa da suka fi daukar hankali a Najeriya Cibiyar CISLAC mai sanya idanu kan ayyukan gwamnati da 'yan majalisu da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa ta yi gargaɗi kan yadda 'yan siyasa ke amfani da addini wajen yaƙi neman zaɓe. Cibiyar ta gargaɗi 'yan siyasa da shugabannin addini da su guji amfani da aƙida wajen yaudarar masu kaɗa ƙuri'a da kuma hana mutane amfani da fahimtarsu wajen zaɓen ɗan takara mai inganci baya ga karkatar da hankalin jama'a daga muhimman batutuwan shugabanci da cigaban ƙasa. Sanarwar da daraktan gudanarwa na CISLAC Awwal Musa Rafsanjani ya sanya wa hannu. Cibiyar ta ce yadda ake ƙara amfani da addinai wajen tara magoya bayan siyasa na barazana ga demokradiyyar Najeriya haɗin kan ƙasa da zaman lafiya tsakanin al'umma. Kungiyar ta ce ya kamata yakin neman zaɓe ya mayar da hankali kan muhimman abubuwan da suka shafi cigaban ƙasa da suka kunshi kiwon lafiya, ilimi, ababen more rayuwa, rage talauci, samar da ayyukan yi, tsaro da riƙon amana maimakon amfani da ra'ayoyin addini da goyon bayan 'yan siyasa ko jam'iyyu. Shi kuwa ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Accord a Najeriya wato Gbenga Olawepo Hashim. Ya ce babu dalilin da zai sanya 'yan Najeriya su riƙa biyan sama da naira 605 kan kowace litar man fetur a ƙarƙashin gwamnatin Accord. Yana mai cewa farashin ka iya sauka zuwa naira 200 kan kowace lita idan Najeriya ta gyara matsalolin da suka dabaibaye fannin man fetur. Hashim ya kuma jaddada cewa rage farashin ba zai rage kuɗaɗen shigar gwamnati ko kudaden da ake rabawa tsakanin gwamnatin tarayya da jihohi da kananan hukumomi ba. Yace babu wanda zai sayi man fetur sama da naira 610 a karkashin gwamnatin sa, kuma akwai yiwuwar farashin ya iya sakkowa zuwa naira 200. Hashim, wanda ya dade yana adawa da cire tallafin man fetur, ya bayyana hujjar da aka yi amfani da ita a baya wajen cire tallafin a matsayin wasan kwaikwayo. Tuanan kuma ofishin yada labarai na dan takarar shugaban kasa Peter Obi ya soki shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu kan zargin dogaro da wakilai wajen gudanar da harkokin siyasa da halartar taruka masu muhimmanci gabanin zaben shugaban kasa na shekarar 2027. Ofishin dai ya buƙaci shugaba Tinubu da ya fito da kansa domin tinkarar masu kada ƙuri'a, wata sanarwa da Idris Zakari ya sanya wa hannu a madadin ofishin yada labaran. Ta yi zargin cewa shugaba Tinubu yana shirin neman wa'adi na biyu ba tare da yin hulɗa kai tsaye da masu kada ƙuri'a ba, tare da zargin cewa gwamnatinsa na shirin gudanar da yakin neman zaɓe ta hanyar wakilai. Ofishin yada labaran ya yi nuni da rashin halartar shugaban ƙasar a wasu manyan tarukan ƙasa da aka gudanar a baya-bayan nan, ciki kuwa har da bikin rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiyar ƙasa da kwamitin zaman lafiya na ƙasar ya shirya ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban ƙasa General Abdulsalam Abubakar da Bishop Matthew Kuka.
11: To an gaishe da Shamsiya Haruna.
10: A Najeriya ana ci gaba da mayar da martani mai zafi sakamakon kalaman da shugaban karamar hukumar Kuje da ke birnin Abuja Samuel Shekolo ya furta kan cewa duk wanda baya goyon bayan jam'iyya mai mulki da APC ya fice daga karamar hukumar, yayin da ake tunkarar zaɓe a Najeriya, sannan hankali tsorotarwa da yi wa jama'a barazana na ƙaruwa tsakanin 'yan siyasa musamman daga ɓangaren jam'iyya mai mulki, ganin yadda a baya-bayan nan wani sanata daga jihar Osun ya umarci magoya bayan jam'iyyar da su kashe abokan hamayya a duk inda suka haɗu. Shin ya kuke kallon haɗarin irin waɗannan kalamai yayin da ake shirye-shiryen zaɓe a Najeriya? Kuna ganin Najeriya za ta iya ɗaukar mataki kan masu aikata wannan katobara, ganin yadda har yanzu ba a kai ga hukunta wancan sanata ba? Sai ku bayyana man ra'ayinku kamar yadda aka saba.
11: To madalla, yanzu sai shirinmu na gaba.
13: Da wannan lokaci mai sauraro da fatan an tashi lafiya. Shamsiya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai a daidai wannan lokaci cikin shirin ilimi hasken rayuwa daga nan sashen Hausa na Radio France International. A wannan makon shirin ya sauya salo ne da a iya ce masa mai dogon zango, domin zai tattauna ne da masu ruwa da tsaki akan bunƙasar harshen Hausa da matsalolin da yake fuskanta da dalilan da suka haifar da matsalolin da dai sauran muhimman batutuwa da suka shafi harshen na Hausa. Harshen Hausa harshe ne da yake da tsohon tarihi wanda ya shafi ɗaruruwan shekaru ana magana da shi, wanda alƙaluma suka tabbatar da cewa zuwa yanzu miliyoyin mutane ne ke magana da harshen Hausa a sassan duniya. Wani rahoto da aka wallafa a shekarun baya-bayan nan ya nuna cewar a halin yanzu harshen Hausa harshe ne na 11 da aka fi amfani da shi a duniya. Zalika, an yi kiyasin cewar mutane miliyan 150 ne ke magana da shi a sassan duniya. Masana dai na kallon waɗancan alƙaluma a matsayin dalilan da suka sanya harshen Hausa yin shaharar da ta kai yayi gogayya da dukkanin manyan harsunan duniya. Lura da yadda harshen ke da yalwar kalmomi da za a iya sarrafa su, walau a littattafai, kafofin yaɗa labarai da sauran hanyoyi. Sai dai duk da bunƙasar da yayi, harshen na Hausa na fuskantar tarin ƙalubale waɗanda masana ke ganin matuƙar aka ci gaba da tafiya a haka, akwai yiwuwar ya fuskanci koma baya. To koyaya ɗaliban Hausa ke kallon harshen da muhimmancinsa? Ga wasu ɗalibai da ke nazartar harshen a jami'o'in Najeriya.
12: Sunana Adamu Abdullahi, ɗalibi mai nazartar harshen Hausa a jami'ar Sulalamido da ke jihar Jigawa. Gaskiya yadda nake kallon harshen Hausa harshe ne wanda yake da matuƙar girma da kuma muhimmanci.
14: Harshen Hausa yana fuskantar matsaloli ne waɗanda matsalolin mafiya yawa suna fitowa ne a ƙarƙashin su Hausawa. Abin ma da yafi ma yawa shine mu kanmu makaranta harshen Hausan majority bamu dauke shi a matsayin harshe wanda a ko ina idan aka tambaye ka me kake karanta zaka iya fitowa ka ce abba kaza nake karanta ba, amma majority yanzu aka tambaye su wanne yare suke karanta sukan ganin abun kunya ne.
15: Kana tare da Kamal Dandaji. Magana ta gaskiya ga duk wanda yake wannan harka ta kafafan sada zumunta, kaso 60 zuwa 70 na cikin wanda suke wannan harka ta kafafan sada zumunta daga a wurin yin rubutun nasu kurakuran suna yin yawa. Akwai kalmomi kanana wanda mutane suna kallon su kaman ba komai ba, kuma a ci kodai a kai tsaye ko kuma ba kai tsaye ba sukan lalata ma'anar abin da ake so a rubuta. Misali zaka ce dake sai a sa dake, ita ce sai a sa ita ce. Akwai su kalmomi kanana zaka ke kallon su wanda mutane suna ganin kamar ba wani abu bane ba,
14: kamar matsalolin da suka shafi amfani da nambobi a matsayin kamar misali harafin ba, kaga shi ma tsala ce wanda ya kamata a ce an yi duba akai. Sannan akwai masu amfani da harufan da babu su a kalmomin Hausa, kamar kalmomin x da kuma fi.
16: Kamar kafofin sada zumunta kafofi ne da kowanne mutum ma yake iya lekawa, da mai nazarin harshe, da wanda ba bai nazarin harshen ba, da wanda ma ba bahaushen ba, kuma duk suna amfani da kalmomin Hausa wajen yin rubutu, wajen isar da sakonnin da suke so su isar ga al'umma. To wannan yasa kusan babu wata tsiyar ka'ida da ake amfani da ita wajen yin wannan rubutu din.
13: Amma ƙwararru a fannin harsuna musamman ma na Hausa na ci gaba da rubuce-rubuce da kuma jan hankali akan yadda za a bunƙasa shi la'akari da buƙatar hakan da ke akwai. Farfesa Yakubu Magaji Azare na tsangayar nazari da koyar da harshen Hausa a tattaunawarsa da editan sashen Hausa na Arafai Bashir Ibrahim Idris ya yi ƙarin bayani akan dalilin da ke haifar da ƙalubalen da ake fuskanta.
17: To a yanzu dai shi wannan harshe in muna magana akan a matsaloli bai wuce waɗansu abubuwa da yake fuskanta a cikin gida na masu amfani da shi wajen rashin bashi

0: daban-daban wani irin kalubale a matsayinka na mai nazari kace gani harshen Hausa yake fuskanta waɗannan sabbin hanyoyin isar da sakonni.
1: Babban abin shine bai wuce yanda masu rubutu da waɗannan kafofin sadarwar suke rubuta Hausar ba. Wannan matsala ce babba saboda da dama su Hausawa ne suna magana da harshen Hausa to amma in aka zo rubutu sai ya zamanto ana yin kwado da yawa a rubutun. To sautari na kan ga wani lokaci in ka shiga social media in waɗannan kafafen sadarwar na zamani in an yi magana an ce kuna rubutu ba daidai ba ko wani sai ka ji matashi ya ce to ai in dai za a gane. Shi kenan. Haka ɗin ne in za a gane to amma anya in an tafi a haka an yi wa harshen adalci a ba da dama a dinga rubuta shi ana masa ɗiban karar mahaukaciya ana zuba shi yadda aka ga dama sai na shiga kanin kamar an yi haka ba masa adalci ba duba da cewa a tsakanin namu kowa idan alal misali ya zo zai rubutu da harshen Ingilishi tsayawa yake tsam da ransa ya ga cewa hatta waƙafi sai ya saka shi daidai don kar a ce bai iya harshen Ingilishi ba. To ina batu harshen da ka koye shi kake ƙoƙari ka gyara naka kuma wanda anan ya kamata a ga ƙwarewarka a ga kishinka kuma shi kake wa riƙon sakainar kashi. To anan yana da kyau matasa su fahimci cewa su gyara nasu yana da muhimmanci domin sakon da suke isarwa ba a Hausawa ba ne kaɗai har da mutanen da ba Hausawa ba. Waɗanda ba Hausawa ba ga misali yanzu idan ka ɗauki mutanen da suke Turai akwai da dama sun koyi Hausa amma sun koyi Hausa ne ta hanyar ƙa'ida. To saboda haka suna karanta Hausa ne ta hanyar ƙa'ida. To idan baka rubuta musu ita a daidai ba ba za su karanta ta a daidai ba sakonka ba zai fita a wurinsu a daidai ba. To yana da kyau dai matasa su kula naga akwai taron matasa waɗanda suke ƙoƙari su wayar da kai a kafafen sadarwa na zamani irin hanyoyin da za a bi a gyara rubutu sautari zaka ga suna ta shigowa kuma abin sha'awa sai ka ga waɗansu matasan suna godiya suna karɓar irin wannan gyaran da sauransu. A hankali dai za mu ji insha Allah.
2: To mai sauraro, saboda ƙarancin lokaci a nan shirin na ilimi hasken rayuwa zai dakata sai kuma a mako mai zuwa zai ɗora daga inda ya tsaya inda zai tattauna akan illolin rashin kyautata rubutun Hausa da kuma rawar da manhajar nan ta fassara wato Google Translate ke takawa wajen rubutun Hausa da yadda ake amfani da shi. A madadin kafatanin abokan aiki musamman Nura Ado Suleiman wanda ya tsara shirin, Shamsiyya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.
3: Ta an gaishe ki Shamsiyya Haruna.

0: karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana kan bita 22-25.
1: Rukayya Abba Kabara.
0: Mai sauraro, barkamu da sake kasancewa tare a labaran safiyar wannan rana. Da fatan mun waye gari cikin koshin lafiya ga kanin labarin da muke tafa da su. A Najeriya ana ci gaba da mayar da martani bayan umarnin shugaban karamar hukumar Kuje na korar ƴaƴan jam'iyyun adawa daga garin. Shugabannin yankin Tigray a Habasha sun ce tattaunawar zaman lafiya da tsohon shugaban Najeriya Obasanjo ke jagoranta ba ta yin wani tasiri. Kamfanin Meta ya amince da biyan sama da dala miliyan 16 sakamakon laifin lalata kananan yara. Tuma da layin zuga labarin BDB. Kalaman da shugaban karamar hukumar Kuje dake birnin Abuja Mr. Samuel Shekolo ya furta a ranar Talatan nan na ci gaba da haifar da cece-kuce a Najeriya bayan yaduwar bidiyon da a cikin sa yake shaidawa duk wanda ba zai mara wa jam'iyyar APC mai mulki baya ba a zabukan 2027 to ya tattara kayan sa ya sauya gurin zama. Nura Ado Suleiman ya hada mana rahoto.
2: Comrade Umar Bala dan gwagwarmaya wanda kuma yake zaune a yankin Nakuji na daga cikin masu bayyana kaduwa da jin kalaman inda yace ya kamata makogaro ya fatina inuwar haba ya fara sha kafin ya samu tagemu.
3: Kujar da kake nan mutane suka zabe ka ka shiga office din nan kuma yanzu nan an waye gari da yake ubangijin naka kana supportin nasu suna APC kana APC kace wanda ba zai APC ba ya bagare ha to kaga wannan ba wannan da ya kamata shi yayi ne ba shugaba. Muna kiran shi ya zo ya janye maganar shi kuma ya ba mutane hakuri.
2: Tunda dai wasu ƴan fafutukar karkashin jagorancin Comrade John Jimmy suka aike da wasiƙa ga Mr. Samuel Shekolo akan kalaman nasa.
4: A rubuce ne mu rubuta mashi. Mu har yanzu nan mun siya muna kai so mu ji wani magana ne shi zai yi game da wannan magana nan da har ya shiga cikin social media. Indai kariya ne dole shi zai ta yi magana ce eh gaskiya wannan maganan ga bayani yanda dalilin da yasa yayi magana.
2: To sai dai kakakin shugaban karamar hukumar ta Kuje Musa Samson ya ce an yi kuskure wajen fassara kalaman ubangidan nasu.
5: Wallahi yana magana da jami'ar APC ne domin su yan gida ne domin ya gan cewa mutanen da wanda zai ya nuna musu zuciyar shi ne kuma gaskiya bane kuma shi yasa kai gan yayi magana nan ba wai shi ce mai yana tafiya da kowa yayi ba wai magana da general mutane na Kuje bane.
2: Wannan dambarwa na zuwa ne a yayin da ake kokawa kan yadda kalaman tunziri ke karuwa tsakanin wasu masu rike da makaman siyasa a yayin da ake tunkarar zabukan 2027.
0: To Allah ya kyauta, wani sabon rahoto da aka fitar a Najeriya ya bayyana yadda masu garkuwa da mutane suka karbi kusan dala miliyan 5.8 a matsayin kudin fansa cikin shekara guda da ta gabata. Kungiyar SBM Intelligence wadda ta fitar da rahoton binciken ta ce an yi garkuwa da mutane 7,825 tsakanin watan Yulin 2025 zuwa Yulin 2026. Adadin da ya karu da kaso 66 cikin 100 idan aka kwatanta da shekarar da ta gabace ta. Akalla mutane 1,142 aka kashe yayin da jimillar kudin fansar da aka tabbatar an biya ya haura sau uku inda ya kai naira biliyan 7 da dubu wato da dugo 7.78 kenan kwatankwacin dala miliyan 5.79. An kammala taron kaddamar da zauren majalisar gamayyar kasashen IAS na yankin Sahel a birnin Yamai inda ta gudanar da zamanta na farko. Ga ka misali dauke da karin bayani.
6: Kwanaki biyu kasashen na IAS suka shafe suna gudanar da taron kaddamar da zauren majalisar tasu a birnin Yamai domin tantance ka'idojin da majalisar za ta yi aiki da su. Nuhu Muhammadu Arzika na daga cikin 'yan majalisar gamayyar kasashen na AES da suka fara wannan aiki.
7: Cikin tsarin da aka yi shugabannin sabon majalisa da aka kafa da sunan IAS ita kuma ta yi aiki daidai gwagwadon wanda ake fata ta yi idan a biya bukatun da an ka aza mata kwan nauyi. Muna kokowa ganin IAS ta ko menene ribarta da unhaninta da duk abin da zai kyautata mata shine ya cancanta a ce mun yi.
6: Hajiya Ramatu ita ma ta samu shiga cikin wannan sabon zauren majalisar ta AES mai membobi 15.
8: Kowane an aza shi cikin commission kin da yake iya kawo abin da ya sani saboda kasar mu ta zo gaba. Insha Allah kuma za mu kwatanta musu tsarin da ya kamata aza don saboda tsaron kasa ya zo wanda ya kamata.
6: Kwamitoci uku ne dai aka kafa yayin zaman na kwanaki biyu da aka kammala da suka hada da mai sanya ido kan harkokin tsaro da na tattalin arziki da kuma fannin diplomasiya haɗe da shige da ficin al'ummomin kasashen uku.
0: Manyan jami'an adawa a Togo sun yi wata haɗin gwiwa ƙarƙashin wata ƙungiya da ke yaƙi da yiwa kundin tsarin mulkin ƙasar Kwaskwarima domin adawa da kundin tsarin mulki wanda aka yi wa gyaran fuska a 2024. Wannan na zuwa ne bayan da ƙungiyoyin ke zargin an yi wa kundin tsarin mulkin Kwaskwarima ne don baiwa shugaba Fone Simbe damar dawama akan mulki. Yanzu dai shugaban shi ne ke riƙe da matsayin shugaban majalisa kuma za a iya sake naɗa shi a wannan muƙami ba tare da ƙayyade wa adun mulki ba. Bayanai sun ce ba a taɓa ganin wannan haɗin gwiwar ba tsawon shekaru kuma an ce yana kuma gwagwarmayar neman samar da mafita daga rikicin siyasar ƙasar domin dawo da tsarin mulkin demokradiyya mai cikakken iko a Togo. Shugabannin yankin Tigray sun ce babu wata matsaya da aka cimma yayin tattaunawar da ta gudana tsakanin mayakansu da TPLF da ɓangaren gwamnati a ƙarƙashin shiga tsakanin ƙungiyar tarayyar Afirka. Zainab Ibrahim na ɗauki da ƙarin bayani.
9: An dai shafe watanni ana takun saka tsakanin mayakan TPLF da ɓangaren gwamnati, inda kowanninsu ke zargin juna da yunkurin tayar da sabon yaƙi. Biyo bayan ƙazamin yaƙin da ya faru tsakanin shekarar 2020 zuwa 2022, wanda ya sanadiyar lakume rayuka aƙalla 600. Shi dai jakada na musamman ga ƙungiyar tarayyar Afirika kuma tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo, wanda kuma ya kasance daga cikin waɗanda suka yi ruwa da tsaki wajen samar da yarjejeniyar tsagaita wuta a yakin na shekarar 2022, ya gana da shugaban mayakan na TPLF da Breton Gabriel Michael a ranar Litinin da ta gabata a babban birni Makele. To sai dai ziyarar bata haifar da ɗa mai ido ba domin babu wata matsaya da aka cimma, haka ma babu wasu sabbin shawarwarin da aka amince da su, sannan babu wani tayi da ya samu karbuwa kamar yadda shugabannin yankin Tigray suka tabbatar a kafofin yada labarai. Ya zuwa yanzu dai gwamnatin Habasha bata ce komai ba dangane da wannan ziyara, haka ma bata bayyana ko wani jami'inta ya gana da jakadan ba.
0: Rundunar ‘yan sanda ta duniya Interpol ta samu nasarar cefke mutane 58 tare da gano maɓoyar ƙarin wasu 263 yayin samaman da ta riƙa kaiwa kan wasu wato kan masu aikata muggan laifuka a sassan yammacin Afirka. Rundunar ‘yan sandan ta ƙasa da ƙasa ta fitar da sanarwar ce bayan da aka shafe watanni 8 jami'ai tana aiki ba ji ba gani daga watan Nuwamban shekarar bara zuwa watan Yunin da ya gabata. Kamfanin Meta mallakin Facebook da Instagram ya amince da biyan sunzurutun kuɗi har dala biliyan 18.68 domin sasanta ƙarar da jihohi 29 na Amurka suka shigar kan zargin cewa kafafen sada zumuntansa na cutar da ƙananan yara. Ahmad Abba na ɗauki da ƙarin bayani.
10: Meta ya amince da sasanci wajen biyan kuɗaɗen bayan da jihohin suka zargi kamfanin da tsara manhajojinsa Facebook da Instagram ta yadda za su jawo yara su kamu da son amfani da su fiye da kima. A ƙarƙashin yarjejeniyar Facebook da Instagram za su ƙara taƙaita lokaci da matasa ke amfani da manhajojin, tare da sanya wasu dokoki kan amfani da su da daddare. Haka kuma kamfanin zai karfafa hanyoyi da iyaye za su iya bibiyar yadda ‘ya’yansu ke amfani da kafafen sada zumuntan. Duk da amincewa da yarjejeniyar sulhun, kamfanin Meta ya ci gaba da musanta aikata ba daidai ba, amma dai da wannan an kawo ƙarshen shari'ar tsawon lokaci da ake yi a wata kotun tarayya da ke California. Masu suka dai na ganin cewa biyan kuɗi kaɗai ba zai wadatar ba muddin ba a samu sauyi mai ma'ana kan yadda aka tsara waɗannan manhajoji ba. To sai dai ana ganin matakin na iya zama izina da zai ƙara matsin lamba ga Meta da sauran kamfanonin sada zumunta wajen ganin sun fifita lafiyar yara da tsaron bayanansu.
0: Kusan mutane 1,500 ciki har da akalla 'yan kasashen waje 800 ne ake neman su a kasar Nepal da yankin Tibet na kasar China, kamar yadda hukumomi suka bayyana a jiya Alhamis sakamakon faruwar ambaliyar ruwa da zaftarewar ƙasa. A Nepal masu aikin ceto sun yi amfani da jirage masu saukar ungulu wajen neman waɗanda suka tsira, tare da jefa kayayyakin agaji ga dubban mutanen da ambaliyar ta katse daga sauran sassan ƙasar. Bala'in ya afku ne a wani yanki mai cike da duwatsu da ke da yawon masu buɗe idanu wanda ya haɗa da birnin Lhasa da Tibet da Kathmandu babban birnin Nepal. Zuwa yanzu dai an tabbatar da mutuwar mutane 165. Alƙalin kotun rundunar sojin saman a Amurka ya bayar da umarnin buɗe shari'ar Khalid Sheikh Mohammed wanda ake zargi da kitsawa da kuma tsara hare-haren ranar 11 ga Satumban 2001 a Amurka, tare da wasu mutane uku da ake tuhuma tare da shi. Bayanai sun ce bisa wannan umarni za a buɗe shari'ar a watan Yunin 2028. karfe 8:10. Lokaci ne na labarin wasanni ga Abdullahi Isa ya
11: sake. Madalla Rukayya bari mu sake komawa kasar Habashar inda wadda ta shigar da bukatar ko in ce neman hukumar kwallon kafa ta Afrika CAF kenan ta amince da wannan bukatar ta na shirye gasar ko karbar bakuncin gasar cin kofin na shekarar 2028. Kin san kasar a shekarar 1976 ne ta taba karbar gasar ko in ce bakuncin wannan gasar kuma lokacin babu wannan matsala da take fuskanta musamman ma matsalar da ta shafi tsaro ana fuskantar fada a wasu yankunan kasar ta Habasha kuma kungiyoyi da dama na barazana ga rayuwar fararen hulla to kasar da ke yankin kusurwar Afrika wacce ke a matsayin ta biyu a nahiyar mai yawan jama'a tana da kusan mutane miliyan 130 kuma kin san an ce yawan jama'a shine
12: yawan dawowa
11: to zaka kuma kasar tana a matsayin na 143 daga cikin kasashe 211 a cikin jadawalin FIFA za a iya cewa dai ba laihi ta dan tabu ko wani abu a zuwa gani tunda daga cikin kasashe 211 tana a mataki na 143 ba mamaki a ce idan ta samu wata kila ma amincewar hukumar ta CAF dan samu wani hobbasa bangaren kwallon kafa to a bangaren nahiyar Afrika dai yanzu haka kasashe da dama ne suka shigar da bukatun su na ganin sun karbi bakuncin wannan sai da ita hukumar ta kwallon kafa Afrika ta gindaya wasu sharuɗa saboda akwai wasu matakai da ya kamata a ce kasashe sun bi kafin su
12: karɓi bakuncin
11: yawwa wannan gasa to daga cikin kasashe yanzu haka a shekarar 2027 za mu shiga idan Allah ya kai mu nan gaba kasar Kenya Uganda da Tanzania ne za su karɓi wannan bakuncin gasar baya ga haka a shekarar 2028 zuwa shekara ta 2032 akwai kasashe waɗanda suka shigar da wannan buƙatar tasu kamar yadda na sanar da ko kasar Habasha kada manta cewa Afrika ta Kudu da Botswana da Namibia da Zimbabwe sun bukaci su ma a basu damar shirya wannan gasa a shekarar 2028
12: kenan za a fafata
11: haka to baya ga haka a kasar Burkina Faso Mali da Niger kamar yadda muka yi ta sanar a labaran mu dan ma mutane suka garzaya shafin mu akwai labari na musamman da muka yi a wancan karan lokacin da Burkina Faso Mali da Niger kasashen da suka hadi a wannan kungiya da ake kira da
12: AES
11: suka shigar da bukatar ganin an basu damar shirya gasar a shekarar 2032 kisa wannan ba sabon abu bane a ga kasashe sun hade domin shirya wannan gasa saboda miye alfanin shi yana baiwa kasashe koko waɗanda ba su ma san waɗannan kasashe ba damar zuwa kuma su gane wa idanun su irin kokarin da aka yi na ci gaba a waɗannan kasashe baya ga haka akwai kasar Guinea wadda ta shigar da bukatar Guinea Conakry ba Guinea Bissau saboda na san sai kin mun wannan tambaye Guinea Conakry wadda ta shigar da bukatar ganin an bata damar ta shirya wannan gasa tsakanin shekarar 2032 ko kuma 2036 wanda hakan za a iya cewa wani ci gaba ne aka samu
12: to an gaishe ka Abdullahi Isa
11: Madalla
13: RFI
0: yanzu kuma sai taskar mu ta labarin siyasa
14: mai sauraro barkamu da wannan safiya da fatan an tashi lafiya ga wasu daga cikin manyan labaran siyasa da suka fi daukar hankali a Najeriya Cibiyar CISLAC mai sanya idanu kan ayyukan gwamnati da ƴan majalisu da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa ta yi gargaɗi kan yadda ƴan siyasa ke amfani da addini wajen yaƙi neman zabe. Cibiyar ta gargaɗi ƴan siyasa da shugabannin addini da su guji amfani da aƙida wajen yaudarar masu kaɗa ƙuri'a da kuma hana mutane amfani da fahimtar su wajen zaben ɗan takara mai inganci baya ga karkatar da hankalin jama'a daga muhimman batutuwan shugabanci da cigaban ƙasa. Sanarwar da daraktan gudanarwa na CISLAC Awwal Musa Rafsanjani ya sanya wa hannu. Cibiyar ta ce yadda ake ƙara amfani da addinai wajen tara magoya bayan siyasa na barazana ga demokradiyyar Najeriya haɗin kan ƙasa da zaman lafiya tsakanin al'umma. Kungiyar ta ce ya kamata yakin neman zabe ya mayar da hankali kan muhimman abubuwan da suka shafi ci gaban ƙasa da suka kunshi kiwon lafiya, ilimi, ababen more rayuwa, rage talauci, samar da ayyukan yi, tsaro da riƙon amana maimakon amfani da ra'ayoyin addini da goyen bayan ƴan siyasa ko jam'iyyu. Shi kuwa ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Accord a Najeriya wato Benga Olawepo Hashim ya ce babu dalilin da zai sanya 'yan Najeriya su rika biyan sama da naira 605 kan kowace litar man fetur a ƙarƙashin gwamnatin Accord. Yana mai cewa farashin ka iya sauka zuwa naira 200 kan kowace lita idan Najeriya ta gyara matsalolin da suka dabaibaye fannin man fetur. Hashim ya kuma jaddada cewa rage farashin ba zai rage kuɗaɗen shigar gwamnati ko kudaden da ake rabawa tsakanin gwamnatin tarayya da jihohi da kananan hukumomi ba. Yace babu wanda zai sayi man fetur sama da naira 610 a karkashin gwamnatin sa, kuma akwai yiwuwar farashin ya iya sakkowa zuwa naira 200. Hashim, wanda ya dade yana adawa da cire tallafin man fetur, ya bayyana hujjar da aka yi amfani da ita a baya wajen cire tallafin a matsayin wasan kwaikwayo. Tuanan kuma ofishin yada labarai na dan takarar shugaban kasa Peter Obi ya soki shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu kan zargin dogaro da wakilai wajen gudanar da harkokin siyasa da halartar taruka masu muhimmanci gabanin zaben shugaban kasa na shekarar 2027. Ofishin dai ya buƙaci shugaba Tinubu da ya fito da kansa domin tunkarar masu kada ƙuri'a, wata sanarwa da Idris Zakari ya sanya wa hannu a madadin ofishin yada labaran. Ta yi zargin cewa shugaba Tinubu yana shirin neman wa'adi na biyu ba tare da yin hulɗa kai tsaye da masu kada ƙuri'a ba, tare da zargin cewa gwamnatinsa na shirin gudanar da yakin neman zaɓe ta hanyar wakilai. Ofishin yada labaran ya yi nuni da rashin halartar shugaban ƙasar a wasu manyan tarukan ƙasa da aka gudanar a baya-bayan nan, ciki kuwa har da bikin rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiyar ƙasa da kwamitin zaman lafiya na ƙasar ya shirya ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban ƙasa General Abdulsalam Abubakar da Bishop Matthew Kuka.
12: To an gaishe da Shamsiya Haruna.
11: A Najeriya ana ci gaba da mayar da martani mai zafi sakamakon kalaman da shugaban karamar hukumar Kuje da ke birnin Abuja Samuel Shakolo ya furta kan cewa duk wanda baya goyon bayan jam'iyya mai mulki da APC ya fice daga karamar hukumar, yayin da ake tunkarar zaɓe a Najeriya, sannan hankali tsorotarwa da yi wa jama'a barazana na ƙaruwa tsakanin 'yan siyasa musamman daga ɓangaren jam'iyya mai mulki, ganin yadda a baya-bayan nan wani sanata daga jihar Osun ya umarci magoya bayan jam'iyyar da su kashe abokan hamayya a duk inda suka haɗu. Shin ya kuke kallon haɗarin irin waɗannan kalamai yayin da ake shirye-shiryen zaɓe a Najeriya? Kuna ganin Najeriya za ta iya ɗaukar mataki kan masu aikata wannan katobara, ganin yadda har yanzu ba a kai ga hukunta wancan sanata ba? Sai ku bayyana man ra'ayinku kamar yadda aka saba.
12: To madalla, yanzu sai shirinmu na gaba.
14: Da wannan lokaci mai sauraro da fatan an tashi lafiya. Shamsiya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai a daidai wannan lokaci cikin shirin ilimi hasken rayuwa daga nan sashen Hausa na Radio France International. A wannan makon shirin ya sauya salo ne da a iya ce masa mai dogon zango, domin zai tattauna ne da masu ruwa da tsaki akan bunƙasar harshen Hausa da matsalolin da yake fuskanta da dalilan da suka haifar da matsalolin da dai sauran muhimman batutuwa da suka shafi harshen na Hausa. Harshen Hausa harshe ne da yake da tsohon tarihi wanda ya shafi ɗaruruwan shekaru ana magana da shi, wanda alƙaluma suka tabbatar da cewa zuwa yanzu miliyoyin mutane ne ke magana da harshen Hausa a sassan duniya. Wani rahoto da aka wallafa a shekarun baya-bayan nan ya nuna cewar a halin yanzu harshen Hausa harshe ne na 11 da aka fi amfani da shi a duniya. Zalika, an yi kiyasin cewar mutane miliyan 150 ne ke magana da shi a sassan duniya. Masana dai na kallon waɗancan alƙaluma a matsayin dalilan da suka sanya harshen Hausa yin shaharar da ta kai yayi gogayya da dukkanin manyan harsunan duniya. Lura da yadda harshen ke da yalwar kalmomi da za a iya sarrafa su, walau a littattafai, kafofin yaɗa labarai da sauran hanyoyi. Sai dai duk da bunƙasar da ya yi, harshen na Hausa na fuskantar tarin ƙalubale waɗanda masana ke ganin matuƙar aka ci gaba da tafiya a haka, akwai yiwuwar ya fuskanci koma baya. To koyaya ɗaliban Hausa ke kallon harshen da muhimmancinsa? Ga wasu ɗalibai da ke nazartar harshen a jami'o'in Najeriya.
13: Sunana Adamu Abdullahi, ɗalibi mai nazartar harshen Hausa a jami'ar Sulalamido da ke jihar Jigawa. Gaskiya yanda nake kallon harshen Hausa, harshe ne wanda yake da matuƙar girma da kuma muhimmanci.
15: Harshen Hausa yana fuskantar matsaloli ne waɗanda matsalolin mafiya yawa suna fitowa ne a ƙarƙashin su Hausawa. Abin ma da yafi ma yawa shine mu kanmu makaranta harshen Hausan majority ba mu dauke shi a matsayin harshe wanda a ko ina idan aka tambaye ka me kake karanta zaka iya fitowa ka ce abba kaza nake karanta ba, amma majority yanzu aka tambaye su wanne yare suke karanta sukan ganin abun kunya ne.
16: Kana tare da Kamal Dandaji. Magana ta gaskiya ga duk wanda yake wannan harka ta kafafen sada zumunta, kaso 60 zuwa 70 na cikin wanda suke wannan harka ta kafafen sada zumunta daga a wurin yin rubutun nasu kurakuran suna yin yawa. Akwai kalmomi kanana wanda mutane suna kallon su kaman ba komai ba, kuma a ci kodai a kai tsaye ko kuma ba kai tsaye ba sukan lalata ma'anar abin da ake so a rubuta. Misali zaka ce dake sai a sa dake, ita ce sai a sa ita ce. Akwai su kalmomi kanana zaka ke kallon su wanda mutane suna ganin kamar ba wani abu bane ba,
15: kamar matsalolin da suka shafi amfani da nambobi a matsayin kamar misali harafin ba, kaga shi matsala ce wadda ya kamata a ce an yi duba akai. Sannan akwai masu amfani da harufan da babu su a kalmomin Hausa, kamar kalmomin X da kuma fi.
17: Kamar kafofin sada zumunta kafofi ne da kowanne mutum ma yake iya lekawa, da mai nazarin harshe, da wanda babu yi nazarin harshen ba, da wanda ma ba Bahaushen ba, kuma duk suna amfani da kalmomin Hausa wajen yin rubutu, wajen isar da sakonnin da suke so su isar ga al'umma. To wannan yasa kusan babu wata tsiyar ka'ida da ake amfani da ita wajen yin wannan rubutu din.
14: Amma ƙwararru a fannin harsuna musamman ma na Hausa na ci gaba da rubuce-rubuce da kuma jan hankali akan yadda za a bunƙasa shi la'akari da buƙatar hakan da ke akwai. Farfesa Yakubu Magaji Azare na tsangayar nazari da koyar da harshen Hausa a tattaunawarsa da editan sashen Hausa na Arafai Bashir Ibrahim Idris ya yi ƙarin bayani akan dalilin da ke haifar da ƙalubalen da ake fuskanta.
18: To a yanzu dai shi wannan harshe in muna magana akan a matsaloli bai wuce waɗansu abubuwa da yake fuskanta a cikin gida na masu amfani da shi wajen rashin bashi muhimmancin da ya kamata a bashi ta fuskar ilimi da kuma yanda za a bunƙasa shi ta yadda zai yi gogayya da kowane irin harshe a duniya. Harshen Hausa a yanzu in kana magana ta fuskar masu magana da shi, da waɗanda suke asalin su Hausawa ne, da waɗanda suka koye shi, da waɗanda suke jinsa, haka a cikin ƙasa da wajen ƙasa zaka samu aƙalla zaka samu sama da mutane miliyan 150 waɗanda suke mu'amala da harshen Hausa. To amma har da haka idan ya zamanto ba a kyautata shi ta fuskar ilimi ba, wata fuskar rubuce-rubuce da shi, da kuma yadda za a ɗabbaka shi a bashi damar da zai samar da duk abubuwan da yake bukata, to sai ka ga wato yawan masu magana da shi yake da, amma kuma bai da tarin makaman sarrafawa na wajen bunƙasar tasa za su zamanto suna da rauni. Wannan yana ɗaya daga cikin irin abubuwan da suke na ƙalubale ne na wannan harshen, wanda kuma muna kira ga masu magana da wannan harshen da a dage wajen yanda za a ɗabbaka shi ta rubuce-rubuce na adabi, ta rubuce-rubuce na ilimi, ta fassaro abubuwa daga waɗansu harsuna ana dawo da su cikin harshen domin ya ƙara bunƙasa ta yadda zai yi gogayya da kowane harshe.
19: To da yake yanzu an karkata zuwa fagen kafofin sada zumunta wato internet bangarori daban-daban, wani irin ƙalubale a matsayinka na mai nazari kace gani harshen Hausa yake fuskanta waɗannan sabbin hanyoyin isar da sakonni?
18: Babban abin shine bai wuce yanda masu rubutu da waɗannan kafofin sadarwar suke rubuta Hausar ba. Wannan matsala ce babba, saboda da dama su Hausawa ne suna magana da harshen Hausa. To amma in aka zo rubutu sai ya zamanto ana yin kwado da yawa a rubutun. To sautari na kan ga wani lokaci in ka shiga social media in waɗannan kafafen sadarwar na zamani in an yi magana an ce kuna rubutu ba daidai ba ko wani, sai ka ji matashi ya ce to ai in dai za a gane. Shikenan. Well, haka din ne in za a gane. To amma anya in an tafi a haka an yi wa harshen adalci a ba da dama a dinga rubuta shi ana masa diban karar mahaukaciya ana zuba shi yadda aka ga dama sai na shiga kanin kamar an yi haka ba masa adalci ba duba da cewa a tsakanin namu kowa idan alal misali yazo zai rubutu da harshen English tsayawa yake tsamdaran sa ya ga cewa hatta waqafi sai ya saka shi daidai dan kar a ce bai iya harshen English ba to ina batu harshen da ka koye shi shi kake kokari ka gyara naka kuma wanda anan ya kamata a ga kwarewarka a ga kishinka kuma shi kake wa rukun sa kainar kashi to anan yana da kyau matasa su fahimci cewa su gyara nasu yana da muhimmanci domin sakon da suke isarwa ba a Hausawa bane kadai har da mutanen da ba Hausawa ba waɗanda ba Hausawa ba ga misali yanzu idan ka dauki mutanen da suke Turai akwai da dama sun koyi Hausa amma sun koyi Hausa ne ta hanyar ka'ida to saboda haka suna karanta Hausa ne ta hanyar ka'ida to idan baka rubuta musu ita a daidai ba ba za su karanta ta a daidai ba sakonka ba zai fita a wurin su a daidai ba to yana da kyau dai matasa su kula naga akwai taron matasa waɗanda suke kokari su wayar da kai a kafafen sadarwa na zamani irin hanyoyin da za a bi a gyara rubutu sautari zaka ga suna ta shigowa kuma abin sha'awa sai kaga waɗansu matasan suna godiya suna karɓar irin wannan gyaran da sauransu a hankali dai za mu ji insha Allah
14: to mai sauraro saboda karancin lokaci a nan shirin na ilimi hasken rayuwa zai dakata sai kuma a mako mai zuwa zai dora daga inda ya tsaya inda zai tattauna akan illolin rashin kyautata rubutun Hausa da kuma rawar da manhajar nan ta fassara wato Google Translate ke takawa wajen rubutun Hausa da yadda ake amfani da shi. A madadin kafatanin abokan aiki musamman Nura Ado Suleiman wanda ya tsara shirin, Shamsiyya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.
12: An gaishe ki Shamsiyya Haruna.

0: karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana kan bita 22-25.
1: Rukayya Abba Kabara.
0: Mai sauraro, barkanku da sake kasancewa tare a labaran safiyar wannan rana. Da fatan mun waye gari cikin koshin lafiya ga kanin labarin da muke tafa da su. A Najeriya ana ci gaba da mayar da martani bayan umarnin shugaban karamar hukumar Kuje na korarren ƴaƴan jam'iyyun adawa daga garin. Shugabannin yankin Tigray a Habasha sun ce tattaunawar zaman lafiya da tsohon shugaban Najeriya Obasanjo ke jagoranta ba ta yin wani tasiri. Kamfanin Meta ya amince da biyan sama da dala miliyan 16 sakamakon label fillalata kananan yara. Tuma da line zuga labarin BDB. Kalaman da shugaban karamar hukumar Kuje dake birnin Abuja Mr. Samuel Shekolo ya furta a ranar Talata nan na ci gaba da haifar da cice kuce a Najeriya. Bayan yaduwar bidiyon da a cikin sa yake shaidawa duk wanda ba zai mara wa jam'iyyar APC mai mulki baya ba a zabukan 2027 to ya tattara kayan sa ya sauya gurin zama. Nura Ado Suleiman ya hada mana rahoto.
1: Comrade Umar Bala dan gwagwarmaya wanda kuma yake zaune a yankin Nakuji na daga cikin masu bayyana kaduwa da jin kalaman inda yace ya kamata makogaro ya fatina inuwar haba ya fara sha kafin ya samu ta gemu.
2: Kujer da kake nan mutane suka zabe ka ka shiga office din nan kuma yanzu nan an waye gari da yake ubangijin naka kana supportin nasu suna APC kana APC kace wanda ba zai APC ba ya bangaren ha to kaga wannan ba wannan da ya kamata shi yayi ne ba shugaba muna kiran shi yazo ya janye maganar shi kuma ya ba mutane hakuri.
1: Tuna dai wasu ƴan fafatakar karkashin jagorancin Comrade John Jimmy suka aike da wasika ga Mr. Samuel Shakolo akan kalaman nasa.
3: A rubuce ne mu rubuta mashi mu har yanzu nan mun siya muna kai so mu ji wani magana ne shi zai yi game da wannan magana nan da har ya shiga cikin social media inda kariya ne dole shi zai ta yi magana ce eh gaskiya wannan maganan ga bayani yanda dalilin da yasa yayi magana.
1: To sai dai kakakin shugaban karamar hukumar ta Kuje Musa Samson ya ce an yi kuskure wajen fassara kalaman ubangidan nasu.
4: Wallahi yana magana da jami'ar APC ne domin su yan gida ne domin ya gan cewa mutanen da wanda zai ya nuna musu zuciyar shi ne kuma gaskiya bane kuma shi yasa kai gan yayi magana nan ba wai shi ce mai yana tafiya da kowa yayi ba wai magana da general mutanen Kuje bane.
1: Wannan dambarwa na zuwa ne a yayin da ake kokawa kan yadda kalaman tunziri ke karuwa tsakanin wasu masu rike da makaman siyasa a yayin da ake tunkarar zabukan 2027.
0: To Allah ya kyauta, wani sabon rahoto da aka fitar a Najeriya ya bayyana yadda masu garkuwa da mutane suka karbi kusan dala miliyan 5.8 a matsayin kudin fansa cikin shekara guda da ta gabata. Kungiyar SBM Intelligence da ta fitar da rahoton binciken ta ce an yi garkuwa da mutane 7,825 tsakanin watan Yulin 2025 zuwa Yulin 2026. Adadin da ya karu da kaso 66 cikin 100 idan aka kwatanta da shekarar da ta gabace ta. Akalla mutane 1,142 aka kashe yayin da jimillar kudin fansar da aka tabbatar an biya ya haura sau uku inda ya kai naira biliyan 7 da dubu wato da dugo 7.78 kenan kwatankwacin dala miliyan 5.79. An kammala taron kaddamar da zauren majalisar gamayyar kasashen IAS na yankin Sahel a birnin Yamai inda ta gudanar da zamanta na farko ga ka misali dauke da karin bayani.
5: Kwanaki biyu kasashen na IAS suka shafe suna gudanar da taron kaddamar da zauren majalisar tasu a birnin Yamai domin tantance ka'idojin da majalisar za ta yi aiki da su. Nuhu Muhammadu Arzika na daga cikin 'yan majalisar gamayyar kasashen na AES da suka fara wannan aiki.
6: Cikin tsarin da aka yi shugabannin sabon majalisa da aka kafa da sunan IAS ita kuma ta yi aiki daidai gwagwadon wanda ake fata ta yi idan a biya bukatun da anka aza mata kwan nauyi. Muna kokowa ganin IAS ta ko menene ribarta da unhaninta da duk abin da zai kyautata mata shine ya cancanta a ce mun yi.
5: Hajiya Ramatu ita ma ta samu shiga cikin wannan sabon zauren majalisar ta AES mai membobi 15.
7: Kowane an aza shi cikin commission kin da yake iya kawo abin da ya sani saboda kasar mu ta zo gaba. Insha Allah kuma za mu kwatanta musu tsarin da ya kamata aza don saboda tsaron kasa ya zo wanda ya kamata.
5: Kwamitoci uku ne dai aka kafa yayin zaman na kwanaki biyu da aka kammala da suka hada da mai sanya ido kan harkokin tsaro da na tattalin arziki da kuma fannin diplomasiya haɗe da shige da ficin al'ummomin kasashen uku.
0: Manyan jami'an adawa a Togo sun yi wata haɗin gwiwa ƙarƙashin wata ƙungiya da ke yaƙi da yiwa kundin tsarin mulkin ƙasar Kwaskwarima domin adawa da kundin tsarin mulki wanda aka yi wa gyaran fuska a 2024. Wannan na zuwa ne bayan da ƙungiyoyin ke zargin an yi wa kundin tsarin mulkin Kwaskwarima ne don baiwa shugaba Fone Simbe damar dawama akan mulki. Yanzu dai shugaban shi ne ke riƙe da matsayin shugaban majalisa kuma za a iya sake naɗa shi a wannan muƙami ba tare da ƙayyade wa'adin mulki ba. Bayanai sun ce ba a taɓa ganin wannan haɗin gwiwar ba tsawon shekaru kuma an ce yana kuma gwagwarmayar neman samar da mafita daga rikicin siyasar ƙasar domin dawo da tsarin mulkin demokradiya mai cikakken iko a Togo. Shugabannin yankin Tigray sun ce babu wata matsaya da aka cimma yayin tattaunawar da ta gudana tsakanin mayakansu da TPLF da bangaren gwamnati a ƙarƙashin shiga tsakanin ƙungiyar tarayyar Afirka. Zainab Ibrahim na ɗauki da ƙarin bayani.
8: An dai shafe watanni ana takun saka tsakanin mayakan TPLF da ɓangaren gwamnati, inda kowannin suke zargin juna da yunkurin tayar da sabon yaƙi. Biyo bayan ƙazamin yaƙin da ya faru tsakanin shekarar 2020 zuwa 2022, wanda ya sanadiyar lakume rayuka aƙalla 600. Shi dai jakada na musamman ga ƙungiyar tarayyar Afirika kuma tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo, wanda kuma ya kasance daga cikin waɗanda suka yi ruwa da tsaki wajen samar da yarjejeniyar tsagaita wuta a yakin na shekarar 2022, ya gana da shugaban mayakan na TPLF da Breton Gabriel Michael a ranar Litinin da ta gabata a babban birni Makele. To sai dai ziyarar ba ta haifar da ɗa mai ido ba domin babu wata matsaya da aka cimma, haka ma babu wasu sabbin shawarwarin da aka amince da su, sannan babu wani tayi da ya samu karbuwa kamar yadda shugabannin yankin Tigray suka tabbatar a kafofin yada labarai. Ya zuwa yanzu dai gwamnatin Habasha ba ta ce komai ba dangane da wannan ziyara, haka ma ba ta bayyana ko wani jami'inta ya gana da jakadan ba.
0: Rundunar ‘Yan Sanda ta Duniya Interpol ta samu nasarar cafke mutane 58 tare da gano maɓoyar ƙarin wasu 263 yayin samaman da ta riƙa kaiwa kan wasu wato kan masu aikata muggan laifuka a sassan yammacin Afirka. Rundunar ‘Yan Sandan ta ƙasa da ƙasa ta fitar da sanarwar ce bayan da aka shafe watanni 8 jami'ai tana aiki ba ji ba gani daga watan Nuwamban shekarar bara zuwa watan Yunin da ya gabata. Kamfanin Meta mallakin Facebook da Instagram ya amince da biyan sunzurutun kuɗi har dala biliyan 18.68 domin sasanta ƙarar da jihohi 29 na Amurka suka shigar kan zargin cewa kafafen sada zumuntansa na cutar da ƙananan yara. Ahmad Abba na ɗauki da ƙarin bayani.
9: Meta ya amince da sasanci wajen biyan kuɗaɗen bayan da jihohin suka zargi kamfanin da tsara manhajojinsa Facebook da Instagram ta yadda za su jawo yara su kamu da son amfani da su fiye da kima. A ƙarƙashin yarjejeniyar Facebook da Instagram za su ƙara taƙaita lokaci da matasa ke amfani da manhajojin, tare da sanya wasu dokoki kan amfani da su da daddare. Haka kuma kamfanin zai karfafa hanyoyi da iyaye za su iya bibiyar yadda ‘ya’yansu ke amfani da kafafen sada zumuntan. Duk da amincewa da yarjejeniyar sulhun, kamfanin Meta ya ci gaba da musanta aikata ba daidai ba, amma dai da wannan an kawo ƙarshen shari'ar tsawon lokaci da ake yi a wata kotun tarayya da ke California. Masu suka dai na ganin cewa biyan kuɗi kaɗai ba zai wadatar ba muddin ba a samu sauyi mai ma'ana kan yadda aka tsara waɗannan manhajoji ba. To sai dai ana ganin matakin na iya zama izina da zai ƙara matsin lamba ga Meta da sauran kamfanonin sada zumunta wajen ganin sun fifita lafiyar yara da tsaron bayanansu.
0: Kusan mutane 1,500 ciki har da akalla 'yan kasashen waje 800 ne ake neman su a kasar Nepal da yankin Tibet na kasar China, kamar yadda hukumomi suka bayyana a jiya Alhamis sakamakon faruwar ambaliyar ruwa da zaftarewar ƙasa. A Nepal masu aikin ceto sun yi amfani da jirage masu saukar ungulu wajen neman waɗanda suka tsira, tare da jefa kayayyakin agaji ga dubban mutanen da ambaliyar ta katse daga sauran sassan ƙasar. Bala'in ya afku ne a wani yanki mai cike da duwatsu da ke da yawon masu buɗe idanu wanda ya haɗa da birnin Lhasa da Tibet da Kathmandu babban birnin Nepal. Zuwa yanzu dai an tabbatar da mutuwar mutane 165. Alƙalin kotun rundunar sojin saman a Amurka ya bayar da umarnin buɗe shari'ar Khalid Sheikh Mohammed wanda ake zargi da kitsawa da kuma tsara hare-haren ranar 11 ga Satumban 2001 a Amurka, tare da wasu mutane uku da ake tuhuma tare da shi. Bayanai sun ce bisa wannan umarni za a buɗe shari'ar a watan Yunin 2028. Ƙarshen karfe 8:10. Lokaci ne na labarin wasanni ga Abdullahi Isa ya
10: sake. Madallar Rukayya bari mu sake komawa kasar Habashar India wadda ta shigar da bukatar ko in ce neman hukumar kwallon kafa ta Afrika CAF kenan ta amince da wannan bukatar ta ta shirye gasar ko karbar rakuncin gasar cin kofin na shekarar 2028. Kin san kasar a shekarar 1976 ne ta taba karbar gasar ko in ce bakuncin wannan gasar kuma lokacin babu wannan matsala da take fuskanta musamman ma matsalar da ta shafi tsaro ana fuskantar fada a wasu yankunan kasar ta Habasha kuma kungiyoyi da dama wana barazana ga rayuwar fararen hulla to kasar da ke yankin kusurwar Afrika wacce ke a matsayin ta biyu a nahiyar mai yawan jama'a tana da kusan mutane miliyan 130 kuma kin san an ce yawan jama'a shine
11: yawa
10: to zaka kuma kasar tana a matsayin na 143 daga cikin kasashe 211 a cikin jadawalin FIFA za a iya cewa dai ba laihi ta dan tabu ka wani abu a zuwa gani tunda daga cikin kasashe 211 tana a mataki na 143 ba mamaki a ce idan ta samu wata kila ma amincewar hukumar ta CAF dan samu wani hubbasa bangaren kwallon kafa to a bangaren nahiyar Afrika dai yanzu haka kasashe da dama ne suka shigar da bukatun su na ganin sun karbi bakuncin wannan sa sai da ita hukumar ta kwallon kafa Afrika ta gindaya wasu sharuɗa saboda akwai wasu matakai da ya kamata a ce kasashe sun bi kafin su
11: karɓi
10: yawa wannan gasa to daga cikin kasashe yanzu haka a shekarar 2027 da zamu shiga idan Allah ya kai mu nan gaba kasar Kenya, Uganda, Tanzania ne za su karɓi wannan bakuncin gasar baya ga haka a shekarar 2028 zuwa shekara ta 2032 akwai kasashe waɗanda suka shigar da wannan bukatar tasu kamar yadda na sanar da ko kasar Habasha kada mun manta cewa Afrika ta Kudu da Botswana da Namibia da Zimbabwe sun bukaci su ma a basu damar shirya wannan gasa a shekarar 2028
11: kenan za a fafata
10: haka to baya ga haka a kasar Burkina Faso, Mali da Niger kamar yadda muka yi ta sanar a labaran mu dan ma mutane suka garzaya shafin mu akwai labari na musamman da muka yi a wancan karan lokacin da Burkina Faso, Mali da Niger kasashen da suka hadi a wannan kungiya da ake kira da
11: AES
10: suka shigar da bukatar ganin an basu damar shirya gasar a shekarar 2032 kisa wannan ba sabon abu bane a ga kasashe sun hade domin shirya wannan gasa saboda miye alfanin shi yana baiwa kasashe koko waɗanda basu ma san waɗannan kasashe ba damar zuwa kuma su gani wa idanun su irin kokarin da aka yi na ci gaba a waɗannan kasashe baya ga haka akwai kasar Guinea wadda ta shigar da bukatar Guinea Conakry ba Guinea Bissau saboda na san sai kin mun wannan tambayi Guinea Conakry wadda ta shigar da bukatar ganin an bata damar ta shirya wannan gasa tsakanin shekarar 2032 ko kuma 2036 wanda hakan za a iya cewa wani ci gaba ne aka samu
11: to an gaishe ka Abdullahi Isa
10: madalla
12: RFI
0: yanzu kuma sai taskar mu ta labarin siyasa
13: mai sauraro barkamu da wannan safiya da fatan an tashi lafiya ga wasu daga cikin manyan labaran siyasa da suka fi daukar hankali a Najeriya Cibiyar CSLAC mai sanya idanu kan ayyukan gwamnati da ƴan majalisu da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa ta yi gargaɗi kan yadda ƴan siyasa ke amfani da addini wajen yaƙi neman zabe cibiyar ta gargaɗi ƴan siyasa da shugabannin addini da su guji amfani da aƙida wajen yaudarar masu kada ƙuri'a da kuma hana mutane amfani da fahimtar su wajen zaben dan takara mai inganci baya ga karkatar da hankalin jama'a daga muhimman batutuwan shugabanci da cigaban ƙasa sanarwar da daraktan gudanarwa na CSLAC Awwal Musa Rafsanjani ya sanya wa hannu cibiyar ta ce yadda ake ƙara amfani da addinai wajen tara magoya bayan siyasa na barazana ga demokradiyyar Najeriya haɗin kan ƙasa da zaman lafiya tsakanin al'umma Kungiyar ta ce ya kamata yakin neman zabe ya mayar da hankali kan muhimman abubuwan da suka shafi cigaban ƙasa da suka kunshi kiwon lafiya, ilimi, ababen more rayuwa, rage talauci, samar da ayyukan yi, tsaro da riƙon amana maimakon amfani da ra'ayoyin addini da goyen bayan ƴan siyasa ko jam'iyyu. Shi kuwa dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Accord a Najeriya wato Benga Olawepo Hashim Ya ce babu dalilin da zai sanya ƴan Najeriya su rika biyan sama da naira 605 kan kowace litar man fetur a ƙarƙashin gwamnatin Accord. Yana mai cewa farashin ka iya sauka zuwa naira 200 kan kowace lita idan Najeriya ta gyara matsalolin da suka dabaibaye fannin man fetur. Hashim ya kuma jaddada cewa rage farashin ba zai rage kudaden shigar gwamnati ko uku kudaden da ake rabawa tsakanin gwamnatin tarayya da jihohi da kananan hukumomi ba. Yace babu wanda zai sayi man fetur sama da naira 610 a karkashin gwamnatin sa, kuma akwai yiwuwar farashin ya iya sakkowa zuwa naira 200. Hashim, wanda ya dade yana adawa da cire tallafin man fetur, ya bayyana hujjar da aka yi amfani da ita a baya wajen cire tallafin a matsayin wasan kwaikwayo. Wannan kuma ofishin yada labarai na dan takarar shugaban kasa Peter Obi ya soki shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu kan zargin dogaro da wakilai wajen gudanar da harkokin siyasa da halartar taruka masu muhimmanci gabanin zaben shugaban kasa na shekarar 2027. Ofishin dai ya buƙaci shugaba Tinubu da ya fito da kansa domin tinkarar masu kada ƙuri'a, wata sanarwa da Idris Zakari ya sanya wa hannu a madadin ofishin yada labaran. Ta yi zargin cewa shugaba Tinubu yana shirin neman wa'adi na biyu ba tare da yin hulɗa kai tsaye da masu kada ƙuri'a ba, tare da zargin cewa gwamnatinsa na shirin gudanar da yakin neman zaɓe ta hanyar wakilai. Ofishin yada labaran ya yi nuni da rashin halartar shugaban ƙasar a wasu manyan tarukan ƙasa da aka gudanar a baya-bayan nan, ciki kuwa har da bikin rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiyar ƙasa da kwamitin zaman lafiya na ƙasar ya shirya ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban ƙasa General Abdulsalam Abubakar da Bishop Matthew Kuka.
12: To an gaishe da Shamsiya Haruna.
10: A Najeriya ana ci gaba da mayar da martani mai zafi sakamakon kalaman da shugaban karamar hukumar Kuje da ke birnin Abuja Samuel Shekolo ya furta kan cewa duk wanda baya goyon bayan jam'iyya mai mulki da APC ya fice daga karamar hukumar, yayin da ake tunkarar zaɓe a Najeriya, sannan a hankali tsorotarwa da yi wa jama'a barazana na ƙaruwa tsakanin 'yan siyasa musamman daga ɓangaren jam'iyya mai mulki, ganin yadda a baya-bayan nan wani sanata daga jihar Osun ya umarci magoya bayan jam'iyya da su kashe abokan hamayya a duk inda suka haɗu. Shin ya kuke kallon hadarin irin waɗannan kalamai yayin da ake shirye-shiryen zaɓe a Najeriya? Kuna ganin Najeriya za ta iya ɗaukar mataki kan masu aikata wannan katobara, ganin yadda har yanzu ba a kai ga hukunta wancan sanata ba? Sai ku bayyana mana ra'ayinku kamar yadda aka saba.
12: To madalla, yanzu sai shirinmu na gaba.
13: Da wannan lokaci mai sauraro da fatan an tashi lafiya, Shamsiya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai a daidai wannan lokaci cikin shirin ilimi hasken rayuwa daga nan sashen Hausa na Radio France International. A wannan makon shirin ya sauya salo ne da a iya ce masa mai dogon zango, domin zai tattauna ne da masu ruwa da tsaki akan bunƙasar harshen Hausa da matsalolin da yake fuskanta da dalilan da suka haifar da matsalolin da dai sauran muhimman batutuwa da suka shafi harshen na Hausa. Harshen Hausa harshe ne da yake da tsohon tarihi wanda ya shafi ɗaruruwan shekaru ana magana da shi, wanda alƙaluma suka tabbatar da cewa zuwa yanzu miliyoyin mutane ne ke magana da harshen Hausa a sassan duniya. Wani rahoto da aka wallafa a shekarun baya-bayan nan ya nuna cewar a halin yanzu harshen Hausa harshe ne na 11 da aka fi amfani da shi a duniya. Zalika, an yi kiyasin cewar mutane miliyan 150 ne ke magana da shi a sassan duniya. Masana dai, na kallon waɗancan alƙaluma a matsayin dalilan da suka sanya harshen Hausa yin shaharar da ta kai ya yi gogayya da dukkanin manyan harsunan duniya. Lura da yadda harshen ke da yalwar kalmomi da za a iya sarrafa su, walau a littattafai, kafofin yaɗa labarai da sauran hanyoyi. Sai dai, duk da bunƙasar da ya yi, harshen na Hausa na fuskantar tarin ƙalubale waɗanda masana ke ganin matuƙar aka ci gaba da tafiya a haka, akwai yiwuwar ya fuskanci koma baya. To koyaya ɗaliban Hausa ke kallon harshen da muhimmancinsa? Ga wasu ɗalibai da ke nazartar harshen a jami'o'in Najeriya.
14: Sunana Adamu Abdullahi, ɗalibi mai nazartar harshen Hausa a jami'ar Sulalamido da ke jihar Jigawa. Gaskiya yanda nake kallon harshen Hausa, harshe ne wanda yake da matuƙar girma da kuma muhimmanci.
15: Harshen Hausa yana fuskantar matsaloli ne waɗanda matsalolin mafiya yawa suna fitowa ne a ƙarƙashin su Hausawa. Abin ma da ya fi ma yawa shine mu kanmu makaranta harshen Hausan majority ba mu dauke shi a matsayin harshe wanda a ko'ina idan aka tambaye ka me kake karanta zaka iya fitowa ka ce abba kaza nake karanta ba, amma majority yanzu aka tambaye su wani yare suke karanta sukan ganin abun kunya ne.
16: Kana tare da Kamal Dandaji. Magana ta gaskiya ga duk wanda yake wannan harka ta kafafen sada zumunta, kaso 60 zuwa 70 na cikin wanda suke wannan harka ta kafafen sada zumunta daga a wurin yin rubutun nasu kurakuran suna yin yawa. Akwai kalmomi kanana wanda mutane suna kallon su kaman ba komai ba, kuma a ci kodai a kai tsaye ko kuma ba kai tsaye ba sukan lalata ma'anar abin da ake so a rubuta. Misali zaka ce dake sai a sa dake, ita ce sai a sa ita ce. Akwai su kalmomi kanana zaka ke kallon su wanda mutane suna ganin kamar ba wani abu bane ba,
15: kamar matsalolin da suka shafi amfani da nambobi a matsayin kamar misali harafin ba, kaga shi ma matsala ce wanda ya kamata a ce an yi duba akai. Sannan akwai masu amfani da harufan da babu su a kalmomin Hausa kamar kalmomin x da kuma fi.
17: Kamar kafofin sada zumunta kafofi ne da kowanne mutum ma yake iya lekawa, da mai nazarin harshe da wanda babu yi nazarin harshen ba da wanda ma ba Bahaushen ba, kuma duk suna amfani da kalmomin Hausa wajen yin rubutu wajen isar da sakonnin da suke so su isar ga al'umma. To wannan yasa kusan babu wata tsiyar ka'ida da ake amfani da ita wajen yin wannan rubutu din.
13: Amma ƙwararru a fannin harsuna musamman ma na Hausa na ci gaba da rubuce-rubuce da kuma jan hankali akan yadda za a bunƙasa shi la'akari da buƙatar hakan da ke akwai. Farfesa Yakubu Magaji Azare na tsangayar nazari da koyar da harshen Hausa a tattaunawarsa da editan sashen Hausa na Arafai Bashir Ibrahim Idris ya yi ƙarin bayani akan dalilin da ke haifar da ƙalubalen da ake fuskanta.
18: To a yanzu dai shi wannan harshe in muna magana akan a matsaloli bai wuce waɗansu abubuwa da yake fuskanta a cikin gida na masu amfani da shi wajen rashin bashi muhimmancin da ya kamata a bashi ta fuskar ilimi da kuma yanda za a bunƙasa shi ta yadda zai yi gogayya da kowane irin harshe a duniya. Harshen Hausa a yanzu in kana magana ta fuskar masu magana da shi da waɗanda suke asalin su Hausawa ne, da waɗanda suka koye shi, da waɗanda suke jinsa, haka a cikin ƙasa da wajen ƙasa zaka samu aƙalla zaka samu sama da mutane miliyan 150 waɗanda suke mu'amala da harshen Hausa. To amma har da haka idan ya zamanto ba a kyautata shi ta fuskar ilimi ba, wata fuskar rubuce-rubuce da shi da kuma yadda za a ɗabbaka shi a bashi damar da zai samar da duk abubuwan da yake bukata, to sai ka ga wato yawan masu magana da shi yake da, amma kuma bai da tarin makaman sarrafawa na wajen bunƙasar tasa za su zamanto suna da rauni. Wannan yana ɗaya daga cikin irin abubuwan da suke na ƙalubale ne na wannan harshen, wanda kuma muna kira ga masu magana da wannan harshen da a dage wajen yanda za a ɗabbaka shi ta rubuce-rubuce na adabi, ta rubuce-rubuce na ilimi, ta fassaro abubuwa daga waɗansu harsuna ana dawo da su cikin harshen domin ya ƙara bunƙasa ta yadda zai yi gogayya da kowane harshe.
19: To da yake yanzu an karkata zuwa fagen kafofin sada zumunta wato internet bangarori

0: wasiƙa ga Mr. Samuel Shakolo akan kalaman nasa.
1: A rubuce ne mu rubuta mashi. Mu har yanzu nan mun siya muna kai so mu ji wani magana ne shi zai yi game da wannan magana nan da har ya shiga cikin social media. Inde kariya ne dole shi zai ta yi magana ce gaskiya wannan maganan ga bayaniyan dalilin da ya sa ya yi magana.
0: To sai dai kakakin shugaban karamar hukumar ta Kuji Musa Samson ya ce an yi kuskure wajen fassara kalaman ubangidan nasu.
2: Wallahi yana magana da jami'ar APC ne domin su yan gida ne domin ya gan cewa mutanen da wanda zai iya nuna musu zuciyar shi ne kuma gaskiya bane kuma shi yasa kai gan yayi magana nan ba wai shi can mai yana tafiya da kowaye ba wai magana da general mutanen Kuji bane.
0: Wannan dambarwa na zuwa ne a yayin da ake kokawa kan yadda kalaman tunziri ke karuwa tsakanin wasu masu rike da makaman siyasa a yayin da ake tunkarar zabukan 2027.
3: To Allah ya kyauta, wani sabon rahoto da aka fitar a Najeriya ya bayyana yadda masu garkuwa da mutane suka karbi kusan dala miliyan 5.8 a matsayin kudin fansa cikin shekara guda da ta gabata. Kungiyar SBM Intelligence wadda ta fitar da rahoton binciken ta ce an yi garkuwa da mutane 7,825 tsakanin watan Yulin 2025 zuwa Yulin 2026, adadin da ya karu da kaso 66 cikin 100 idan aka kwatanta da shekarar da ta gabace ta. Akalla mutane 1,142 aka kashe, yayin da jimillar kudin fansar da aka tabbatar an biya ya haura sau uku, inda ya kai naira biliyan 7.78 kenan kwatankwacin dala miliyan 5.79. An kammala taron kaddamar da zauren majalisar gamayyar kasashen IAS na yankin Sahel a birnin Yamai, inda ta gudanar da zamanta na farko. Ga ka misali dauki da karin bayani.
4: Kwanaki biyu kasashen na IAS suka shafe suna gudanar da taron kaddamar da zauren majalisar tasu a birnin Yamai domin tantance ka'idojin da majalisar za ta yi aiki da su. Nuhu Muhammadu Arzika na daga cikin 'yan majalisar gamayyar kasashen na AES da suka fara wannan aiki.
5: Cikin tsarin da aka yi, shugabannin sabon majalisa da aka kafa da sunan IOS ita kuma ta yi aiki daidai gwagwadon wanda ake fata ta yi idan a biya bukatun da anka aza mata kwan nauyi. Muna kokowa ganin IOS ko menene ribarta da unhaninta da duk abin da zai kyautata mata shine ya cancanta a ce mun yi.
4: Hajiya Ramatu ita ma ta samu shiga cikin wannan sabon zauren majalisar ta AES mai membobi 15.
6: Kowane an aza shi cikin commission kin da yake iya kawo abin da ya sani saboda kasar mu ta zo gaba. Insha Allah kuma za mu kwatanta musu tsarin da ya kamata aza don saboda tsaron kasa ya zo wanda ya kamata.
4: Kwamitoci uku ne dai aka kafa yayin zaman na kwanaki biyu da aka kammala da suka hada da mai sanya ido kan harkokin tsaro da na tattalin arziki da kuma fannin diplomasiya haɗe da shige da ficin al'ummomin kasashen uku.
3: Manyan jami'an adawa a Togo sun yi wata haɗin gwiwa ƙarƙashin wata ƙungiya da ke yaƙi da yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar Kwaskwarima domin adawa da kundin tsarin mulki wanda aka yi wa gyaran fuska a 2024. Wannan na zuwa ne bayan da ƙungiyoyin ke zargin an yi wa kundin tsarin mulkin Kwaskwarima ne don baiwa shugaba Fone Simbe damar dawama a kan mulki. A yanzu dai shugaban shi ne ke riƙe da matsayin shugaban majalisa kuma za a iya sake naɗa shi a wannan muƙami ba tare da ƙayyade wa'adin mulki ba. Bayanai sun ce ba a taɓa ganin wannan haɗin gwiwar ba tsawon shekaru kuma an ce yana kuma gwagwarmayar neman samar da mafita daga rikicin siyasar ƙasar domin dawo da tsarin mulkin demokuraɗiyya mai cikakken iko a Togo. Shugabannin yankin Tigray sun ce babu wata matsaya da aka cimma yayin tattaunawar da ta gudana tsakanin mayakansu da TPLF da ɓangaren gwamnati a ƙarƙashin shiga tsakanin ƙungiyar tarayyar Afirka. Zainab Ibrahim na ɗauki da ƙarin bayani.
7: An dai shafe watanni ana takun saka tsakanin mayakan TPLF da ɓangaren gwamnati, inda kowanninsu ke zargin juna da yunkurin tayar da sabon yaƙi. Biyo bayan ƙazamin yaƙin da ya faru tsakanin shekarar 2020 zuwa 2022, wanda ya sanadiyar laƙume rayuka aƙalla 600. Shi dai jakada na musamman ga ƙungiyar tarayyar Afirka kuma tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo, wanda kuma ya kasance daga cikin waɗanda suka yi ruwa da tsaki wajen samar da yarjejeniyar tsagaita wuta a yakin na shekarar 2022, ya gana da shugaban mayakan na TPLF da Breton Gabriel Michael a ranar Litinin da ta gabata a babban birni Makele. To sai dai ziyarar bata haifar da da mai ido ba domin babu wata matsaya da aka cimma haka ma babu wasu sabbin shawarwarin da aka amince da su sannan babu wani tayi da ya samu karbuwa kamar yadda shugabannin yankin Tigray suka tabbatar a kafofin yada labarai ya zuwa yanzu dai gwamnatin Habasha bata ce komai ba dangane da wannan ziyara haka ma bata bayyana ko wani jami'in ta ya gana da jakadan ba
3: Rundunar 'yan sanda ta duniya Interpol ta samu nasarar cefke mutane 58 tare da gano makoyar karin wasu 263 yayin samaman da ta rika kaiwa kan wasu wato kan masu aikata muggan laifuka a sassan yammacin Afirka. Rundunar 'yan sandan ta kasa da kasa ta fitar da sanarwar ce bayan da aka shafe watanni 8 jami'ai tana aiki ba ji ba gani daga watan Nuwamban shekarar bara zuwa watan Yunin da ya gabata. Kamfanin Meta mallakin Facebook da Instagram ya amince da biyan sunzurutun kudi har dala biliyan 18.68 domin sasanta karar da jihohi 29 na Amurka suka shigar kan zargin cewa kafafan sada zumuntan sa na cutar da kananan yara. Ahmad Abba na dauki da karin bayani.
8: Meta ya amince da sasanci wajen biyan kudaden bayan da jihohin suka zargi kamfanin da tsara manhajojin sa Facebook da Instagram ta yadda za su jawo yara su kamu da son amfani da su fiye da kima. A karkashin yarjejeniyar Facebook da Instagram za su kara takaita lokaci da matasa ke amfani da manhajojin tare da sanya wasu dokoki kan amfani da su da daddare haka kuma kamfanin zai karfafa hanyoyi da iyaye za su iya bibiyar yadda ƴaƴansu ke amfani da kafafan sada zumuntan duk da amincewa da yarjejeniyar sulhun kamfanin Meta ya ci gaba da musanta aikata ba daidai ba amma dai da wannan an kawo ƙarshen shari'ar tsawon lokaci da ake yi a wata kotun tarayya dake California masu suka dai na ganin cewa biyan kudi kadai ba zai wadatar ba muddin ba a samu sauyi mai ma'ana kan yadda aka tsara waɗannan manhajoji ba to sai dai ana ganin matakin na iya zama izina da zai ƙara matsin lamba ga Meta da sauran kamfanonin sada zumunta wajen ganin sun fifita lafiyar yara da tsaron bayanan su
3: kusan mutane 1,500 ciki har da akalla ƴan kasashen waje 800 ne ake neman su a kasar Nepal da yankin Tibet na kasar China kamar yadda hukumomi suka bayyana a jiya Alhamis sakamakon faruwar ambaliyar ruwa da zaftarewar kasa a Nepal masu aikin ceto sun yi amfani da jirage masu saukar ungulu wajen neman waɗanda suka tsira tare da jefa kayayyakin agaji ga dubban mutanen da ambaliyar ta katse daga sauran sassan kasar bala'in ya afku ne a wani yanki mai cike da duwatsu da ke da yawan masu bude idanu wanda ya da da birnin Lhasa da Tibet da Kathmandu babban birnin Nepal zuwa yanzu dai an tabbatar da mutuwar mutane 165 alƙalin kotun rundunar sojin saman Amurka ya bayar da umarnin bude shari'ar Khalid Sheikh Mohammed wanda ake zargi da kitsawa da kuma tsara harharar ranar 11 ga Satumban 2001 a Amurka tare da wasu mutane uku da ake tuhuma tare da shi bayanai sun ce bisa wannan umarni za a bude shari'ar a watan Yunin 2028 Karfe 8:10. Lokaci ne na labarin wasanni ga Abdullahi Isa ya
9: sa. Madallar Rukayya bari mu sake komawa kasar Habashar inda wadda ta shigar da bukatar ko in ce neman hukumar kwallon kafa ta Afirka CAF kenan ta amince da wannan bukatar ta ta shirye gasar ko karbar rakuncin gasar cin kofin na shekarar 2028. Kin san kasar a shekarar 1976 ne ta taba karbar gasar ko in ce bakuncin wannan gasar kuma lokacin babu wannan matsala da take fuskanta musamman ma matsalar da ta shafi tsaro ana fuskantar fada a wasu yankunan kasar ta Habasha kuma kungiyoyi da dama na barazana ga rayuwar fararen hulla to kasar da ke yankin kusurwar Afirka wacce ke a matsayin ta biyu a nahiyar mai yawan jama'a tana da kusan mutane miliyan 130 kuma kin san an ce yawan jama'a shine yawan
3: yawa
9: to zaka kuma kasar tana a matsayin na 143 daga cikin kasashe 211 a cikin jadawalin FIFA za a iya cewa dai ba laihi ta dan tabuka wani abu a zuwa gani tunda daga cikin kasashe 211 tana a mataki na 143 ba mamaki a ce idan ta samu ta kila ma amincewar hukumar ta CAF dan samu wani hubbasa a bangaren kwallon kafa to a bangaren nahiyar Afirka dai yanzu haka kasashe da dama ne suka shigar da bukatunsu na ganin sun karbe bakuncin wannan gasa sai dai ita hukumar ta kwallon kafa Afrika ta gindaya wasu sharuɗa saboda akwai wasu matakai da ya kamata a ce kasashe sun bi kafin su
3: karɓi bakuncin
9: yawwa wannan gasa to daga cikin kasashe yanzu haka a shekarar 2027 za mu shiga idan Allah ya kai mu nan gaba kasar Kenya Uganda da Tanzania ne za su karɓi wannan bakuncin gasar baya ga haka a shekarar 2028 zuwa shekara ta 2032 akwai kasashe waɗanda suka shigar da wannan buƙatar tasu kamar yadda na sanar da farko kasar Habasha kada mun manta cewa Afrika ta Kudu da Botswana da Namibia da Zimbabwe sun buƙaci su ma a ba su damar shirya wannan gasa a shekarar 2028
3: kenan za a fafata
9: haka to baya ga haka a kasar Burkina Faso Mali da Niger kamar yadda muka yi ta sanar a labaran mu dan ma mutane suka garzaya shafin mu akwai labari na musamman da muka yi a wancan karan lokacin da Burkina Faso Mali da Niger kasashen da suka hadi a wannan kungiya da ake kira da
3: AES
9: suka shigar da buƙatar ganin an ba su damar shirya gasar a shekarar 2032 kisa wannan ba sabon abu bane a ga kasashe sun hade domin shirya wannan gasa saboda meye alfanin shi yana baiwa kasashe koko waɗanda ba su ma san waɗannan kasashe ba damar zuwa kuma su gane wa idanun su irin kokarin da aka yi na ci gaba a waɗannan kasashe baya ga haka akwai kasar Gine wadda ta shigar da buƙatar Gine Conakry ba Gine Bissau ba saboda na san sai kin manonan tambaye Gine Conakry wadda ta shigar da buƙatar ganin an ba ta damar ta shirya wannan gasa tsakanin shekarar 2032 ko kuma 2036 wanda hakan za a iya cewa wani ci gaba ne aka samu
3: to an gaishe ka Abdullahi Isa
9: Madalla
10: RFI
3: yanzu kuma sai taskar mu ta labarin siyasa
11: mai sauraro barkamu da wannan safiya da fatan an tashi lafiya ga wasu daga cikin manyan labaran siyasa da suka fi daukar hankali a Najeriya Cibiyar CISLAC mai sanya idanu kan ayyukan gwamnati da 'yan majalisu da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa ta yi gargaɗi kan yadda 'yan siyasa ke amfani da addini wajen yaƙi neman zaɓe. Cibiyar ta gargaɗi 'yan siyasa da shugabannin addini da su guji amfani da aƙida wajen yaudarar masu kaɗa ƙuri'a da kuma hana mutane amfani da fahimtarsu wajen zaɓen ɗan takara mai inganci baya ga karkatar da hankalin jama'a daga muhimman batutuwan shugabanci da cigaban ƙasa. Sanarwar da daraktan gudanarwa na CISLAC Awwal Musa Rafsanjani ya sanya wa hannu. Cibiyar ta ce yadda ake ƙara amfani da addinai wajen tara magoya bayan siyasa na barazana ga demokradiyyar Najeriya haɗin kan ƙasa da zaman lafiya tsakanin al'umma. Kungiyar ta ce ya kamata yakin neman zabe ya mayar da hankali kan muhimman abubuwan da suka shafi ci gaban ƙasa da suka kunshi kiwon lafiya, ilimi, ababen more rayuwa, rage talauci, samar da ayyukan yi, tsaro da riƙon amana maimakon amfani da ra'ayoyin addini da goyen bayan 'yan siyasa ko jam'iyyu. Shi kuwa ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Accord a Najeriya wato Benga Olawepo Hashim Ya ce babu dalilin da zai sanya 'yan Najeriya su rika biyan sama da naira 605 kan kowace litar man fetur a ƙarƙashin gwamnatin Accord. Yana mai cewa farashin ka iya sauka zuwa naira 200 kan kowace lita idan Najeriya ta gyara matsalolin da suka dabaibaye fannin man fetur. Hashim ya kuma jaddada cewa rage farashin ba zai rage kuɗaɗen shigar gwamnati ko kuɗaɗen da ake rabawa tsakanin gwamnatin tarayya da jihohi da ƙananan hukumomi ba. Ya ce babu wanda zai sayi man fetur sama da naira 610 a ƙarƙashin gwamnatinsa kuma akwai yiwuwar farashin ya iya saukowa zuwa naira 200. Hashim wanda ya dade yana adawa da cire tallafin man fetur ya bayyana hujjar da aka yi amfani da ita a baya wajen cire tallafin a matsayin wasan kwaikwayo. Tuanan kuma ofishin yada labarai na ɗan takarar shugaban ƙasa Peter Obi ya soki shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu kan zargin dogaro da wakilai wajen gudanar da harkokin siyasa da halartar taruka masu muhimmanci gabanin zaben shugaban ƙasa na shekarar 2027. Ofishin dai ya buƙaci shugaba Tinubu da ya fito da kansa domin tunkarar masu kaɗa ƙuri'a. Wata sanarwa da Idris Zakari ya sanya wa hannu a madadin ofishin yada labaran ta yi zargin cewa shugaba Tinubu yana shirin neman wa'adi na biyu ba tare da yin hulɗa kai tsaye da masu kaɗa ƙuri'a ba tare da zargin cewa gwamnatinsa na shirin gudanar da yaƙin neman zaɓe ta hanyar wakilai. Ofishin yada labaran ya yi nuni da rashin halartar shugaban ƙasar a wasu manyan tarukan ƙasa da aka gudanar a baya-bayan nan ciki kuwa har da bikin rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiyar ƙasa da kwamitin zaman lafiya na ƙasar ya shirya ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban ƙasa Janar Abdulsalam Abubakar da Bishop Matthew Kuka.
3: To an gaishe da Shamsiya Haruna.
9: A Najeriya ana ci gaba da mayar da martani mai zafi sakamakon kalaman da shugaban karamar hukumar Kuje da ke birnin Abuja Samuel Shakolo ya furta kan cewa duk wanda baya goyon bayan jam'iyya mai mulki da APC ya fice daga karamar hukumar yayin da ake tunkarar zabe a Najeriya sannan hankali tsorotarwa da yi wa jama'a barazana na karuwa tsakanin yan siyasa musamman daga bangaren jam'iyya mai mulki ganin yadda a baya-bayan nan wani sanata daga jihar Osun ya umurci magoya bayan jam'iyya da su kashe abokan hamayya a duk inda suka haɗu. Shin ya kuke kallon hadarin irin waɗannan kalamai yayin da ake shirye-shiryen zaɓe a Najeriya? Kuna ganin Najeriya za ta iya ɗaukar mataki kan masu aikata wannan katobara ganin yadda har yanzu ba a kai ga hukunta wancan sanata ba? Sai ku bayyana mana ra'ayinku kamar yadda aka saba.
3: To madalla yanzu sai shirinmu na gaba. Da wannan lokaci mai sauraro da fatan an tashi lafiya. Shamsiya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai a daidai wannan lokaci cikin shirin ilimi hasken rayuwa daga nan sashen Hausa na Radio France International. A wannan makon shirin ya sauya salo ne da a iya ce masa mai dogon zango domin zai tattauna ne da masu ruwa da tsaki akan bunƙasar harshen Hausa da matsalolin da yake fuskanta da dalilan da suka haifar da matsalolin da dai sauran muhimman batutuwa da suka shafi harshen na Hausa. Harshen Hausa harshe ne da yake da tsohon tarihi wanda ya shafi ɗaruruwan shekaru ana magana da shi, wanda alƙaluma suka tabbatar da cewa zuwa yanzu miliyoyin mutane ne ke magana da harshen Hausa a sassan duniya. Wani rahoto da aka wallafa a shekarun baya-bayan nan ya nuna cewar a halin yanzu harshen Hausa harshe ne na 11 da aka fi amfani da shi a duniya. Zalika, an yi kiyasin cewar mutane miliyan 150 ne ke magana da shi a sassan duniya. Masana dai na kallon waɗancan alƙaluma a matsayin dalilan da suka sanya harshen Hausa yin shaharar da ta kai yayi gogayya da dukkanin manyan harsunan duniya. Lura da yadda harshen ke da yalwar kalmomi da za a iya sarrafa su, walau a littattafai, kafofin yaɗa labarai da sauran hanyoyi. Sai dai duk da bunƙasar da yayi, harshen na Hausa na fuskantar tarin ƙalubale waɗanda masana ke ganin matuƙar aka ci gaba da tafiya a haka, akwai yiwuwar ya fuskanci koma baya. To ko yaya ɗaliban Hausa ke kallon harshen da muhimmancinsa? Ga wasu ɗalibai da ke nazartar harshen a jami'o'in Najeriya.
10: Sunana Adamu Abdullahi, ɗalibi mai nazartar harshen Hausa a jami'ar Sulalamido da ke jihar Jigawa. Gaskiya yadda nake kallon harshen Hausa, harshe ne wanda yake da matuƙar girma da kuma muhimmanci.
11: Harshen Hausa yana fuskantar matsaloli ne waɗanda matsalolin mafiya yawa suna fitowa ne a ƙarƙashin su Hausawa. Abin ma da ya fi ma yawa shi ne mu kanmu makaranta harshen Hausan majority ba mu ɗauke shi a matsayin harshe wanda a ko'ina idan aka tambaye ka me kake karanta za ka iya fitowa ka ce abba kaza nake karanta ba. Amma majority yanzu aka tambaye su wane yare suke karanta sukan ganin abun kunya ne.
12: Kana tare da Kamal Dandaji. Magana ta gaskiya ga duk wanda yake wannan harka ta kafafen sada zumunta, kaso 60 zuwa 70 na cikin wanda suke wannan harka ta kafafen sada zumunta daga a wurin yin rubutun nasu kurakuran suna yin yawa. Akwai kalmomi ƙanana wanda mutane suna kallon su kaman ba komai ba, kuma a ci kodai a kai tsaye ko kuma ba kai tsaye ba sukan lalata ma'anar abin da ake so a rubuta. Misali zaka ce dake sai a sa dake, ita ce sai a sa ita ce. Akwai su kalmomi ƙanana zaka ke kallon su wanda mutane suna ganin kamar ba wani abu bane ba,
11: kamar matsalolin da suka shafi amfani da lambobi a matsayin kamar misali harafin ba, kaga shi ma matsala ce wanda ya kamata a ce an yi duba akai. Sannan akwai masu amfani da harufan da babu su a kalmomin Hausa kamar kalmomin X da kuma fi.
13: Kamar kafofin sada zumunta, kafofi ne da kowanne mutum ma yake iya lekawa, da mai nazarin harshe, da wanda babu nazarin harshen ba, da wanda ma ba Bahaushen ba, kuma duk suna amfani da kalmomin Hausa wajen yin rubutu, wajen isar da sakonnin da suke so su isar ga al'umma. To wannan yasa kusan babu wata tsiyar ka'ida da ake amfani da ita wajen yin wannan rubutu din.
3: Amma
11: kwararru a fannin harsuna musamman ma na Hausa na ci gaba da rubuce-rubuce da kuma jan hankali akan yadda za a bunƙasa shi la'akari da buƙatar hakan take akwai. Farfesa Yakubu Magaji Azare na tsangayar nazari da koyar da harshen Hausa a tattaunawarsa da editan sashen Hausa na Arafai Bashir Ibrahim Idris yayi ƙarin bayani akan dalilin da ke haifar da ƙalubalen da ake fuskanta.
14: To a yanzu dai shi wannan harshe in muna magana akan matsaloli bai wuce waɗansu abubuwa da yake fuskanta a cikin gida na masu amfani da shi wajen rashin bashi muhimmancin da ya kamata a bashi ta fuskar ilimi da kuma yanda za a bunƙasa shi ta yadda zai yi gogayya da kowane irin harshe a duniya. Harshen Hausa a yanzu in kana magana ta fuskar masu magana da shi da waɗanda suke asalin su Hausawa ne da waɗanda suka koye shi da waɗanda suke jinsa haka a cikin ƙasa da wajen ƙasa zaka samu akalla zaka samu sama da mutane miliyan 150 waɗanda suke mu'amala da harshen Hausa. To amma har da haka idan ya zamanto ba a kyautata shi ta fuskar ilimi ba wato fuskar rubuce-rubuce da shi da kuma yadda za a dabbaka shi a bashi damar da zai samar da abubuwan da yake bukata to sai ka ga wato yawan masu magana da shi yake da amma kuma bai da tarin makaman sarrafawa wajen bunƙasar tasa za su zamanto suna da rauni. Wannan yana ɗaya daga cikin irin abubuwan da suke na ƙalubale ne na wannan harshen wanda kuma muna kira ga masu magana da wannan harshen da a dage wajen yanda za a dabbaka shi ta rubuce-rubuce na adabi ta rubuce-rubuce na ilimi ta fassaro abubuwa daga waɗansu harsuna ana dawo da su cikin harshen domin ya ƙara bunƙasa ta yadda zai yi gogayya da kowane harshe.
15: To da yake yanzu an karkata zuwa fagen kafofin sada zumunta wato internet bangarori daban-daban wani irin kalubale a matsayinka na mai nazari kake gani harshen Hausa yake fuskanta waɗannan sabbin hanyoyin isar da sakonni?
14: Babban abin shine bai wuce yanda masu rubutu da waɗannan kafofin sadarwar suke rubuta Hausar ba. Wannan matsala ce babba saboda da dama su Hausawa ne suna magana da harshen Hausa to amma in aka zo rubutu sai ya zamanto ana yin kwado da yawa a rubutun. To sautari na kan ga wani lokaci in ka shiga social media in waɗannan kafafen sadarwar na zamani in an yi magana an ce kuna rubutu ba daidai ba ko wani sai ka ji matashi ya ce to ai in dai za a gane. To shikenan. Haka din ne in za a gane to amma anya in an tafi haka an yi wa harshen adalci a bada dama a dinga rubuta shi ana masa ɗiban karar mahaukaciya ana zuba shi yadda aka ga dama sai na shiga kanin kamar an yi haka ba masa adalci ba duba da cewa a tsakanin namu kowa idan alal misali ya zo zai rubutu da harshen Ingilishi tsayawa yake tsam da ransa ya ga cewa hatta waƙafi sai ya saka shi daidai don kar a ce bai iya harshen Ingilishi ba. To ina batu harshen da ka koye shi kake ƙoƙari ka gyara naka kuma wanda anan ya kamata a ga ƙwarewarka a ga kishinka kuma shi kake wa riƙon sakainar kashi. To anan yana da kyau matasa su fahimci cewa su gyara nasu yana da muhimmanci domin sakon da suke isarwa ba a Hausawa bane kadai har da mutanen da ba Hausawa ba waɗanda ba Hausawa ba ga misali yanzu idan ka dauki mutanen da suke Turai akwai da dama sun koyi Hausa amma sun koyi Hausa ne ta hanyar ka'ida to saboda haka suna karanta Hausa ne ta hanyar ka'ida to idan baka rubuta musu ita a daidai ba ba za su karanta ta a daidai ba sakonka ba zai fita a wurin su a daidai ba. To yana da kyau dai matasa su kula naga akwai taron matasa waɗanda suke kokari su wayar da kai a kafafen sadarwa na zamani irin hanyoyin da za a bi a gyara rubutu sautari zaka ga suna ta shigowa kuma abin sha'awa sai ka ga waɗansu matasan suna godiya suna karɓar irin wannan gyaran da sauransu. A hankali dai za mu ji insha Allah.
11: To mai sauraro saboda ƙarancin lokaci a nan shirin na ilimi hasken rayuwa zai dakata sai kuma a mako mai zuwa zai ɗora daga inda ya tsaya. inda zai tattauna akan illolin rashin kyautata rubutun Hausa da kuma rawar da manhajar nan ta fassara wato Google Translate ke takawa wajen rubutun Hausa da yadda ake amfani da shi. A madadin kafatanin abokan aiki musamman Nura Ado Suleiman wanda ya tsara shirin, Shamsiya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.
16: Ta an gaishe ki Shamsiya Haruna.

0: karfe 8 agogon Najeriya ne jihar Kamaru da Chadi 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana kan bita 22-25.
1: Rukayya Abba Kabara.
0: Mai sauraro barkamu da sake kasancewa tare a labaran safiyar wannan rana da fatan mun waye gari cikin koshin lafiya ga kanin labaran da muke tafa da su. A Najeriya ana ci gaba da mayar da martani bayan umarnin shugaban karamar hukumar Kuje na korarren 'ya'yan jam'iyyun adawa daga garin. Shugabannin yankin Tigray a Habasha sun ce tattaunawar zaman lafiya da tsohon shugaban Najeriya Obasanjo ke jagoranta ba ta yin wani tasiri. Kamfanin Meta ya amince da biyan sama da dala miliyan 16 sakamakon laifin lalata kananan yara. Tuma da Lions ga labarin BDB. Kalaman da shugaban karamar hukumar Kuje dake birnin Abuja Mr. Samuel Shekolo ya furta a ranar Talata nan na ci gaba da haifar da cice kuce a Najeriya bayan yaduwar bidiyon da a cikin sa yake shaidawa duk wanda ba zai mara wa jam'iyyar APC mai mulki baya ba a zabukan 2027 to ya tattara kayan sa ya sauya gurin zama. Nura Ado Suleiman ya hada mana rahoto.
1: Comrade Umar Bala dan gwagwarmaya wanda kuma yake zaune a yankin Nakuji na daga cikin masu bayyana kaduwa da jin kalaman inda yace ya kamata makogaro ya fatina inuwar haba ya fara sha kafin ya samu tagemu.
2: Kujar da kake nan mutane suka zabe ka ka shiga office din nan kuma yanzu nan an waye gari da yake ubangijin naka kana supportin nasu suna APC kana APC kace wanda ba zai APC ba ya bagare hato kaga wannan ba wannan da ya kamata shi yayi ne ba shugaba. Muna kiran shi ya zo ya janye maganar shi kuma ya ba mutane hakuri.
1: Tunda dai wasu ƴan fafutukar karkashin jagorancin Comrade John Jimmy suka aike da wasiƙa ga Mr. Samuel Shekolo akan kalaman nasa.
3: A rubuce ne mu rubuta mashi. Mu har yanzu nan mun siya muna kai so mu ji wani magana ne shi zai yi game da wannan magana nan da har ya shiga cikin social media. Inde kariya ne dole shi zai ta yi magana ce eh gaskiya wannan maganan ga bayani dalilin da yasa yayi magana.
1: To sai dai kakakin shugaban karamar hukumar ta Kuje Musa Samson ya ce an yi kuskure wajen fassara kalaman ubangidan nasu.
4: Wallahi yana magana da jami'ar APC ne domin su yan gida ne domin ya gan cewa mutanen da wanda zai ya nuna musu zuciyar shi ne kuma gaskiya bane kuma shi yasa kai gan yayi magana nan ba wai shi ce mai yana tafiya da kowa yayi ba wai magana da general mutane na Kuje bane.
1: Wannan dambarwa na zuwa ne a yayin da ake kokawa kan yadda kalaman tunziri ke karuwa tsakanin wasu masu rike da makaman siyasa a yayin da ake tunkarar zabukan 2027.
0: To Allah ya kyauta, wani sabon rahoto da aka fitar a Najeriya ya bayyana yadda masu garkuwa da mutane suka karbi kusan dala miliyan 5.8 a matsayin kudin fansa cikin shekara guda da ta gabata. Kungiyar SBM Intelligence wadda ta fitar da rahoton binciken ta ce an yi garkuwa da mutane 7,825 tsakanin watan Yulin 2025 zuwa Yulin 2026. Adadin da ya karu da kaso 66 cikin 100 idan aka kwatanta da shekarar da ta gabace ta. Akalla mutane 1,142 aka kashe yayin da jimillar kudin fansar da aka tabbatar an biya ya haura sau uku inda ya kai naira biliyan 7 da dubu wato da dugo 7.78 kenan kwatankwacin dala miliyan 5.79. An kammala taron kaddamar da zauren majalisar gamayyar kasashen IAS na yankin Sahel a birnin Yamai inda ta gudanar da zamanta na farko. Ga ka misali dauki da karin bayani.
5: Kwanaki biyu kasashen na IAS suka shafe suna gudanar da taron kaddamar da zauren majalisar tasu a birnin Yamai domin tantance ka'idojin da majalisar za ta yi aiki da su. Nuhu Muhammadu Arzika na daga cikin 'yan majalisar gamayyar kasashen na AES da suka fara wannan aiki.
6: Cikin tsarin da aka yi shugabannin sabon majalisa da aka kafa da sunan IAS ita kuma ta yi aiki daidai gwagwadon wanda ake fata ta yi don a biya bukatun da an ka aza mata kwan nauyi. Muna kokowa ganin IAS ta komi ne ne ribarta da unhaninta da duk abin da zai kyautata mata shine ya cancanta a ce mun yi.
5: Hajiya Ramatu ita ma ta samu shiga cikin wannan sabon zauren majalisar ta AES mai membobi 15.
7: Kowane an aza shi cikin commission kin da yake iya kawo abin da ya sani saboda kasar mu ta zo gaba. Insha Allah kuma za mu kwatanta musu tsarin da ya kamata aza don saboda tsaron kasa ya zo wanda ya kamata.
5: Kwamitoci uku ne dai aka kafa yayin zaman na kwanaki biyu da aka kammala da suka hada da mai sanya ido kan harkokin tsaro da na tattalin arziki da kuma fannin diplomasiya haɗe da shige da ficin al'ummomin kasashen uku.
0: Manyan jami'an adawa a Togo sun yi wata haɗin gwiwa ƙarƙashin wata ƙungiya da ke yaƙi da yiwa kundin tsarin mulkin ƙasar Kwaskwarima domin adawa da kundin tsarin mulki wanda aka yi wa gyaran fuska a 2024. Wannan na zuwa ne bayan da ƙungiyoyin ke zargin an yi wa kundin tsarin mulkin Kwaskwarima ne don baiwa shugaba Fone Simbe damar dawama akan mulki. Yanzu dai shugaban shi ne ke riƙe da matsayin shugaban majalisa kuma za a iya sake naɗa shi a wannan muƙami ba tare da ƙayyade wa'adin mulki ba. Bayanai sun ce ba a taɓa ganin wannan haɗin gwiwar ba tsawon shekaru kuma an ce yana kuma gwagwarmayar neman samar da mafita daga rikicin siyasar ƙasar domin dawo da tsarin mulkin demokradiyya mai cikakken iko a Togo. Shugabannin yankin Tigray sun ce babu wata matsaya da aka cimma yayin tattaunawar da ta gudana tsakanin mayakansu da TPLF da ɓangaren gwamnati a ƙarƙashin shiga tsakanin ƙungiyar tarayyar Afirka. Zainab Ibrahim na ɗauki da ƙarin bayani.
8: An dai shafe watanni ana takun saka tsakanin mayakan TPLF da ɓangaren gwamnati, inda kowanninsu ke zargin juna da yunkurin tayar da sabon yaƙi. Biyo bayan ƙazamin yaƙin da ya faru tsakanin shekarar 2020 zuwa 2022, wanda ya sanadiyar laƙume rayuka aƙalla 600. Shi dai jakada na musamman ga ƙungiyar tarayyar Afirka kuma tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo, wanda kuma ya kasance daga cikin waɗanda suka yi ruwa da tsaki wajen samar da yarjejeniyar tsagaita wuta a yakin na shekarar 2022, ya gana da shugaban mayakan na TPLF da Breton Gabriel Michael a ranar Litinin da ta gabata a babban birni Makele. To sai dai ziyarar ba ta haifar da ɗa mai ido ba domin babu wata matsaya da aka cimma, haka ma babu wasu sabbin shawarwarin da aka amince da su, sannan babu wani tayi da ya samu karbuwa kamar yadda shugabannin yankin Tigray suka tabbatar a kafofin yada labarai. Ya zuwa yanzu dai gwamnatin Habasha bata ce komai ba dangane da wannan ziyara, haka ma bata bayyana ko wani jami'inta ya gana da jakadan ba.
0: Rundunar 'yan sanda ta duniya Interpol ta samu nasarar cefke mutane 58 tare da gano maɓoyar ƙarin wasu 263 yayin samaman da ta rika kaiwa kan wasu wato kan masu aikata muggan laifuka a sassan yammacin Afirka. Rundunar 'yan sandan ta ƙasa da ƙasa ta fitar da sanarwar ce bayan da aka shafe watanni 8 jami'ai tana aiki ba ji ba gani daga watan Nuwamban shekarar bara zuwa watan Yunin da ya gabata. Kamfanin Meta mallakin Facebook da Instagram ya amince da biyan sunzurutun kuɗi har dala biliyan 18.68 domin sasanta ƙarar da jihohi 29 na Amurka suka shigar kan zargin cewa kafafen sada zumuntansa na cutar da ƙananan yara. Ahmad Abba na ɗauki da ƙarin bayani.
9: Meta ya amince da sasanci wajen biyan kuɗaɗen bayan da jihohin suka zargi kamfanin da tsara manhajojinsa Facebook da Instagram ta yadda za su jawo yara su kamu da son amfani da su fiye da ƙima. A ƙarƙashin yarjejeniyar Facebook da Instagram za su ƙara taƙaita lokaci da matasa ke amfani da manhajojin, tare da sanya wasu dokoki kan amfani da su da daddare. Haka kuma kamfanin zai karfafa hanyoyi da iyaye za su iya bibiyar yadda 'ya'yansu ke amfani da kafafen sada zumuntan. Duk da amincewa da yarjejeniyar sulhun, kamfanin Meta ya ci gaba da musanta aikata ba daidai ba, amma dai da wannan an kawo ƙarshen shari'ar tsawon lokaci da ake yi a wata kotun tarayya da ke California. Masu suka dai na ganin cewa biyan kuɗi kaɗai ba zai wadatar ba muddin ba a samu sauyi mai ma'ana kan yadda aka tsara waɗannan manhajoji ba. To sai dai ana ganin matakin na iya zama izina da zai ƙara matsin lamba ga Meta da sauran kamfanonin sada zumunta wajen ganin sun fifita lafiyar yara da tsaron bayanansu.
0: Kusan mutane 1,500 ciki har da akalla 'yan kasashen waje 800 ne ake neman su a kasar Nepal da yankin Tibet na kasar China, kamar yadda hukumomi suka bayyana a jiya Alhamis sakamakon faruwar ambaliyar ruwa da zaftarewar ƙasa. A Nepal masu aikin ceto sun yi amfani da jirage masu saukar ungulu wajen neman waɗanda suka tsira, tare da jefa kayayyakin agaji ga dubban mutanen da ambaliyar ta katse daga sauran sassan ƙasar. Bala'in ya afku ne a wani yanki mai cike da duwatsu da ke da yawon masu buɗe idanu wanda ya haɗa da birnin Lhasa da Tibet da Kathmandu babban birnin Nepal. Zuwa yanzu dai an tabbatar da mutuwar mutane 165. Alƙalin kotun rundunar sojin saman a Amurka ya bayar da umarnin buɗe shari'ar Khalid Sheikh Mohammed wanda ake zargi da kitsawa da kuma tsara hare-haren ranar 11 ga Satumban 2001 a Amurka tare da wasu mutane uku da ake tuhuma tare da shi. Bayanai sun ce bisa wannan umarni za a buɗe shari'ar a watan Yunin 2028. Ƙar karfe 8:10. Lokaci ne na labarin wasanni ga Abdullahi Isa ya
10: sake. Madalla Rukayya bar mu sake komawa kasar Habasha din da wadda ta shigar da bukatar ko in ce neman hukumar kwallon kafa ta Afrika CAF kenan ta amince da wannan bukatar ta na shirye gasar ko karbar bakuncin gasar cin kofin na shekarar 2028. Kin san kasar a shekarar 1976 ne ta taba karbar gasar ko in ce bakuncin wannan gasar kuma lokacin babu wannan matsala da take fuskanta musamman ma matsalar da ta shafi tsaro ana fuskantar fada a wasu yankunan kasar ta Habasha kuma kungiyoyi da dama wana barazana ga rayuwar fararen hulla to kasar dake yankin kusurwar Afrika wacce ke a matsayin ta biyu a nahiyar mai yawan jama'a tana da kusan mutane miliyan 130 kuma kin san an ce yawan jama'a shine
11: yawan kasuwa
10: to zaka kuma kasar tana a matsayin na 143 daga cikin kasashe 211 a cikin jadawalin FIFA za a iya cewa dai ba laihi ta dan tabu ko wani abu a zuwa gani tunda daga cikin kasashe 211 tana a mataki na 143 ba mamaki a ce idan ta samu ta kila ma amincewar hukumar ta CAF ta samu wani hobbasa bangaren kwallon kafa to a bangaren nahiyar Afrika dai yanzu haka kasashe da dama ne suka shigar da bukatun su na ganin sun karbi bakuncin wannan sai da ita hukumar ta kwallon kafa Afrika ta gindaya wasu sharuɗa saboda akwai wasu matakai da ya kamata a ce kasashe sun bi kafin su
11: karɓi bakuncin
10: yawwa wannan gasa to daga cikin kasashe yanzu haka a shekarar 2027 da za mu shiga idan Allah ya kai mu nan gaba kasar Kenya, Uganda, Tanzania ne za su karɓi wannan bakuncin gasar baya ga haka a shekarar 2028 zuwa shekara ta 2032 akwai kasashe waɗanda suka shigar da wannan buƙatar tasu kamar yadda na sanar da ko kasar Habasha kar da manta cewa Afrika ta Kudu da Botswana da Namibia da Zimbabwe sun bukaci su ma a basu damar shirya wannan gasa a shekarar 2028
11: kenan za a fafata
10: haka to baya ga haka a kasar Burkina Faso, Mali da Niger kamar yadda muka yi ta sanar a labaran mu dan ma mutane suka garzaya shafin mu akwai labari na musamman da muka yi a wancan karan lokacin da Burkina Faso, Mali da Niger kasashen da suka hadi a wannan kungiya da ake kira da
11: AES
10: suka shigar da bukatar ganin an basu damar shirya gasar a shekarar 2032 kisa wannan ba sabon abu bane a ga kasashe sun hade domin shirya wannan gasa saboda miye alfanin shi yana baiwa kasashe koko waɗanda ba su ma san waɗannan kasashe ba damar zuwa kuma su gane wa idanunsu irin kokarin da aka yi na ci gaba a waɗannan kasashe baya ga haka akwai kasar Gine wadda ta shigar da bukatar Gine Conakry ba Gine Biso ba saboda na san sai kin mun wannan tambayi Gine Conakry wadda ta shigar da bukatar ganin an bata damar ta shirya wannan gasa tsakanin shekarar 2032 ko kuma 2036 wanda hakan za a iya cewa wani ci gaba ne aka samu
11: to an gaishe ka Abdullahi Isa
10: madalla
12: RFI
0: yanzu kuma sai taskar mu ta labarin siyasa
13: mai sauraro barkamu da wannan safiya da fatan an tashi lafiya ga wasu daga cikin manyan labaran siyasa da suka fi daukar hankali a Najeriya Cibiyar CISLAC mai sanya idanu kan ayyukan gwamnati da ƴan majalisu da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa ta yi gargaɗi kan yadda ƴan siyasa ke amfani da addini wajen yaƙi neman zaɓe cibiyar ta gargaɗi ƴan siyasa da shugabannin addini da su guji amfani da aƙida wajen yaudarar masu kada ƙuri'a da kuma hana mutane amfani da fahimtar su wajen zaɓen ɗan takara mai inganci baya ga karkatar da hankalin jama'a daga muhimman batutuwan shugabanci da ci gaban ƙasa sanarwar da daraktan gudanarwa na CISLAC Awwal Musa Rafsanjani ya sanya wa hannu cibiyar ta ce yadda ake ƙara amfani da addinai wajen tara magoya bayan siyasa na barazana ga demokradiyyar Najeriya haɗin kan ƙasa da zaman lafiya tsakanin al'umma Kungiyar ta ce ya kamata yakin neman zabe ya mayar da hankali kan muhimman abubuwan da suka shafi ci gaban ƙasa da suka kunshi kiwon lafiya, ilimi, ababen more rayuwa, rage talauci, samar da ayyukan yi, tsaro da riƙon amana maimakon amfani da ra'ayoyin addini da goyen bayan ƴan siyasa ko jam'iyyu. Shi kuwa dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Accord a Najeriya wato Benga Olawepo Hashim Ya ce babu dalilin da zai sanya ƴan Najeriya su rika biyan sama da naira 605 kan kowace litar man fetur a ƙarƙashin gwamnatin Accord. Yana mai cewa farashin ka iya sauka zuwa naira 200 kan kowace lita idan Najeriya ta gyara matsalolin da suka dabaibaye fannin man fetur. Hashim ya kuma jaddada cewa rage farashin ba zai rage kudaden shigar gwamnati ko kudaden da ake rabawa tsakanin gwamnatin tarayya da jihohi da kananan hukumomi ba. Yace babu wanda zai sayi man fetur sama da naira 610 a gargashin gwamnatin sa, kuma akwai yiwuwar farashin ya iya sakkowa zuwa naira 200. Hashim, wanda ya dade yana adawa da cire tallafin man fetur, ya bayyana hujjar da aka yi amfani da ita a baya wajen cire tallafin a matsayin wasan kwaikwayo. Tuanan kuma ofishin yada labarai na dan takarar shugaban kasa Peter Obi ya soki shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu kan zargin dogaro da wakilai wajen gudanar da harkokin siyasa da halartar taruka masu muhimmanci gabanin zaben shugaban kasa na shekarar 2027. Ofishin dai ya buƙaci shugaba Tinubu da ya fito da kansa domin tunkarar masu kada ƙuri'a, wata sanarwa da Idris Zakari ya sanya wa hannu a madadin ofishin yada labaran. Ta yi zargin cewa shugaba Tinubu yana shirin neman wa'adi na biyu ba tare da yin hulɗa kai tsaye da masu kada ƙuri'a ba, tare da zargin cewa gwamnatinsa na shirin gudanar da yakin neman zaɓe ta hanyar wakilai. Ofishin yada labaran ya yi nuni da rashin halartar shugaban ƙasar a wasu manyan tarukan ƙasa da aka gudanar a baya-bayan nan, ciki kuwa har da bikin rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiyar ƙasa da kwamitin zaman lafiya na ƙasar ya shirya ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban ƙasa General Abdulsalam Abubakar da Bishop Matthew Kuka.
11: To an gaishe da Shamsiya Haruna.
10: A Najeriya ana ci gaba da mayar da martani mai zafi sakamakon kalaman da shugaban karamar hukumar Kuje dake birnin Abuja Samuel Shekolo ya furta kan cewa duk wanda baya goyon bayan jam'iyyar mai mulki da APC ya fice daga karamar hukumar, yayin da ake tunkarar zabe a Najeriya, sannan hankali tsorotarwa da yi wa jama'a barazana na karuwa tsakanin 'yan siyasa musamman daga bangaren jam'iyyar mai mulki, ganin yadda a baya-bayan nan wani sanata daga jihar Osun ya umarci magoya bayan jam'iyyar da su kashe abokan hamayya a duk inda suka haɗu. Shin ya kuke kallon hadarin irin waɗannan kalamai yayin da ake shirye-shiryen zaɓe a Najeriya? Kuna ganin Najeriya za ta iya ɗaukar mataki kan masu aikata wannan katobara, ganin yadda har yanzu ba a kai ga hukunta wancan sanata ba? Sai ku bayyana mana ra'ayinku kamar yadda aka saba.
11: To madalla, yanzu sai shirinmu na gaba.
13: Da wannan lokaci mai sauraro da fatan an tashi lafiya, Shamsiya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai a daidai wannan lokaci cikin shirin ilimi hasken rayuwa daga nan sashen Hausa na Radio France International. A wannan makon shirin ya sauya salo ne da a iya ce masa mai dogon zango, domin zai tattauna ne da masu ruwa da tsaki akan bunƙasar harshen Hausa da matsalolin da yake fuskanta da dalilan da suka haifar da matsalolin da dai sauran muhimman batutuwa da suka shafi harshen na Hausa. Harshen Hausa harshe ne da yake da tsohon tarihi wanda ya shafi ɗaruruwan shekaru ana magana da shi, wanda alƙaluma suka tabbatar da cewa zuwa yanzu miliyoyin mutane ne ke magana da harshen Hausa a sassan duniya. Wani rahoto da aka wallafa a shekarun baya-bayan nan ya nuna cewar a halin yanzu harshen Hausa harshe ne na 11 da aka fi amfani da shi a duniya. Zalika, an yi kiyasin cewar mutane miliyan 150 ne ke magana da shi a sassan duniya. Masana dai na kallon waɗancan alƙaluma a matsayin dalilan da suka sanya harshen Hausa yin shaharar da ta kai yayi gogayya da dukkanin manyan harsunan duniya. Lura da yadda harshen ke da yalwar kalmomi da za a iya sarrafa su, walau a littattafai, kafofin yaɗa labarai da sauran hanyoyi. Sai dai duk da bunƙasar da ya yi, harshen na Hausa na fuskantar tarin ƙalubale waɗanda masana ke ganin matuƙar aka ci gaba da tafiya a haka, akwai yiwuwar ya fuskanci koma baya. To ko yaya ɗaliban Hausa ke kallon harshen da muhimmancinsa? Ga wasu ɗalibai da ke nazartar harshen a jami'o'in Najeriya.
12: Sunana Adam Abdullah, ɗalibi mai nazartar harshen Hausa a jami'ar Sulalamido da ke jihar Jigawa. Gaskiya yanda nake kallon harshen Hausa, harshe ne wanda yake da matuƙar girma da kuma muhimmanci.
14: Harshen Hausa yana fuskantar matsaloli ne waɗanda matsalolin mafiya yawa suna fitowa ne a ƙarƙashin su Hausawa. Abin ma da yafi ma yawa shine mu kanmu makaranta harshen Hausan majority ba mu dauke shi a matsayin harshe wanda a ko'ina idan aka tambaye ka me kake karanta zaka iya fitowa ka ce abba kaza nake karanta ba, amma majority yanzu aka tambaye su wanne yare suke karanta sukan ganin abun kunya ne.
15: Kana tare da Kamal Dandaji. Magana ta gaskiya ga duk wanda yake wannan harka ta kafafen sada zumunta, kaso 60 zuwa 70 na cikin wanda suke wannan harka ta kafafen sada zumunta daga a wurin yin rubutun nasu kurakuran suna yin yawa. Akwai kalmomi kanana wanda mutane suna kallon su kaman ba komai ba, kuma a ci kodai a kai tsaye ko kuma ba kai tsaye ba sukan lalata ma'anar abin da ake so a rubuta. Misali zaka ce dake sai a sa dake, ita ce sai a sa ita ce. Akwai su kalmomi kanana zaka ke kallon su wanda mutane suna ganin kamar ba wani abu bane ba,
14: kamar matsalolin da suka shafi amfani da nambobi a matsayin kamar misali harafin ba, kaga shi ma matsala ce wadda ya kamata a ce an yi duba akai. Sannan akwai masu amfani da harufan da babu su a kalmomin Hausa kamar kalmomin x da kuma fi.
16: Kamar kafofin sada zumunta kafofi ne da kowanne mutum ma yake iya lekawa, da mai nazarin harshe, da wanda babu yi nazarin harshen ba, da wanda ma ba bahaushen ba, kuma duk suna amfani da kalmomin Hausa wajen yin rubutu wajen isar da sakonnin da suke so su isar ga al'umma. To wannan yasa kusan babu wata tsiyar ka'ida da ake amfani da ita wajen yin wannan rubutu din.
13: Amma ƙwararru a fannin harsuna musamman ma na Hausa na ci gaba da rubuce-rubuce da kuma jan hankali akan yadda za a bunƙasa shi la'akari da buƙatar hakan da ke akwai. Farfesa Yakubu Magaji Azare na tsangayar nazari da koyar da harshen Hausa a tattaunawarsa da editan sashen Hausa na Arafai Bashir Ibrahim Idris ya yi ƙarin bayani akan dalilin da ke haifar da ƙalubalen da ake fuskanta.
17: To a yanzu dai shi wannan harshe in muna magana akan a matsaloli bai wuce waɗansu abubuwa da yake fuskanta a cikin gida na masu amfani da shi wajen rashin bashi muhimmancin da ya kamata a bashi ta fuskar ilimi da kuma yanda za a bunƙasa shi ta yadda zai yi gogayya da kowane irin harshe a duniya. Harshen Hausa a yanzu in kana magana ta fuskar masu magana da shi, da waɗanda suke asalin su Hausawa ne, da waɗanda suka koye shi, da waɗanda suke jinsa, haka a cikin ƙasa da wajen ƙasa zaka samu aƙalla zaka samu sama da mutane miliyan 150 waɗanda suke ma'amala da harshen Hausa. To amma har da haka idan ya zamanto ba a kyautata shi ta fuskar ilimi ba, wata fuskar rubuce-rubuce da shi, da kuma yadda za a ɗabbaka shi a bashi damar da zai samar da duk abubuwan da yake bukata, to sai ka ga wato yawan masu magana da shi yake da, amma kuma bai da tarin makaman sarrafawa na wajen bunƙasar tasa za su zamanto suna da rauni. Wannan yana ɗaya daga cikin irin abubuwan da suke na ƙalubale ne na wannan harshen, wanda kuma muna kira ga masu magana da wannan harshen da a dage wajen yanda za a ɗabbaka shi ta rubuce-rubuce na adabi, ta rubuce-rubuce na ilimi, ta fassaro abubuwa daga waɗansu harsuna ana dawo da su cikin harshen domin ya ƙara bunƙasa ta yadda zai yi gogayya da kowane harshe.
18: To da yake yanzu an karkata zuwa fagen kafofin sada zumunta wato internet bangarori daban-daban, wani irin ƙalubale a matsayinka na mai nazari kace gani harshen Hausa yake fuskanta waɗannan sabbin hanyoyin isar da sakonni?
17: Babban abin shine bai wuce yanda masu rubutu da waɗannan kafofin sadarwar suke rubuta Hausar ba. Wannan matsala ce babba, saboda da dama su Hausawa ne suna magana da harshen Hausa. To amma in aka zo rubutu sai zamanto ana yin kwado da yawa a rubutun. To sautari na kan ga wani lokaci in ka shiga social media in waɗannan kafafen sadarwar na zamani in an yi magana an ce kuna rubutu ba daidai ba ko wani, sai ka ji matashi ya ce to ai in dai za a gane. Shikenan. Well, haka din ne in za a gane. To amma anya in an tafi a haka an yi wa harshen adalci a ba da dama a dinga rubuta shi ana masa diban karar mahaukaciya ana zuba shi yadda aka ga dama sai ne shi kanin kamar an yi haka ba masa adalci ba duba da cewa a tsakanin namu kowa idan alal misali yazo zai rubutu da harshen English tsayawa yake tsam da ransa ya ga cewa hatta waqafi sai ya saka shi daidai dan kar a ce bai iya harshen English ba to ina batu harshen da ka koye shi kake kokari ka gyara naka kuma wanda anan ya kamata a ga kwarewarka a ga kishinka kuma shi kake wa rukun sa kainar kashi to anan yana da kyau matasa su fahimci cewa su gyara nasu yana da muhimmanci domin sakon da suke isarwa ba a Hausawa bane kadai har da mutanen da ba Hausawa ba waɗanda ba Hausawa ba ga misali yanzu idan ka dauki mutanen da suke Turai akwai da dama sun koyi Hausa amma sun koyi Hausa ne ta hanyar ka'ida to saboda haka suna karanta Hausa ne ta hanyar ka'ida to idan baka rubuta musu ita a daidai ba ba za su karanta ta a daidai ba sakonka ba zai fita a wurin su a daidai ba to yana da kyau dai matasa su kula naga akwai taron matasa waɗanda suke kokari su wayar da kai a kafafen sadarwa na zamani irin hanyoyin da za a bi a gyara rubutu sautari zaka ga suna ta shigowa kuma abin sha'awa sai kaga waɗansu matasan suna godiya suna karɓar irin wannan

0: Karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana kan bita 22-25.
1: Rukayya Abba Kabara.
0: Mai sauraro barkamu da sake kasancewa tare a labaran safiyar wannan rana da fatan mun waye gari cikin koshin lafiya ga kanin labarin da muke tafa da su. A Najeriya ana ci gaba da mayar da martani bayan umarnin shugaban karamar hukumar Kuje na korarren ƴaƴan jam'iyyun adawa daga garin. Shugabannin yankin Tigray a Habasha sun ce tattaunawar zaman lafiya da tsohon shugaban Najeriya Obasanjo ke jagoranta ba ta yin wani tasiri. Kamfanin Meta ya amince da biyan sama da dala miliyan 16 sakamakon laifin lalata kananan yara. Tumadin Lions ga labarin BDB. Kalaman da shugaban karamar hukumar Kuje dake birnin Abuja Mr. Samuel Shekolo ya furta a ranar Talata nan na ci gaba da haifar da cice kuce a Najeriya bayan yaduwar bidiyon da a cikin sa yake shaidawa duk wanda ba zai mara wa jam'iyyar APC mai mulki baya ba a zabukan 2027 to ya tattara kayan sa ya sauya gurin zama. Nura Ado Suleiman ya hada mana rahoto.
2: Comrade Umar Bala dan gwagwarmaya wanda kuma yake zaune a yankin Nakuji na daga cikin masu bayyana kaduwa da jin kalaman inda yace ya kamata makogaro ya fatina inuwar haba ya fara sha kafin ya samu tagemu.
3: Kujer na kake nan mutane suka zabe ka shiga office din nan

0: kuma yanzu na an waye gari da yake ubangijin naka kana supportin nasu suna APC kana APC kace wanda ba zai APC ba ya bagare hato kaga wannan ba wannan da ya kamata shi yayi ne ba shugaba muna kiran shi yazo ya janye maganar shi kuma ya ba mutane hakuri
1: tunda dai wasu ƴan fafutukar karkashin jagorancin Comrade John Jimmy suka aike da wasiƙa ga Mr. Samuel Shakolo akan kalaman nasa
2: a rubuce ne mu rubuta mashi mu har yanzu nan mun siya muna kai so mu ji wani magana ne shi zai yi game da wannan magana nan da har ya shiga cikin social media inda kariya ne dole shi zai ta yi magana ce eh gaskiya wannan maganan ga bayani yanda dalilin da yasa yayi magana
1: to sai dai kakakin shugaban karamar hukumar ta Kuje Musa Samson ya ce an yi kuskure wajen fassara kalaman ubangidan nasu
3: wallahi yana magana da jami'ar APC ne domin su yan gida ne domin ya gan cewa mutanen da wanda zai ya nuna musu zuciyar shi ne kuma gaskiya bane kuma shi yasa kai gan yayi magana nan ba wai shi ce mai yana tafiya da kowa yi ba wai magana da general mutane na Kuje bane
1: wannan dambarwa na zuwa ne a yayin da ake kokawa kan yadda kalaman tunziri ke karuwa tsakanin wasu masu rike da makaman siyasa a yayin da ake tunkarar zabukan 2027
4: To Allah ya kyauta wani sabon rahoto da aka fitar a Najeriya ya bayyana yadda masu garkuwa da mutane suka karbi kusan dala miliyan 5.8 a matsayin kudin fansa cikin shekara guda da ta gabata kungiyar SBM Intelligence wadda ta fitar da rahoton binciken ta ce an yi garkuwa da mutane 7,825 tsakanin watan Yulin 2025 zuwa Yulin 2026 adadin da ya karu da kaso 66 cikin 100 idan aka kwatanta da shekarar da ta gabace ta a galla mutane 1,142 aka kashe yayin da jimillar kudin fansar da aka tabbatar an biya ya haura sau 3 inda ya kai naira biliyan 7 da dubu wato da dugo 7 da dugo 7 da 8 kenan kwatankwacin dala miliyan 5.79 An kammala taron kaddamar da zauren majalisar gamayyar kasashen IAS na yankin Sahel a birnin Yamai inda ta gudanar da zamanta na farko ga ka misali dauke da karin bayani
5: kwanaki biyu kasashen na IAS suka shafe suna gudanar da taron kaddamar da zauren majalisar tasu a birnin Yamai domin tantance ka'idojin da majalisar za ta yi aiki da su Nuhu Muhammadu Arzika na daga cikin ƴan majalisar gamayyar kasashen na IAS da suka fara wannan aiki
6: cikin tsarin da aka yi shugabannin sabon majalisa da aka kafa da sunan IAS ita kuma ta yi aiki daidai gwagwadon wanda ake fata ta yi idan a biya bukatun da an ka aza mata kwan nauyi muna kokowa ganin IAS ta ko menene ribarta da unhaninta da duk abin da zai kyautata mata shine ya cancanta a ce mun yi
5: Hajiya Ramatu ita ma ta samu shiga cikin wannan sabon zauren majalisar ta AES mai membobi 15
7: kowane an aza shi cikin commission kin da yake iya kawo abin da ya sani saboda kasar mu ta zo gaba insha Allah kuma za mu kwatanta musu tsarin da ya kamata aza don saboda tsaron kasa ya zo wanda ya kamata
5: kwamitoci uku ne dai aka kafa yayin zaman na kwanaki biyu da aka kammala da suka hada da mai sanya ido kan harkokin tsaro da na tattalin arziki da kuma fannin diplomasiya haɗe da shige da ficin al'ummomin kasashen uku
4: manyan jami'an adawa a Togo sun yi wata haɗin gwiwa ƙarƙashin wata kungiya da ke yaƙi da yiwa kundin tsarin mulkin ƙasar Kwaskwarima domin adawa da kundin tsarin mulki wanda aka yi wa gyaran fuska a 2024 wannan na zuwa ne bayan da kungiyoyin ke zargin an yi wa kundin tsarin mulkin Kwaskwarima ne don baiwa shugaba Fone Simbe damar dawama akan mulki yanzu dai shugaban shi ne ke riƙe da matsayin shugaban majalisa kuma za a iya sake nada shi a wannan makami ba tare da ƙayyade wa adun mulki ba bayanai sun ce ba a taɓa ganin wannan haɗin gwiwar ba tsawon shekaru kuma an ce yana kuma gwagwarmayar neman samar da mafita daga rikicin siyasar ƙasar domin dawo da tsarin mulkin demokradiyya mai cikakken iko a Togo shugabannin yankin Tigray sun ce babu wata matsaya da aka cimma yayin tattaunawar da ta gudana tsakanin mayakansu da TPLF da ɓangaren gwamnati a ƙarƙashin shiga tsakanin ƙungiyar tarayyar Afirka Zainab Ibrahim na dauki da karin bayani.
8: An dai shafe watanni ana takun saka tsakanin mayakan TPLF da bangaren gwamnati, inda kowannen su ke zargin juna da yunkurin tayar da sabon yaki. Biyo bayan kazamin yakin da ya faru tsakanin shekarar 2020 zuwa 2022, wanda ya sanadiyar lakume rayuka akalla 600. Shi dai jakada na musamman ga kungiyar tarayyar Afrika kuma tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo, wanda kuma ya kasance daga cikin wadanda su kai ruwa da tsaki wajen samar da yarjejeniyar tsagaita wuta a yakin na shekarar 2022 ya gana da shugaban mayakan na TPLF da Breton Gabriel Michael a ranar Litinin da ta gabata a babban birni Makele to sai dai ziyarar bata haifar da da mai ido ba domin babu wata matsaya da aka cimma haka ma babu wasu sabbin shawarwarin da aka amince da su sannan babu wani tayi da ya samu karbuwa kamar yadda shugabannin yankin Tigray suka tabbatar a kafofin yada labarai ya zuwa yanzu dai gwamnatin Habasha bata ce komai ba dangane da wannan ziyara haka ma bata bayyana ko wani jami'in ta ya gana da jakadan ba
4: Rundunar ƴan sanda ta duniya Interpol ta samu nasarar cefke mutane 58 tare da gano boyar karin wasu 263 yayin samaman da ta rika kaiwa kan wasu wato kan masu aikata muggan laifuka a sassan yammacin Afirka. Rundunar ƴan sandan ta ƙasa da ƙasa ta fitar da sanarwar ce bayan da aka shafe watanni 8 jami'ai tana aiki ba ji ba gani daga watan Nuwamban shekarar bara zuwa watan Yunin da ya gabata. Kamfanin Meta mallakin Facebook da Instagram ya amince da biyan sunzurutun kudi har dala biliyan 18.68 domin sasanta karar da jihohi 29 na Amurka suka shigar kan zargin cewa kafafan sada zumuntan sa na cutar da kananan yara. Ahmad Abba ta dauki da karin bayani.
9: Meta ya amince da sasanci wajen biyan kudaden bayan da jihohin suka zargi kamfanin da tsara manhajojin sa Facebook da Instagram ta yadda za su jawo yara su kamu da son amfani da su fiye da kima. A karkashin yarjejeniyar Facebook da Instagram za su kara takaita lokaci da matasa ke amfani da manhajojin tare da sanya wasu dokoki kan amfani da su da daddare haka kuma kamfanin zai karfafa hanyoyi da iyaye za su iya bibiyar yadda ƴaƴansu ke amfani da kafafan sada zumuntan duk da amincewa da yarjejeniyar sulhun kamfanin Meta ya ci gaba da musanta aikata ba daidai ba amma dai da wannan an kawo ƙarshen shari'ar tsawon lokaci da ake yi a wata kotun tarayya dake California masu suka dai na ganin cewa biyan kudi kadai ba zai wadatar ba muddin ba a samu sauyi mai ma'ana kan yadda aka tsara waɗannan manhajoji ba to sai dai ana ganin matakin na iya zama izina da zai ƙara matsin lamba ga Meta da sauran kamfanonin sada zumunta wajen ganin sun fifita lafiyar yara da tsaron bayanan su
4: kusan mutane 1,500 ciki har da akalla ƴan kasashen waje 800 ne ake neman su a kasar Nepal da yankin Tibet na kasar China kamar yadda hukumomi suka bayyana a jiya Alhamis sakamakon faruwar ambaliyar ruwa da zaftarewar kasa a Nepal masu aikin ceto sun yi amfani da jirage masu saukar ungulu wajen neman waɗanda suka tsira tare da jefa kayayyakin agaji ga dubban mutanen da ambaliyar ta katse daga sauran sassan kasar bala'in ya afku ne a wani yanki mai cike da duwatsu da ke da yawan masu bude idanu wanda ya hada da birnin Lhasa da Tibet da Kathmandu babban birnin Nepal zuwa yanzu dai an tabbatar da mutuwar mutane 165 alƙalin kotun rundunar sojin saman a Amurka ya bayar da umarnin bude shari'ar Khalid Sheikh Mohammed wanda ake zargi da kitsawa da kuma tsara harharar ranar 11 ga Satumban 2001 a Amurka tare da wasu mutane uku da ake tuhuma tare da shi bayanai sun ce bisa wannan umarni za a bude shari'ar a watan Yunin 2028 karfe 8:10 lokaci ne na labarin wasanni ga Abdullahi Isa ya
10: sake Madalla Rukayya bari mu sake komawa kasar Habashar inda wadda ta shigar da bukatar ko in ce neman hukumar kwallon kafa ta Afrika CAF kenan ta amince da wannan bukatar ta na shirye gasar ko karbar bakuncin gasar cin kofin na shekarar 2028 kin san kasar a shekarar 1976 ne ta taba karbar gasar ko in ce bakuncin wannan gasar kuma lokacin babu wannan matsala da take fuskanta musamman ma matsalar da ta shafi tsaro ana fuskantar fada a wasu yankunan kasar ta Habasha kuma kungiyoyi da dama na barazana ga rayuwar fararen hulla to kasar da ke yankin kusurwar Afrika wacce ke a matsayin ta biyu a nahiyar mai yawan jama'a tana da kusan mutane miliyan 130 kuma kin san an ce yawan jama'a shine yawan
11: kasuwa
10: to zaka kuma kasar tana a matsayin na 143 daga cikin kasashe 211 a cikin jadawalin FIFA za a iya cewa dai ba laihi ta dan tabu ko wani abu a zuwa gani tunda daga cikin kasashe 211 tana a mataki na 143 ba mamaki a ce idan ta samu wata kila ma amincewar hukumar ta CAF dan samu wani hubbasa a bangaren kwallon kafa to a bangaren nahiyar Afrika dai yanzu haka kasashe da dama ne suka shigar da bukatunsu na ganin sun karbi bakuncin wannan gasa sa sai dai ita hukumar ta kwallon kafa Afrika ta gindaya wasu sharuɗa saboda akwai wasu matakai da ya kamata a ce kasashe sun bi kafin su
4: karɓi bakuncin
10: yawwa wannan gasa to daga cikin kasashe yanzu haka a shekarar 2027 da zamu shiga idan Allah ya kai mu nan gaba kasar Kenya Uganda da Tanzania ne za su karɓi wannan bakuncin gasar baya ga haka a shekarar 2028 zuwa shekara ta 2032 akwai kasashe waɗanda suka shigar da wannan bukatar tasu kamar yadda na sanar da farko kasar Habasha kada mu manta cewa Afrika ta Kudu da Botswana da Namibia da Zimbabwe sun bukaci su ma a basu damar shirya wannan gasa a shekarar 2028
4: kenan za a fafata
10: haka to baya ga haka a kasar Burkina Faso Mali da Niger kamar yadda muka yi ta sanar a labaran mu dan ma mutane suka garzaya shafin mu akwai labari na musamman da muka yi a wancan karan lokacin da Burkina Faso Mali da Niger kasashen da suka hadi a wannan kungiya da ake kira da
4: AES
10: suka shigar da bukatar ganin an basu damar shirya gasar a shekarar 2032 kisa wannan ba sabon abu bane a ga kasashe sun hade domin shirya wannan gasa saboda miye alfanin shi yana baiwa kasashe koko waɗanda basu ma san waɗannan kasashe ba damar zuwa kuma su gane wa idanun su irin kokarin da aka yi na ci gaba a waɗannan kasashe baya ga haka akwai kasar Guinea wadda ta shigar da bukatar Guinea Conakry ba Guinea Bissau saboda na san sai kin mun wannan tambayi Guinea Conakry wadda ta shigar da bukatar ganin an bata damar ta shirya wannan gasa tsakanin shekarar 2032 ko kuma 2036 wanda hakan za a iya cewa wani ci gaba ne aka samu
4: to an gaishe ka Abdullahi Isa
10: Madalla
11: RFI
4: yanzu kuma sai taskar mu ta labarin siyasa
12: mai sauraro barkamu da wannan safiya da fatan an tashi lafiya ga wasu daga cikin manyan labaran siyasa da suka fi daukar hankali a Najeriya Cibiyar CISLAC mai sanya idanu kan ayyukan gwamnati da ƴan majalisu da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa ta yi gargaɗi kan yadda ƴan siyasa ke amfani da addini wajen yaƙi neman zabe cibiyar ta gargaɗi ƴan siyasa da shugabannin addini da su guji amfani da aƙida wajen yaudarar masu kada ƙuri'a da kuma hana mutane amfani da fahimtar su wajen zaben dan takara mai inganci baya ga karkatar da hankalin jama'a daga muhimman batutuwan shugabanci da cigaban ƙasa sanarwar da daraktan gudanarwa na CISLAC Awwal Musa Rafsanjani ya sanya wa hannu cibiyar ta ce yadda ake ƙara amfani da addinai wajen tara magoya bayan siyasa na barazana ga demokradiyyar Najeriya haɗin kan ƙasa da zaman lafiya tsakanin al'umma Kungiyar ta ce ya kamata yakin neman zabe ya mayar da hankali kan muhimman abubuwan da suka shafi ci gaban ƙasa da suka kunshi kiwon lafiya, ilimi, ababen more rayuwa, rage talauci, samar da ayyukan yi, tsaro da riƙon amana maimakon amfani da ra'ayoyin addini da goyen bayan ƴan siyasa ko jam'iyyu. Shi kuwa dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Accord a Najeriya wato Benga Olawepo Hashim Ya ce babu dalilin da zai sanya ƴan Najeriya su riga biyan sama da naira 605 kan kowace litar man fetur a ƙarƙashin gwamnatin Accord. Yana mai cewa farashin ka iya sauka zuwa naira 200 kan kowace lita idan Najeriya ta gyara matsalolin da suka dabaibaye fannin man fetur. Hashim ya kuma jaddada cewa rage farashin ba zai rage kuɗaɗen shigar gwamnati ko kuɗaɗen da ake rabawa tsakanin gwamnatin tarayya da jihohi da ƙananan hukumomi ba. Yace babu wanda zai sayi man fetur sama da naira 610 a ƙarƙashin gwamnatin sa kuma akwai yiwuwar farashin ya iya sakkowa zuwa naira 200. Hashim wanda ya dade yana adawa da cire tallafin man fetur ya bayyana hujjar da aka yi amfani da ita a baya wajen cire tallafin a matsayin wasan kwaikwayo. To anan kuma ofishin yada labarai na dan takarar shugaban ƙasa Peter Obi ya soki shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu kan zargin dogaro da wakilai wajen gudanar da harkokin siyasa da halartar taruka masu muhimmanci gabanin zaben shugaban ƙasa na shekarar 2027. Ofishin dai ya buƙaci shugaba Tinubu da ya fito da kansa domin tunkarar masu kada ƙuri'a wata sanarwa da Idris Zakari ya sanya wa hannu a madadin ofishin yada labaran ta yi zargin cewa shugaba Tinubu yana shirin neman wa'adi na biyu ba tare da yin hulɗa kai tsaye da masu kada ƙuri'a ba tare da zargin cewa gwamnatinsa na shirin gudanar da yakin neman zabe ta hanyar wakilai ofishin yada labaran ya yi nuni da rashin halartar shugaban ƙasar a wasu manyan tarukan ƙasa da aka gudanar a baya-bayan nan ciki kuwa har da bikin rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiyar ƙasa da kwamitin zaman lafiya na ƙasar ya shirya ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban ƙasa General Abdulsalam Abubakar da Bishop Matthew Kuka
4: to an gaishe da Shamsiya Haruna
10: A Najeriya ana ci gaba da mayar da martani mai zafi sakamakon kalaman da shugaban karamar hukumar Kuje dake birnin Abuja Samuel Shekolo ya furta kan cewa duk wanda baya goyon bayan jam'iyyar mai mulki da APC ya fice daga karamar hukumar yayin da ake tunkarar zabe a Najeriya sannan hankali tsorotarwa da yi wa jama'a barazana na karuwa tsakanin ƴan siyasa musamman daga bangaren jam'iyyar mai mulki ganin yadda a baya-bayan nan wani sanata daga jihar Osun ya umarci magoya bayan jam'iyyar da suka shi abokan hamayya a duk inda suka haɗu. Shin ya kuke kallon hadarin irin waɗannan kalamai yayin da ake shirye-shiryen zaɓe a Najeriya? Kuna ganin Najeriya za ta iya ɗaukar mataki kan masu aikata wannan katobara ganin yadda har yanzu ba a kai ga hukunta wancan sanata ba? Sai ku bayyana mana ra'ayinku kamar yadda aka saba.
4: To madalla yanzu sai shirinmu na gaba. Da wannan lokaci mai sauraro da fatan an tashi lafiya. Shamsiya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai a daidai wannan lokaci cikin shirin ilimi hasken rayuwa daga nan sashen Hausa na Radio France International. A wannan makon shirin ya sauya salo ne da a iya ce masa mai dogon zango domin zai tattauna ne da masu ruwa da tsaki akan bunƙasar harshen Hausa da matsalolin da yake fuskanta da dalilan da suka haifar da matsalolin da dai sauran muhimman batutuwa da suka shafi harshen na Hausa. Harshen Hausa harshe ne da yake da tsohon tarihi wanda ya shafi ɗaruruwan shekaru ana magana da shi, wanda alƙaluma suka tabbatar da cewa zuwa yanzu miliyoyin mutane ne ke magana da harshen Hausa a sassan duniya. Wani rahoto da aka wallafa a shekarun baya-bayan nan ya nuna cewar a halin yanzu harshen Hausa harshe ne na 11 da aka fi amfani da shi a duniya. Zalika, an yi kiyasin cewar mutane miliyan 150 ne ke magana da shi a sassan duniya. Masana dai na kallon waɗancan alƙaluma a matsayin dalilan da suka sanya harshen Hausa yin shaharar da ta kai yayi gogayya da dukkanin manyan harsunan duniya. Lura da yadda harshen ke da yalwar kalmomi da za a iya sarrafa su, walau a littattafai, kafofin yaɗa labarai da sauran hanyoyi. Sai dai duk da bunƙasar da yayi, harshen na Hausa na fuskantar tarin ƙalubale waɗanda masana ke ganin matuƙar aka ci gaba da tafiya a haka, akwai yiwuwar ya fuskanci koma baya. To koyaya ɗaliban Hausa ke kallon harshen da muhimmancinsa? Ga wasu ɗalibai da ke nazartar harshen a jami'o'in Najeriya.
11: Sunana Adamu Abdullahi, ɗalibi mai nazartar harshen Hausa a jami'ar Sulalamido da ke jihar Jigawa. Gaskiya yanda nake kallon harshen Hausa harshe ne wanda yake da matuƙar girma da kuma muhimmanci.
13: Harshen Hausa yana fuskantar matsaloli ne waɗanda matsalolin mafiya yawa suna fitowa ne a ƙarƙashin su Hausawa. Abin ma da ya fi ma yawa shine mu kanmu makaranta harshen Hausan majority ba mu ɗauke shi a matsayin harshe wanda a ko'ina idan aka tambaye ka me kake karanta za ka iya fitowa ka ce abba kaza nake karanta ba. Amma majority yanzu aka tambaye su wane yare suke karanta sukan ganin abun kunya ne.
14: Kana tare da Kamal Dandaji. Magana ta gaskiya ga duk wanda yake wannan harka ta kafafen sada zumunta, kaso 60 zuwa 70 na cikin wanda suke wannan harka ta kafafen sada zumunta daga a wurin yin rubutun nasu kurakuran suna yin yawa. Akwai kalmomi ƙanana wanda mutane suna kallon su kaman ba komai ba, kuma a ci kodai a kai tsaye ko kuma ba kai tsaye ba sukan lalata ma'anar abin da ake so a rubuta. Misali zaka ce dake sai a sa dake, ita ce sai a sa ita ce. Akwai su kalmomi ƙanana zaka ke kallon su wanda mutane suna ganin kamar ba wani abu bane ba,
13: kamar matsalolin da suka shafi amfani da nambobi a matsayin kamar misali harafin ba, kaga shi ma matsala ce wanda ya kamata a ce an yi duba akai. Sannan akwai masu amfani da harufan da babu su a kalmomin Hausa kamar kalmomin x da kuma fi.
15: Kamar kafofin sada zumunta kafofi ne da kowanne mutum ma yake iya lekawa, da mai nazarin harshe da wanda babu yi nazarin harshen ba da wanda ma ba bahaushen ba, kuma duk suna amfani da kalmomin Hausa wajen yin rubutu wajen isar da sakonnin da suke so su isar ga al'umma. To wannan yasa kusan babu wata tsiyar ka'ida da ake amfani da ita wajen yin wannan rubutu din.
4: Amma
12: kwararru a fannin harsuna musamman ma na Hausa na ci gaba da rubuce-rubuce da kuma jan hankali akan yadda za a bunƙasa shi la'akari da buƙatar hakan take akwai Profesa Yakubu Magaji Azare na tsangayar nazari da koyar da harshen Hausa a tattaunawar sa da editan sashen Hausa na Arfai Bashir Ibrahim Idris yayi ƙarin bayani akan dalilin da ke haifar da kalubalen da ake fuskanta
16: to a yanzu dai shi wannan harshe in muna magana akan matsaloli bai wuce waɗansu abubuwa da yake fuskanta a cikin gida na masu amfani da shi wajen rashin bashi muhimmancin da ya kamata a bashi ta fuskar ilimi da kuma yanda za a bunƙasa shi ta yadda zai yi gogayya da kowane irin harshe a duniya harshen Hausa a yanzu in kana magana ta fuskar masu magana da shi da waɗanda suke asalin su Hausawa ne da waɗanda suka koye shi da waɗanda suke jin sa haka a cikin ƙasa da wajen ƙasa zaka samu akalla zaka samu sama da mutane miliyan 150 waɗanda suke mu'amala da harshen Hausa to amma har da haka idan ya zamanto ba wato ba a kyautata shi ta fuskar ilimi ba wato fuskar rubuce-rubuce da shi da kuma yadda za a dabbaka shi a bashi damar da zai samar da duk abubuwan da yake bukata to sai kaga wato yawan masu magana da shi yake da amma kuma bai da tarin makaman sarrafawa na wajen bunƙasar tasa za su zamanto suna da rauni wannan yana ɗaya daga cikin irin abubuwan da suke na kalubale ne na wannan harshen wanda kuma muna kira ga masu magana da wannan harshen da a dage wajen yanda za a dabbaka shi ta rubuce-rubuce na adabi ta rubuce-rubuce na ilimi ta fassaro abubuwa daga waɗansu harsuna ana dawo da su cikin harshen domin ya ƙara bunƙasa ta yadda zai yi gogayya da kowane harshe
17: to da yake yanzu an karkata zuwa fagen kafofin sada zumunta wato internet bangarori daban-daban wani irin kalubale a matsayinka na mai nazari kace gani harshen Hausa yake fuskanta waɗannan sabbin hanyoyin isar da sakonni
16: babban abin shine bai wuce yanda masu rubutu da waɗannan kafofin sadarwar suke rubuta Hausar ba wannan matsala ce babba saboda da dama su Hausawa ne suna magana da harshen Hausa to amma in aka zo rubutu sai ya zamanto ana yin kwado da yawa a rubutun
17: na'am
16: to sautari na kanga wani lokaci in ka shiga social media in waɗannan kafafan sadarwar na zamani in an yi magana an ce kuna rubutu ba daidai ba ko wani sai ka ji matashi ya ce to ai in dai za a gane to shikenan wal haka din ne in za a gane to amma anya in an tafi haka an yi wa harshen adalci a ba da dama a dinga rubuta shi ana masa ɗiban karar mahaukaciya ana zuba shi yadda aka ga dama sai na shiga kanin kamar an yi haka ba masa adalci ba duba da cewa a tsakanin namu kowa idan alal misali ya zo zai rubutu da harshen ingilishi tsayawa yake tsam da ransa ya ga cewa hatta wakafi sai ya saka shi daidai don kar a ce bai iya harshen ingilishi ba to ina batu harshen da ka koye shi kake kokari ka gyara naka kuma wanda anan ya kamata a ga kwarewarka a ga kishinka kuma shi kake wa rukun sakainar kashi to anan yana da kyau matasa su fahimci cewa su gyara nasu yana da muhimmanci domin sakon da suke isarwa ba a Hausawa bane kadai har da mutanen da ba Hausawa ba waɗanda ba Hausawa ba ga misali yanzu idan ka dauki mutanen da suke Turai akwai da dama sun koyi Hausa amma sun koyi Hausa ne ta hanyar ka'ida to saboda haka suna karanta Hausa ne ta hanyar ka'ida to idan baka rubuta musu ita a daidai ba ba za su karanta ta a daidai ba sakonka ba zai fita a wurin su a daidai ba to yana da kyau dai matasa su kula naga akwai taron matasa waɗanda suke kokari su wayar da kai a kafafan sadarwa na zamani irin hanyoyin da za a bi a gyara rubutu sautari zaka ga suna ta shigowa kuma abin sha'awa sai kaga waɗansu matasan suna godiya suna karɓar irin wannan gyaran da sauransu a hankali dai za mu ji insha Allah
12: to mai sauraro saboda karancin lokaci a nan shirin na ilimi hasken rayuwa zai dakata sai kuma a mako mai zuwa zai dora daga inda ya tsaya inda zai tattauna akan illolin rashin kyautata rubutun Hausa da kuma rawar da manhajar nan ta fassara wato Google Translate ke takawa wajen rubutun Hausa da yadda ake amfani da shi. A madadin kafatanin abokan aiki musamman Nura Ado Suleiman wanda ya tsara shirin, Shamsiya Haruna ke cewa huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.
18: Ta an gaishe ki Shamsiya Haruna.

0: Madalla da fatan mai sauraro ya nishadantu da haka muka kawo karshen labarin amma kafin mu gargari da bitar muhimman kanin su a Najeriya kun ji cewa ana ci gaba da mayar da martani bayan umarnin shugaban karamar hukumar kuje na korar ƴaƴan jam'iyyun adawa daga garin shugabannin yankin Tigray a Habasha sun ce tattaunawar zaman lafiya da tsohon shugaban Najeriya Obasanjo ke jagoranta ba ta wani tasiri kamfanin Meta ya amince da biyan sama da dala miliyan 16 a sakamakon laifin lalata kananan yara a matakin kafatanin abokanan aiki daga nan sashen Hausa na Radio France International musamman Michael Kudusin wanda shine tattara labaran Abdullahi Isa ya tallafa min wajen gabatar da shirin Mustafa Adibi ne sarrafa mana na'ura sunana Ruqayyah Abubakara da na gabatar da shirin kicewa assalamu alaikum mu kasance lafiya
1: karfe 5 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi karfe 4 agogon TU da Ghana sashin Hausa na Radio France International ke magana to masu sauraro barkamu da warhaka ga kanin labaran duniya wani rahoton cibiyar binciken tsaro a Najeriya ya nuna cewa ƴan ta'adda sun karbi kudaden fansar da yawan su ya kai kusan dala miliyan 6 daidai da naira biliyan 8 a kudin kasar na naira cikin shekara guda Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ayyana kawo ƙarshen cutar Ebola a ƙasar Uganda yayin da cutar ke ƙara bazuwa a Congo. Tsohon shugaban rundunar sojin Bosnia kuma guda daga cikin komandojin da wato suka yi wa dubban musulmi kisan ƙare dangi Rotko ya mutu yana da shekaru 84. A fagen wasanni kuwa za ku je da shugaban hukumar ƙwallon ƙafar Najeriya ya ajiye aiki. To ga labaran BDB Wani rahoton cibiyar binciken tsaro ta SBM Intelligence a Najeriya ya nuna cewar ƴan ta'adda sun karbi kudaden fansa da yawan su ya kai dala miliyan 5 da wato 800,000 daidai da kusan naira biliyan 8 cikin shekara guda. Rahoton da kamfanin jillancin labarai na Reuters ya wallafa ya ce ƴan ta'addan sun kwaci kudaden ne a tsakanin watan Yulin shekarar bara ta 2025 da kuma Yunin bana kuma mayakan Boko Haram ne suka amshi kaso 90 cikin 100 na jimillar kudaden. To dan jin karin bayanin masana dangane da wannan batu muka tuntubi Muhammad Sani Ibrahim Makiga ga kuma tsokacin da yi. To sai ku biyo mu nan gaba kadan domin jin tsokacin masanin tsaro wato Muhammad Sani Ibrahim Makiga. To men fafucikar kare al'umar Yarbawa Sunday Adeyemo Iboho wanda aka fi sani da Sunday Iboho ya kaddamar da kungiyar sa ta tsaro a jihar Osun wato a jihar Ogun wacce mutane da dama suka nuna sha'awar su shiga cikin ta a lokacin da yake gabatar da jawabi wajen kaddamar da ita Sunday Iboho ya ce gwamnatin tarayyar Najeriya ce za ta sanar da hukumomin tsaro da za su horas da su sannan ita kuma gwamnatin jiha ta tura su yankunan da take da bukata. Sai dai squadron leader Aminu Bala Sokoto mai ritaya ya ce bai kamata a baiwa Iboho wannan dama ba kasancewar sa mutum wato mai nuna kabilanci. To da fatan za ku yi mana afuwa dangane da tutsin na'ura da muke samu nan gaba kadan za ku ji mu da wato sautin da ke wato tsokaci dangane da wannan hukuma da aka kirkira. To hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta Najeriya ICPC ta ban kado tare da yin bayani kan yadda wasu ma'aikatan gwamnatin kasar suka taimakawa Adeyemi samun amincewa da kuma samun kuɗi daga gwamnati a wannan hukuma ta bogi da ya kirkira. Wani rahoton kware-kware bincike na ICPC da shugaban Najeriya ya umarci da ayi ya yi bayanin cewa ma'aikatar wato da Adeyemi ya kirkira ma'aikata ce ta bogi kuma da akwai wasu mutane da suka taimaka masa kirkirar wannan ma'aikata. Binciken ya nuna yadda Adeyemi ya yi amfani da takardun bogi inda ya tunkari ofishin babban akanta na Najeriya domin samun damar buɗe asusun banki da babban bankin ƙasar CBN. hukumar ta lura da wasu wato ma'aikata guda uku da suka taka rawa wurin ganin Adeyemi ya cimma wannan buri na shi na wato kirkirar wannan ma'aikata. Kuma daga cikin ma'aikatan da hukumar ta ban kado akwai Ross Achem, babban jami'i a ofishin daraktan kasafin kuɗi na ƙasar, da Patricia Akigbe, mataimakiyar darakta a ma'aikatar kasafin kuɗi, da Mimi Abu, daraktar shirye-shirye da ci gaba a ofishin shugaban ma'aikata na gwamnatin Najeriya. To, gwamnan jihar Nasarawa Abdullahi Sili ya umarci a kori ma'aikatan babban asibitin Umaisha da aka samu da zargin sayar da kayan tallafi da aka kai asibiti tare da gurfanar da su. Gwamnan ya bada wannan umarni a lokacin da yake jawabi a wurin kaddamar da kayayyaki na wato karkashin wani shirin noma na AgriSell a Lafiya. Wannan umarni ya biyo bayan kayan tallafin da dan majalisar dokoki a jihar Sa'ad Abdullahi ya kai wa asibitin, kuma ake zargin ma'aikatan asibitin da sayar da su. Dan majalisar dai ya bada taimakon fankoki 50 da katifu na marasa lafiya guda 50 da wasu kayayyaki domin taimakawa yanayin aiki a asibitin. Daga bisani dan majalisar ya ziyarci asibitin kan zargin da ya ji cewar an sayar da kayan. Wannan ne yasa gwamnatin jihar daukar wato mataki na ganin cewa an yi bincike dangane da batun. To, bari mu koma dangane da batun da ya shafi wato kirkirar kungiyar nan ko kuma hukumar tsaro a jihar Ogun, inda kai tsaye muke tare da Nura Ado Suleiman dauke da karin bayani. Nura,
2: wato ka san saboda tangarɗar na'ura da ake fuskanta ba wancan rahoto na kirkirar runduna ta tsaron sakai bane ba, batun da aka wallafa rahoto da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya wallafa da ke cewa
1: wato kashe dala kusan biliyan 6 din nan da suka nira wato dala miliyan 6 da kai kusan biliyan 8 a kudin Najeriya.
2: To, Kanal Ibrahim Sani Makiga shine na tuntuba masanin tsaro a Najeriya wanda ya tsokaci inda yake cewa a hasashen su wannan adadin kudaden ma ya zarta haka. Sannan kuma yake bayyana irin hadarin da ke tattare da samun kudade makudai ko kuma miliyoyin dala a hannun yan ta'adda, ta yadda cewar za su rika amfani da su ne wajen sayan makamai su koma kuma su addabi al'umma. Ya kuma baiwa gwamnati shawara kan cewar kamata ya ta dauki matakin babu sani ba sabo, duba da cewar kusan a saukake ma za iya kawo karshen su, la'akari da cewar ai a cikin dazuka suke ba a wasu boyayyu ko guna ba.
3: Bayanai na kamar yadda yake fada
1: to muna godiya Nura.
3: Hasashe ne wanda yake kuma mu a namu hasashen mu kuma ya wuce nan. Abinda muke gani, abinda muke ji, abinda ke faruwa kowa ya sani ba boye bane.
2: To, wace irin barazana ke tattare da waɗannan kuɗaɗe a hannun 'yan ta'addan?
3: Shin waɗannan kuɗaɗen in sunka tattara su me suke da su? Suna gina gidaje ne? Suna sayan jiragen sama ne? Suna sayan motoci ne? A duba shi bane me suke sowa? Makamai suke sowa da shi. Su zo su koma su addabi al'umma, su addabi jama'a, su fito su ce jami'an tsaro in ya isa shi ma ya hito. To, mahukunta ya kamata su ƙara dagewa, su ƙara ɗaukan matakai wa'anda muke magana drastic action. Ba sani ba sabo duk wanda ya shiga wannan harkar, ba sassauci ba sauki inda zai bi ya shiga ba da. To, wa'annan mutane abu sauki ma da suke zama a daji shine za a ce sun gagara?
1: To, karin bayanin masanin tsaro Muhammad Sani Ibrahim Makiga kenan. To, bari mu koma ga batun kirkirar hukumar tsaro a jihar Ogun wadda wato Sunday Iboho yayi, inda squadron leader Aminu Bala Sokoto mai retire ya ce bai kamata a baiwa Iboho wannan dama kasancewar mutum ne mai nuna kabilanci.
4: Kamar nan da ake magana wannan Iboho din ai shugaban kasa Ali Buhari an taba abin nashi ya gudu wani yawo shi ba ta yi nadama akan abin da ya ba. Yanzu har an kai yanzu a ce wai har shi zai kawo ta kungiya ta haka tsaro an individual rayuwar shi ba abinda ya abin da ba harkar kabilanci ba, a ce an ba shi dama wai ya zo shi gudanar da wata kungiya wadda za ta ba da tsaro a wani gehe na Najeriya. Tunda shi ya shina da tambu wanda yake tambu kuma mai abin nan ne wanda an san shi akan neman koyo shi a raba ƙasa, abin da ya kamata wannan abin nan damar nan a cire ta kuma a sa idanu akan shi. Sannan a ba wannan dama wasu kuma zuwa hukuntar da su babu adalci a kan wannan. Wannan abu ba a tasan ma gaskiya ba, kuma abin sai ya dawo an koma yanda a sani.
1: Squadron leader Aminu Bala Sokoto mai retire. Shugaban Ghana John Dramani Mahama ya sanya hannu kan wasu kudurori goma da majalisar dokokin kasar ta amince da su, inda suka zama doka wanda suka shafi bangarorin haraji da tsaro da gyare-gyaren tsarin shari'a da dai sauransu. Ha misali na dauke da cigaban labarin.
5: Bayan rataba hannu kan sabbin dokokin, shugaba Mahama ya bayyana kwarin gwiwarsa na ganin cewar dokokin za su taimaka wa shirin sa na cigaban kasar tare da inganta rayuwar al'ummar kasar baki daya. A wani zama da majalisar dokokin Ghana ta yi a baya-bayan nan ne dai ta amince da waɗannan kudurorin kafin shugaba Mahama ya sanya musu hannu su zama doka don fara aiki da su a ƙasar ta yammacin Afirka. Sabbin dokokin goma dai sun haɗa da dokar fasa ƙwauri da dokar ayyukan jin daɗin al'umma da dokar kotuna na musamman da dokar da ta shafi hukunta laifukan da aka aikata a cikin ruwa da dangoginsu da dokar samar da jami'a tsaro ta ƙasar da kuma dokar gyaran fuskar haraji da aka yi. Sauran dokokin su ne dokar makamashi da aka yi wa kwaskwarima da dokar hukumar kula da noman koko da dokar harajin kayayyaki sai kuma dokar harajin kayayyaki na musamman.
1: To daga ganin sai Kamaru, inda manyan shugabannin tsaro a kasar suka gana akan matsalar kisan mata da kananan yara da baya-bayan nan yayyawaita a kasar. To sai dai wannan taro ya daga ayar tambaya kan ko wane ne ke da alhakin daukar mataki wajen kawo ƙarshen matsalar. Zainab Ibrahim na dauke da ƙarin bayani.
6: A jiya Laraba, manyan shugabannin tsaron Jamhuriyar Kamaru suka gana a ma'aikatar tsaron kasar da ke birnin Yaounde bisa umarnin shugaba Paul Biya tare da ministan tsaron kasar Joseph Beti Asomo ya jagoranta. Betty Asomo ya bayyana yawaitar matsalar kashe-kashen mata da jarirai musamman a manyan biranen kasar a matsayin mummunar al'amari. Manyan kusoshin gwamnati masu fada aji a bangaren tsaron kasar da suka halarci taron dai sun hada da ministan cikin gida Paul Atanga Inji, babban sifitin yan sandan kasar Martin Barga Ingele, babban Hassan Tsaro Lieutenant General Rene Cloudmaker da kuma manyan jandarmomi da komandojin rundunonin sojin yankunan kasar. Ministan ya kara da cewa bayan tattaunawa da dogon nazari akan matsalar yawaitar kashe-kashen mata da yara da hararin ta'addanci, za su gabatar wa shugaban kasar sakamakon abin da suka cimma a taron kafin sanin mataki na gaba da ya kamata a dauka. Taron na zuwa ne a daidai lokacin da al'umma suka fusata game da matsalar da ta yi kamari, inda suke bayyana damuwa tare da diga ayar tambaya akan dalilin jiran wani umarni da jami'an ke yi kafin daukar matakin gaggawa a kai.
1: RFI. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta ayyana kawo ƙarshen cutar Ebola a ƙasar Uganda bayan shafe kwanaki 42 ba tare da samun wanda ya kamu da cutar ba. Ahmad Abba na dauke da ƙarin bayani.
7: Cutar mutane 20 ne suka harbu da cutar Ebola a Uganda tun bayan barkewar cutar, inda ma'aikatar lafiya ta tabbatar da mutuwar biyu daga cikin su. Sai dai yayin da Uganda ta samu nasarar kawo ƙarshen barkewar cutar can a makwabciyarta Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, al'amura na ƙara dagulewa dangane da cutar. Hukumar lafiya ta WHO ta ce cutar Ebola na ci gaba da yaduwa cikin sauri a ƙasar, inda rahotanni na baya-bayan nan suka nuna cewa fiye da mutane 5,656 ne suka harbu da Ebola, yayin da sama da 2,715 suka mutu.
1: To Faransa na shirin sanar da sharuɗin bada tallafi ga wasu ƙasashen Afirka 7 da take hulɗa da su na ganin sun taimaka mata wajen daƙile kwararar masu cirani ba bisa ka'ida ba. Prime Minister Faransa Sebastien Lecornu ne ya sanar da matakin yayin ziyarar kwanaki 2 da ya kai tsibirin Mayotte. Ƙasashen da Faransa ke neman goyon bayan su sun hada da Comoros da Burundi da Tanzania da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da Rwanda da Somalia da kuma Kenya. Matthew Paris, wani mai fafutuka kan wato batun, ya ce wannan sanarwa bata zo musu da mamaki ba.
8: Ça ne nous surprend plus parce qu'on voit que ce qui était avant un tabou, c'est-à-dire
9: ba mu yi mamaki ba domin a baya mun ga abin da ya fi haka. Wannan na nuna maka cewa Faransa na bada taimako ne don kare muradunta kafin muradun kasashen da suka ci gajiyarsa. wannan ba sabon abu bane. Abinda muka san ainihin taimako shine gudunmuwa, amma a ce dole sai ai amfani da taimako wajen yaki da ƴanci rani ba bisa ka'ida ba, a ce kuma dole taimako ya biya muradin tattalin arzikin Faransa. Idan har kuna son cin gajiyar tallafi, dole ne ku taimaka wa Faransa don aiwatar da waɗannan ayyukan. Wannan abin takeici ne sanya siyasa wajen bada tallafin ci gaban jama'a, yayin da yawancin al'ummar Faransa har yanzu suna goyon bayan wannan mataki.
1: To tsohon shugaban rundunar sojin Bosnia kuma guda cikin komandojin da suka yi wa dubban musulmai kisan kare dangi a kasar Rotko Mladic ya mutu yana da shekaru 84 a yau Alhamis. Hawa Halil Gongozo ta hada mana rahoto.
10: Mladic ya mutu yana tsare a hannun Majalisar Dinkin Duniya a wannan Alhamis, kamar yadda lauyansa Dragan Ivetic ya sanar ba tare da bayyana dalilin rasuwarsa ba. Mladic ya share watannin ƙarshe na rayuwarsa a asibiti a Hague bayan yanke mishi hukuncin ɗaurin rai da rai a shekarar 2017 saboda jagorantar kisan dubban musulmai a Bosnia. Mladic, wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar da cewar ya aikata laifukan yaƙi, ya jagoranci kisan musulmai aƙalla 8,000 a shekarar 1995, kisa mafi muni da nahiyar Turai ta gani tun bayan yaƙin duniya na biyu. Kashe-kashen da aka yi a Srebrenica ya kasance mafi girma da ban tsoro da aka shafe fiye da shekaru uku ana yi, inda jagoran sojin ya riƙa lugudan wuta ta hanyar amfani da muggan makamai.
1: To a gaida Hawa Halil Gongozo a wannan rahoto. To labaran duniyar kenan a halin yanzu. To sai labarin wasanni ga Shamsiya ta shigo. Shamsi, barka da shigowa.
11: To na madobi, bari mu faro da rahoton Isma'il Karatu Abdullahi game da wato ajiye mukamin shugabancin hukumar kwallon kafa ta Najeriya da Ibrahim Musa Gusauyayi, kamar yadda ya sanar a wani taron manema labarai. Bari mu dan saurari wannan rahoto da Isma'il Karatu ya aiko mana.
12: I just want to tell you I decided to resign my position.
13: Shugaban hukumar kenan a lokacin da yake sanar da ajiye mukamin sa a wani taron manema labarai, inda ya karin haske kan dalilin yin hakan.
14: Kuwaye da suka faru kuma ai Najeriya ba suka nuna damuwar su ko muka yi shawara muka ga cewa ya kamata wanda yi aje wannan matsayi da Allah ya bamu. Kuma alhamdulillahi mun yi aiki ko mun samu nasarori, kuma duk inda aka samu nasarori za a yi samu wasu matsaloli.
13: Sai dai murabus din bai yi wa wasu masu ruwa da tsaki harkar kwallon kafa a kasar daɗi ba. Shugaban kungiyar kwallon kafa a jihar Sokoto Muhammad Nasir Sa'idu ya ce,
15: to al'amari ai ya zo ne daga Allah, kai Allah ya kawo al'amari. Mu musulmi ne kuma muna da tarbiyya, so ba abin da zan ce wanda zai wuce abin da shi ya ce.
13: To ko me masana ke cewa kan wannan sauyi a shugabancin kwallon kafa Najeriya? Shehu Abdullahi mai sharhi ne kan harkokin kwallon kafa a kasar.
16: Abubuwa da suke kasancewa wannan hukuma bai kamata a ce ai wannan daidai wannan lokaci yana kasancewa ba. Idan ya aje aikin wani ya ce zai karba, zamu duba mu gani. Idan an samu ci gaba, to kaga zamu iya cewa an fi shi. Idan kuma an samu aka san haka, zamu ce shi ma dai yayi kokari. Amma dai a daidai wannan lokaci gaskiya wasanni a Najeriya gaskiya babu wani tagomashi ko kuma babu wani ci gaba abinda za a ce a daidai wannan lokaci.
13: Yanzu dai hankali ya koma kan wanda zai maye gurbin Ibrahim Gusau, da kuma yadda wannan sauyi zai shafi makomar hukumar da shirye-shiryenta a nan gaba. Isma'il Karatu Abdullahi, Abuja, RFI Hausa.
11: To na madobi ka ji fa
1: wannan babban labari ne
11: kuma wato wannan kuma shine karo na farko fa da shi shugabancin wannan hukuma a tarihi da ajiye mukamin sa dan kashin kansa.
1: Kin ji yana cewa kamar ƴan Najeriya ne suke korafi sun nuna ba su ji dadi ba.
11: Yawa kusan an samu kuma baya ba na kadan ba a fagen kwallon kafar kasar. Kuma babban dalilin wannan murabus din ya samu asali ne daga matsin lamba, kamar yadda muka ce na makonni da aka kwashi daga masoya kwallon kafa bayan gazawar tawagogin kwallon kafar ta bangaren mata da maza na gaza samun tikitin.
1: Kin ga Najeriya bata je Amurka wasan gasar kofin duniya ba.
11: Na biyu kenan. Sannan ga bangaren mata karan farko tun bayan da aka kafa ita wannan gasa.
1: To amma ina ganin za a iya ba mishi tunda ya fahimci an samu matsala kuma ya ajiye kara.
11: Shi yasa aka ce a tarihi duk da kirayen da ake na matsin lamba zaka ga da wuya ka ji wani shugaba ya ajiye mukamin sa a irin wannan guri. To yanzu haka hukumar kwallon kafa ta Turai UEFA ta bude taron gagarumin bikin fitar da jadawalin gasar cin kofin zakarun Turai na Champions League na kakar wasanni ta 2026 zuwa 7 a ɗakin taro na Grimaldi Forum dake birnin Monaco. Kuma wannan kakar wasa ta uku da za a yi amfani da sabon tsarin gasar na League Face, inda kungiyoyi 36 za su fafata a teburi guda ɗaya maimakon raba su zuwa rukunoni kamar yadda aka saba a shekarun baya. Karkashin wannan sabon tsarin da kwamfuta ke sarrafawa kowace kungiya za ta fafata da abokan karawa guda takwas daban-daban, inda za ta buga wasanni guda hudu, wato wasanni hudu a gida kuma guda hudu a waje.
1: To Shamsiya, ina ga nan zamu dakatar da
11: ke. Godiya nake.
1: To sai labaran tattalin arziki da kasuwanci ga Zainab Ibrahim ta shigo. Zainab, barka da shigo.
17: Barka da kokari karibu. Kamfanin Apple ya sanar da shirin gudanar da babban taron kaddamar da sabbin kayayyakinsa da suka hada da wayar iPhone a ranar 9 ga watan Satumba mai zuwa. Wannan shine taro na farko mafi girma da za a gudanar a karkashin sabon babban jami'in gudanarwa na kamfanin, wato John Termos. To masana na sa ran za a nuna sabon rukunin wayoyin iPhone tare da bayyana sabbin fasahohin basirar Apple Intelligence. Kuma muna sa ran ganin ka a wurin ba.
1: Wato kan kin ga kenan za su yi amfani da fasahar AI wata kila a cikin wayar. Kin ga na baya kamar iPhone 17 da 17i da Pro, wata kila za a samu
17: da Pro Max haka.
1: To madalla.
17: To wannan taro dai shine irin sa na farko a karkashin sabon jami'in nan, wato Termos kenan, bayan zamanin Tim Cook.
1: Za a zuba ido a ga sauyin da zai kawo.
17: Allah ya kai mu. Hukumar yaki da masu yi wa tattalin arziki zagon kasa ta EFCC ta kwato sama da dalar Amurka miliyan 500 a matsayin tsabar kuɗi da kadarori ga gwamnatin tarayya a cikin shekaru uku da suka gabata. Shugaban hukumar Ola Olukayode ya ce sun samu nasarar hakan ne ta hanyar amfani da tsarin kwace kadarori da ake zargi a kansu, ko da ba a yanke wa mutum hukunci ba. Domin gaggauta kwato kudaden nan da aka sace aka kai kasashen waje, EFCC ta sanar da bada ladan kashi 5 cikin 100 ga duk wanda ya bada sahihan bayanai a kai.
1: Kin ga shi ma zai dan samu tagoma shi nan gaba ma in ya gani zai kara kai rahoto.
17: Sosai. To fadar shugaban Najeriya ta fito fili ta soki tsohon mataimakin shugaban kasar Atiku Abubakar, inda ta buƙaci da ya bayyana wato takamaiman matsayinsa game da batun tallafin man fetur. Gwamnati ta zargi Atiku da canza magana kan wannan manufa har sau da dama a cikin mako guda, domin kawai ya samu karbuwa a wajen masu zaɓe.
1: Kin san ya alƙawarta cewar zai cire tallafin, kuma ya tattauna batun kusan a mako guda sosai. Batun yana ta jan hankali a Najeriya. Ita ma gwamnati tana ta martani kuma.
17: Sosai. Ai mutane na ganin inda ya aikatar ko ya aiwatar da wannan batu za su samu saukin radadin halin rayuwar da suka tsinci kansu a ciki. To jami'an gwamnati sun bayyana kalaman nasa masu karo da juna kan dawo da tallafi ko cire shi a matsayin farfagandan siyasa, wato mai cutarwa kuma, wacce kuma ta saba wa alƙawuran da ya yi lokacin da yake yakin neman zaɓe. To hukumar kula da filayen jiragen saman Najeriya, FAN, ta ba da izini ga kamfanin sufuri na Bolt domin ya ci gaba da gudanar da ayyukansa a duk manyan filayen jiragen saman ƙasar. Ga duk wanda bai san kamfanin Bolt ba, ina irin motocin nan masu hada-hadan ɗaukan mutane zuwa wurare.
1: Da za ka yi amfani da wayar salula ka shiga manhaja ka kira su domin su zo su ɗauke ka daga filin jirgi. To muna godiya Zainab Ibrahim.
17: To madalla. RFI.
1: Masana a fannin sadarwa da aikin jarida a Najeriya na bayyana takaici game da yadda kasuwar aikin jarida ta shiga, musamman halin da wato participatory journalism ke ci a yanzu, wadda hakan ta sa fannin ke fuskantar ƙalubale na raba gari tsakanin ƙwararru da kuma 'yan gari, duk da cewa wannan tsari yana ba da dama ga kowa ya faɗi albarkacin bakinsa, amma yanzu ya zama kafar keta alfarma da gudanar da aikin jarida ba tare da ƙwarewa ba, lamarin da ke barazana ga mutuncin aikin jarida na gaskiya. Ga rahoton Abdulkadir Haladu Kiyawa.
18: Zuwan kafafen sada zumunta ya sanya a yanzu kusan kowa nunawa yake ɗan jarida ne, inda ake tururuwar shiga aikin ba tare da bin ƙa'idojin ƙwararru ba. To koya 'yan jarida ke ji game da wannan hali da aikin ya samu kai a ciki?
19: Sunana Ahmed Kinjiri ne, mai rahoto ne a kamfanin dillakin labarai na Reuters. Yanzu mun samu kanmu ne a cikin wani lokaci, sai ka kalli mutum ya yi karatu bai samu aiki ba, galla kawai ya zumula kanshi a social media, ko ya buɗe blog kawai sai ka kalla ya fara ba da rahotanni.
20: Dai sunana Aisha Ahmed, ina aiki da kamfanin dillancin labarai na ƙasa. Duk wani ɗan jarida zaka ga cewa yana rayuwa ne a cikin takaicin yadda aikin ya zama. Tubali ne na neman kuɗi na maula, saboda mutane da yawa sun yi taka haye, sun kutso, sun shigo ciki.
21: Sunana Abba Isa Muhammad, kuma ɗan jarida ne, ina aiki da Freedom Radio. Wannan al'amari idan muka kalle shi yadda yake faruwa, za ka ga ɗan siyasa sun taka rawa wajen kuma shigo da irin waɗannan al'amura na kowa ma ɗan jarida. Domin kuwa zaka ga hatta da wakilan da suke gidajen gwamnati, majalisa da makamantan haka, a mafi yawancin lokuta 'yan gama garin masu yi wa 'yan siyasa hidima kan riga su samun labari ko yaɗa shi.
18: Mu'azu Mu'azu ƙwararren ɗan jarida ne, kuma mai fafutukar kare haƙƙin aikin jarida a Najeriya.
22: So lamarin ma ya zama barazana ga mutuncin aikin jarida a duniya gabaki ɗaya, wanda ya kamata a ce an samar da wani tsari na tantance irin waɗannan aikin jarida. Inda suna sha'awar aikin, kamata yi koda ba su shiga aji ba, sun karanta a karance, suna da buƙatar su samu gogewa na musamman.
18: To ko me ƙungiyar 'yan jarida ta Najeriya NUJ ke yi? Comrade Hawwa Salisu Zaharuddin ita ce sakatariyar ƙungiyar reshen jihar Kano.
23: Kamar yanzu shekarar da ta gabata, mun ɗan koyawa da 'yan jaridu sanin makaman aiki, sanin yanayin yadda ma za su kula da kansu in sun je fagen dagan ɗauko rahoto na tsare kansu.
18: Shin ko ta yaya wannan yanayi zai shafi al'umma wajen tantance sahihancin labarin da ake yada musu? Dr. Ashir Tukur Inuwa malami ne a sashen koyon aikin jarida na Jami'ar Bayero da ke Kano.
24: Hauhawar batanci ga mutane da kuma yaduwar labari da ƙarya, tare da kuma faɗan abubuwan da su iya rudar da mutane, wanda ɗan jarida bai kafa zai yi wannan abin ba.
18: Ta yaya hakan zai shafi masu sauraro wajen tantance sahihancin labaran da ake basu ko kuma aka san haka?
24: To ai za ka ga mutum ya kasance ya ma rasa ma menene labari, menene ba labari ba, saboda za ka dinga ganin abubuwa ta kowane ɓangare yana zuwan maka da 'yan jarida wanda suke da ƙwarai, wanda suke da horo, da kuma ɗan jaridan wanda ba shi da horo, da za ka kawaki da abin suna zuwa maka ka rasa wai wane ne na ɗauka, wane ne na yarwa.
18: A shekarun baya mutane da dama sun riƙa rena fannin karatun koyon aikin jarida, suna kallonsa a matsayin fanni mara tasiri ko amfani. Abdul Kadir Haladu Kiyawa, RFI.
1: Yayin da aka kada gangar siyasa a Najeriya, ana zargin wasu 'yan siyasa da kalaman tunzura jama'a ko kuma tashin hankali, abinda ke barazana ga zaman lafiyar jama'ar. Bayan sanatan jihar Oshun da ya buƙaci a kashe magoya bayan jam'iyyar adawa, an jiyo shugaban ƙaramar hukumar Kuje da ke Abuja na kira ga waɗanda ba sa goyon bayan APC da su fice daga yankin. Tuni wannan ya fara jifa fargaba a tsakanin jama'a. Bashir Ibrahim Idris ya tattauna da daraktan kungiyar Amnesty a Najeriya, Malam Isa Sunusi, kan lamarin, kuma ga yadda zantawarsu ta gudana a kai.
25: Malam Isa Sunusi, daraktan Amnesty International a Najeriya, kamar menene matsayin ita kungiyar Amnesty dangane da gudanar da campaign cikin tsafta da kalamai waɗanda ba za su tada hankali ba?
26: To, a kodayaushe mu muna adawa da duk wani wanda zai zo ya yi amfani ko da addini, ko da ƙabilanci, ko da ɓangaranci, ko da wani irin bambanci, domin ya raba kan jama'a, ko zai zo ya yi amfani ko da addini, ko da ƙabilanci, ko da ɓangaranci, ko da wani irin bambanci, domin ya raba kan jama'a, ko kuma ya tunzura wasu su

0: magayin da aka yi gargadin ba yi. A yi gargadin ma ba a yin sa yadda ya kamata. Har yau ba mu ga wata jam'iyya da ta fito ta cewa magoya bayanta ko 'ya'yanta mambobinta cewa kar ku tunzura mutane, kar ku yi amfani da kalamai na ɓatanci, kar ku samar da gaba a tsakanin mutane saboda samun ƙuri'a. Har yau ba mu gani ba. Idan ma suna yi mu ba mu gani ba, ba mu sani ba. Dan haka shirin da suka yi shi ya sa 'yan jam'iyyar su kamar shugaban wannan karamar hukuma da wannan sanata na jihar Oshun shi ya sa suka samu dama suke cin karansu ba babbaka suke faɗan abinda suke so domin sun san doka ba abinda za ta musu jam'iyyar su ce akan karagar mulki babu abinda zai faru.
1: To kamar wace irin barazana Najeriya ke fuskanta dangane da irin waɗannan kalamai kuma?
0: To gaskiya abinda zai faru shine za a jefa rayuwar mutane a cikin hatsari sannan za a jefa rayuwar mutane cikin bala'i. Babbar ma matsalar ita ce irin waɗannan abubuwan suna haifar da rikici sannan tun kafin a kai ga zaɓe irin wannan matsalar tana sa wasu su tsorata. Suna da katin zaɓen za su ce su gaskiya ba za su je ba domin idan sun je za su zaɓi jam'iyyar da ba jam'iyyar mai mulki ba za a iya kashe su ko a kai musu hari ko a yanka su da wuka. To kaga wannan yana hana mutane 'yancin su na su jefa ƙuri'a a cikin kwanciyar hankali. Sannan tun kafin a je zaben an jefa wa mutane tsoro a cikin zukatansu. Wannan babban bala'i ne shi yasa a kullum ake samun raguwar 'yan Najeriya da suke jefa ƙuri'a. Ko da zaben da ya gabata zaben shugaban ƙasa a cikin kashi 100 na waɗanda suke da katin ƙuri'a kawai kashi 38 ne suka fito suka jefa ƙuri'a. Yana nuna akan cewa mutane ana hana su ko kuma ana su gwanzar da wani yanayi da yake tsorata mutane ko yake samu su fargaba ba sa ma sha'awar su je su jefa ƙuri'a su.
1: Mara Isa Sunusi, Director Amnesty a Nigeria, mun gode sosai.
0: Yawa to Allah saka da alheri.
2: To madalla yanzu kuma sai zagaye na biyu na shirin namu a wannan yammaci.
3: Rayuwata.
4: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Sannanmu da arzikin sake kasancewa a cikin wani sabon shirin rayuwata. Sunana Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI. Tayo take ranar jin ra'ayoyin wasu daga cikin ku masu saurare kan wasu muhimman batutuwa da shirin ya gabatar muku a cikin wannan mako.
3: Rayuwata.
4: Musoma da maudu'i na farko inda shirin ya mayar da hankali akan koken da al'umar kasar Ghana ke yi kan yawaitar matsalar lalata tsakanin matasa mata. Ga dai ta bakin wata yarinya yar shekara 16 da ta buƙaci a saka sunanta.
5: Ina son sani isa na samu wani samari muka fara fira kadan kadan she kawo mini idea of having sex and stuff.
4: To da mata koma gare ku masu saurare.
6: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ahma Maman Khalifa dake unguwar mu Azuka Duna Najeriya. Gaskiya wannan abin ya kazanta. Abinda iyaye mata za su yi hakuri da talauci su bar ture ƴaƴansu suna wannan badala ya kamata su je su da kansu suna sana'a. Suna ci da kansu suna ci da ƴaƴa mata saboda mace in ta rasa komai ba abinda ba za ta iya yi ba. Uba kuma ka yi hakuri ka riƙa taimaka ma uwa da ita da ƴaƴanta ba don komai ba saboda nasaranka. Amma ina amfani ɗa mace tana zuwa tana lalata don ta samu abinda za ta taimaki kanta da kanta. Iyaye ku yi hattara in babu nan duniya akwai kiyama mu ji tsoron Allah.
7: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayuwa ta Radio France International mai magana Umu Zaifa daga Kaduna Nigeria. To sai mu fara da ta'awuzi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlimni khairan minha. Irin wannan abin da yayi nasu gane ni ta fufuce. Amma abin gaskiya yana tarandan a garuruwa da dama. Mu dai fatan mu muna roƙon Allah da jan kunni Allah ya sassauta mana. Amma mafi yawanci ana gani abin daga iyaye ne. To iyaye akwai wanda suke ƙoƙarin yin nasu. Tunda akwai lokaci muna roƙon Allah ne ya iya mana da iyawan su kai banmu da iyawan mu. Amma abubuwan yayi yawa gaskiya sakamakon halin rayuwa da marayin wasu kwadayi ne, wasu kuma dai gayi nan san zuciya ne, wasu kuma san abin duniya ne duka dai shine. To muna dai roƙon Allah Ubangiji ya saita mana al'amuran kowace ƙasa ma ba gana.
4: A cikin maudu'i na gaba, shirin ya duba rayuwar yara da ke tasowa a kasuwanni tun suna ƙanana har su girma. Mun ji ta bakin wani yaro da mahaifiyarsa ta fara kai shi kasuwa tun yana ɗan ƙarami.
8: Tun ina shekara 10 nake fito.

0: Wani da mahaifiya na kullum wata rana kuma sai ta tsaya gida ta yi aiki ne kuma sai zo bushe shirya kaya.
1: Akan haka kuma za mu ji ta bakin malama ta gaba gabatar da kangi ki bayyana ra'ayinki.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Radio France da farko suna na Ramatu daga Lagos to ni kiran da nake da shi anan gaskiya fa in ba gaba ba baya dole ne mutum ya ce bari ya je ya dinga sai da kasa to kira na anan shine ya kamata a ce gwamnati ko gwamnatin jihohi su rinka taimaka ma irin wayannan matan a dauki nauyin ƴaƴan su a sa su makaranta boko da islamiya in ya so ita uwar tunda tana da gurin sana'anta a kasuwa ita kadai ta rinka zuwa kasuwa yamma yayi ta dawo so kuma yara su zauna gida Allah ya sa mu dace
3: Assalamu alaikum rayuwa ta da farko suna na Madan Adamu daga nan Jamhuriyar Niger jihar Zandar shawara da zan bada a bar yara su yi karatu inda rabansu su samu tunda yanzu mazan yanzu peace billahi sai ma'aikaci ya suke so sai mai maiƙo suke so a hannu ta kwana amma a bar yarinya ta gama karatun ta ta taimaki uwayenta akan tarbiyantar da suka yi da ita ta taimake su kuma ta taimake kanta ita ma mu in ta yi arme insha Allah ta taimaki ƴaƴanta ina fatan an gane
4: shin rayuwa ta mai magana malama Ramatu Isa daga nan babban birnin Yemen Jamhuriyar Niger da koma gida birnin Kantagar hangake ta gaskiya iyaye mata masu zuwa talla ruha ma yaran ku asiri yaro ya tashi tun yana karamin yaro yana kururu ya tashi cikin kasuwa yaro bai jin kunya kuma bai jin tsoron Allah uwa mai zuwa kasuwanci yaronki in makaranta shike yi ko lakwal shike ko makaranta arbi ko boko yake yi lokacin da kisan yaronki ya kusan tasowa kisa yaronki lakwal da yake mace ko danki namiji kisa shi lakwal lokacin da kiga ya kusan tasowa daga ikwa kina iya tasowa da sauri ki zo ki tarbo yaranki gida ki ba su abincin da za su ci ko kuma maza da kuke auren mata ko auri mata Uwar mata na zuwa kasuwanci ba ku tallafa ma mata ku ji tsoron Allah mazaje ku ji tsoron Allah namiji ne ka auren mace amma da ya zo gidan shi da ita shekara biyu shekara uku ta aihu daya biyu shikenan wannan alkawali ya yadda shi kuma bai koma yin shi sai dai ta karu ta duru sai ta kunduton abin da za ta ci da kanta da ƴaƴan da ta samu mazaje ku ji tsoron Allah
5: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta harkan kasuwanci a rayuwa
6: idan mace na da ilimi kuma tana samun kudi gaba daya iyali za su amfana
5: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
6: koda kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
5: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
7: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kudi, kowa zai nasara.
6: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
1: Sai maudu'i na ƙarshe, inda shirin ya tattauna yadda aure ke zama katangar hana wasu matan cimma burukansu a rayuwa. Malama Khadija, matar aure ce a jihar Jigawa da lamarin ya shafa.
8: Subarna aure gidan da na shiga ina da kishiya kuma na so na kanne karatu a wannan gidan to shi kanshi ma mutumin bai mai karatun bokon ba ballanta na islamiya bari ya bani ƴaƴan shi ne cikin shi ma ba sa zuwa makaranta ba sa zuwa islamiya sai dai karatun allo to mutumin da bai bar nashi ƴaƴan sun je sun yi wannan karatun ba ta yani nake tunanin zai bar ni nayi
1: ko menene ra'ayinku akai mai sauraron mu na gaba bismillah
9: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sunana Fatima daga jihar Kano hakikanin gaskiya aure yana da matukar muhimmanci da daraja da kima haka na karatu shi ma yana da matukar muhimmanci a cikin rayuwar ƴa mace babu wani addini da ya dauko mace ya daraja ta ya karrama ta sama da addinin musulunci domin a da idan muka duba jahiliya period ba a ba wa mata muhimmanci har kunya ake ji ma idan ka haifi ƴa mace amma zuwan addinin musulunci sai ya ba wa mace martaba da kima da daraja wanda daga ciki har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya buɗe wa mata ba su lokaci yayi suke zuwa yake koya musu karatu to wani yana nuna mana cewa karatun ya mace yana da matukar muhimmanci dan haka matukar ka aure mace kuma tana karatu sannan tana son ta cimma wasu burika nata na rayuwa to ban ga dalilin da zai sa ka dakile ta ka hana ta wannan karatun ban matukar ita wannan matar idan har ta fita za ta kiyaye mutuncin ta kiyaye mutuncin addini sannan ta kiyaye mutuncin aurenta
10: Assalamu alaikum rahmatullah sunana Fidausi Ibrahim na Ibawa wacce aka fi sani da irin wasu gari daga nan jihar Kano gaskiya ni ma na kasance mai irin wannan burin amma gaskiya har yanzu buri na bai cika ba wato ina fatan a ce yau na zama cikakkiyar yar jarida to amma dai gaskiya idan kana tare da iyaye a takaice ma kawai mace in dai tana da buri sai dai ta yi fatan Allah ya cika mata saboda gaskiya ba a bari burin ta ya cika ba ta iya zaben abin da take so ta yi kuma ta zo ta yi aure to nan ma fa gaskiya akwai naƙasu wannan burin nata ba zai taba cika ba yadda kaman na har yanzu bai cika ba gabaki ɗaya ma an cire min shi amma kuma gaskiya a zuciyata yake har yanzu ina son sa
11: Assalamu alaikum Radio France mai magana Fatima Inna Sharif ya katin mara ki daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya gaskiya yana auren shi ke fara kawo babban cikas gaskiya sai kika kawai mutun ya hana ki sai kika ki kuma kawai ki hakura ki zauna ki zama auren ki saboda da karatu da auren ko da cika wannan burin auren shi yafi amma har ga Allah yin auren da kuma samun mazagan da suke takurawa shi yake toye maka haƙƙi wajen cimma wannan burikan naka to da Allah kira ga maza sai maka su dinga barin mu muna cimma burukan mu don ko ni ma ina ɗaya daga cikin wanda nake fata ko da na yi aure na cimma burina na zama yar jarida
1: masu saurare shin akwai wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI da ku masu saurare Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa assalamu huta lafiya
12: to a gaida Zainab Ibrahim a shirin rayuwa ta
13: RFI
12: To ga labaran duniyar a zagaye na biyu. Wani rahoton cibiyar binciken tsaro ta SBM Intelligence a Najeriya ya nuna cewar 'yan ta'adda sun karɓi kuɗaɗen fansar da yawansu ya kai dala miliyan 5,800,000 daidai da kusan naira biliyan 8 na nairar Najeriya. Rahoton da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya wallafa ya ce 'yan ta'addan sun kwaci kudaden ne a tsakanin watan Yulin shekarar bara ta 2025 da kuma watan Yunin bana kuma mayakan Boko Haram ne suka amshe kaso 90 cikin 100 na jimillar kudaden. Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ICPC a Najeriya ta ban kaɗo yadda wasu ma'aikatan gwamnatin ƙasar suka taimakawa Adeniyi Adeyemi samun amincewa da samun kuɗi daga gwamnati a wannan hukumar bogi da ya samar wani rahoton ƙware-ƙware bincike na ICPC da shugaban Najeriya ya umarci da a yi ya bayyana ma'aikatar da Adeyemi ya yi a matsayin ta bogi. Binciken ya nuna yadda Adeyemi ya yi amfani da takardun bogi inda ya tunkari ofishin babban akanta na Najeriya domin samun damar buɗe asusun banki da babban bankin ƙasar CBN. Hukumar ta lura da wasu ma'aikata uku da suka taka rawa wurin ganin Adeyemi ya cimma wannan buri nashi. Waɗanda suka haɗa da Rose Achim babban jami'i a ofishin daraktan kasafin kuɗi na ƙasar da Patricia Akimbe mataimakin darakta a ma'aikatar kasafin kuɗi da Mimi Abu darakta shirye-shirye da ci gaba a ofishin shugaban ma'aikata na gwamnatin Najeriya. Gwamnan jihar Nasarawa a Najeriya Abdullahi Sule ya umarci akwai ma'aikatan babban asibitin Umaisha da aka kama da zargin sayar da kayan tallafi da aka kai asibitin tare da gurfanar da su. Gwamnan ya ba da wannan umarni ne a lokacin da yake jawabi a wurin kaddamar da wato kayayyaki karkashin shirin bunƙasa noma na AgriSale a lafiya. Wannan umarni ya biyo bayan tallafin da dan majalisar jihar Sa'ad Abdullahi ya kai wa asibitin kuma ake zargin ma'aikatan asibitin da sayar da su. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ayyana kawo ƙarshen cutar Ebola a ƙasar Uganda bayan shafe kwanaki 42 ba tare da samun waɗanda suka kamu da cutar ba. Hukumar Lafiya ta Duniya ta sanar da dawo kawo ƙarshen barkewar cutar a Uganda yayin wani taron haɗin gwiwa da suka gudanar a ma'aikatar lafiyar ƙasar a Kampala. WHO ta ce an kammala wa'adin sa ido na kwanaki 42 wanda aka amince da shi domin tabbatar da cewa babu wani sabon mutum da ya harbu da cutar. Mutane 20 ne suka harbu da cutar Ebola a Uganda tun bayan barkewar cutar, inda ma'aikatar lafiya ta tabbatar da mutuwar 2 daga cikin su. Sai dai yayin da Uganda ta samu nasarar kawo ƙarshen barkewar cutar can a makwabciyar ta Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, al'amura na ƙara dagulewa dangane da wannan cuta. A Uganda, ɗan gidan shugaban ƙasar kuma shugaban rundunar soji Muhoozi Kainerugaba ya sanar da shirinsa na tsayawa takarar shugabanci a shekarar 2031. Shugaban mai ci dai ya jima yana nuna alamar cewa ɗan nasa zai iya gadarsa. Ya wallafa a shafinsa na X cewa zai yi takarar kujerar shugaban ƙasa a 2031 kuma da yardar Ubangiji zai yi nasara. Ya kuma buƙaci cewar duk wanda suke son su zaɓe shi a 2031 su yaɗa wannan rubutu da yi a shafin nasa. Shugaban China Xi Jinping zai kai ziyara Masar a kwanaki masu zuwa. Wannan ce dai ziyara ta farko cikin shekaru 10 da shugaba Xi zai kai ƙasar. Zai tattauna da shugaba Abdul Fattah al-Sisi kan fannoni daban-daban domin yin haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen. Ana kuma sa ran za su tattauna batutuwa da dama da suka shafi duniya da kuma nahiyar Afrika. Kuna sauraron labarai ne daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Tsohon shugaban rundunar sojin Bosnia kuma guda cikin komandojin da suka yi wa dubban musulmi kisan kare dangi a ƙasar Ratko Mladic ya mutu yana da shekaru 84 yau Alhamis. Mladic ya mutu yana tsare a hannun Majalisar Dinkin Duniya a wannan Alhamis, kamar yadda lauyansa Dragan Ivetic ya sanar ba tare da bayyana dalilin mutuwarsa ba. Ana ci gaba da aikin ceto masu saurin numfashi a ƙasan baraguzan tsaunukan Nepal a yau Alhamis, yayin da sama da mutum 1000 suka bata bayan da ƴan sanda suka tabbatar da mutuwar mutum 359 sakamakon mummunar ambaliya. Makwabciyar ƙasar China dai ta fuskanci zaftarewar kankara da tabo da duwatsu inda suka afka cikin ruwa, abinda ya haddasa mummunar ambaliya. Hukumomin Nepal na amfani da jirage masu saukar ungulu domin lalbo sauran masu numfashi. Ita kuwa tarayyar Turai ta shiga jerin masu ba da agajin gaggawa wurin taimakawa ƙasar ta Nepal domin ganin cewar an shawo kan wannan ibtila'i. To, labaran duniyar kenan a halin yanzu. Sai shirinmu na gaba.
13: Shahararren mawakin nan kuma marubucin waƙoƙi na ƙasar Mali Salif Keita ya so kiran gadin sa da ke tafiya a ƙasar Afrika ta Kudu. Gwarzon mawakin mai shekaru 77 ya sanar da wannan mataki ne a cikin wata sanarwa da ya fitar a shafin sa na Facebook a wannan Talatar. Ya ce ba zai iya yin kunnen uwar shegu da rahotannin hare-haren da ake kawo baki ba. Keita ya ce hare-haren da ake kaiwa bakin ba su daidai da Afrika ta Kudun da ya sani ba. Ya fassara soke taron a matsayin hukunci mai ɗaci, amma ya jaddada cewa matakin nasa ba ta da mummunar manufa ga mutanen Afrika ta Kudu ko ƙasar kanta. Sai Najeriya, inda hukumar ta ce fina-finai ta Najeriya ta ɗauki matakai kan dakatar da shirin nuna sabon fim ɗin nan mai suna Living in Colors da aka tsara yi a jihar Lagos. Rahotanni sun nuna cewa hukumar ta sami masaniyar tallace-tallacen taron manema labarai da nuna fim ɗin da aka tsara gudanarwa a ƙarshen wannan mako a wani babban gidan sinima a jihar. A cewar hukumar ta ce fina-finan, binciken farko da aka yi kan gajeren bidiyon tallan fim ɗin ya nuna cewa fim ɗin yana ɗauke da hotunan batsa da kuma abubuwan da ke inganta alaƙar jinsi guda. Mawaƙiyar salon Afrobeat ta Najeriya Ayra Starr ta kafa tarihi a karon farko a jadawalin Billboard, yayin da kundin waƙoƙinta na uku mai suna Star Girl ya shiga rukunin jadawalin kundayen waƙoƙi na duniya, waton World Albums Chart, a matsayi na hudu. An tabbatar da wannan gagarumin nasarar ne a jadawalin Billboard na mako mai karewa ranar 29 ga watan Agustan 2026 din nan. Kundin wanda aka saki kusan makonni biyu da suka gabata yana biye ne da kundayen mawaka uku na rukunin K-pop wakar This and That ta kungiyar Stray Kids ce ke matsayi na daya, sannan Green Green ta kungiyar Curtis ke matsayi na biyu, sai kuma Golden Hour Part 5 ta kungiyar Artist a matsayi na uku.

0: To da fatan an nishadantu a gaida Michael Kudison sai shirinmu na ra'ayin ku masu sauraro.
1: Mai sauraro barkamu da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Shamsiya Haruna ke maka lale marhabin cikin shirin ra'ayoyin masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. A yau maudu'in namu ya karkata ne kan cece kucin da ake tayi da kuma mayar da martani mai zafi sakamakon kalamin da shugaban karamar hukumar Kuje dake birnin tarayyar Abuja Nigeria Mr. Samuel Shekolo ya furta kan cewa duk wanda baya goyen bayan jam'iyya mai mulki ta APC to ya fice daga karamar hukumar. Yayin da ake tunkarar zabe a Najeriya, sannan a hankali kalaman tunziri da yi wa jama'a barazana na karuwa a tsakanin 'yan siyasa musamman daga bangaren jam'iyya mai mulki. Ganin yadda a baya-bayan nan wani sanata daga jihar Osun ya umarci magoya bayan jam'iyyar da suka kashe abokan hamayya a duk inda suka haɗu. Shin yaya kuke kallon hadarin irin waɗannan kalamai yayin da ake shirye-shiryen babban zaben ƙasar? Kuna ganin Najeriya za ta iya ɗaukar mataki kan masu aikata wannan katobara ganin yadda har yanzu ba a kai ga hukunta wancan sanata? Don haka za mu fara da ra'ayin wannan malami.
2: Assalamu alaikum Radio Faransa. Sunana Umaru Kambaya Wuri, unguwar Nasarawa, bayan Nefa a cikin jihar Kebbi, Najeriya. To ina batu shugaba ya ce a kashe ko a wa wani wulakanci saboda siyasa, alhali Najeriya ta kowa ce. Idan kana shugaba kowa naka ne, da mai son ka da wanda bai son ka, ko da ba bangaren ku guda ba, ko da ba siyasar ku guda ba. Kuma idan kana babban mutum, to yadda kake babba haka maganarka take babba. Shi yasa ka san irin magana da kake yi. Kuma yadda halin Najeriya take cikin yanzu, ta zanta ka tsohuwar riga, idan ne yake ce an ka dunke sai kuma cin ya sake barkewa. To wata magana tashi hankali bai kamata shugaba shi yi ta ba. Da ƙarshe muna addu'a Allah ya kawo mu Najeriya mu zama lafiya da cikakken tsaro da kwanciyar hankali. Daga Umaru Kambaya Wuri, unguwar Nasarawa, bayan Nefa a cikin jihar Kebbi, Najeriya.
3: Assalamu alaikum Radio Faransa. Sunana Salisu mai shinkafa daga nan karamar hukumar Son a jihar Adamawa. To Allah mai iko wai ƙasa kamar Najeriya dake ikirarin tafiya ta farkin demokuraɗiyya a nan ne ake samun wasu gurɓatattun shugabanni na ikirarin cewa duk wanda ba zai zaɓi jam'iyyar su ba a kashe shi ko kuma ya bar gari, ko da yake hakan ba zai zo mana da mamaki ba ganin cewa jam'iyya mai mulki masu irin wannan kalamai suke da a ce wasu 'yan jam'iyyar adawa ne da tuni an ɗauki mataki a kansu, amma da yake su shafaffu da mai ne ana ji ana gani ba wani matakin da za a ɗauka a kansu. Saboda haka yanzu mun zuba ido mu ga wani irin mataki mahukunta da shugabannin Najeriya za su ɗauka akan irin waɗannan mutane da ke kalamun ta da hankalin al'umma a Najeriya. Nagode Radio Faransa mai magana Salisu mai shinkafa daga nan karamar hukumar Son a jihar Adamawa. A tashi lafiya.
4: Sunana Ibrahim mai wankin hula a garin Maiduguri a cikin jihar Niger, da ke cikin kungiyar masu kira da sanadin ta Africa Creation jihar Niger. Shugaba Iliya mai shayi garkin da rasan albasari Abu Amfan Hamidu Kalalabuwa Nijar Fatima Sharifa Ahmed. To game da wannan kalaman na karamar hukumar Kuje da ke babban birnin tarayya Abuja, wannan bai zo mana da mamaki ba, da kuma wancan dan majalisar da yayi wanda ya sa aka kisa al'umma a jihar sa, dukkanin su bai zo mana da mamaki ba, saboda shafaffu ne da mai waɗanda yake ba wanda ya sai hukunta su. Kina suna kan mulki ta yaya za a hukunta su, suke hukuncin fa? To babu wani wanda ya sai hukunta su a halin yanzu. Kuma sannan al'ummar Najeriya suna bani mamaki game da anfin kalaman tsohon shugaban mataimakin tsohon shugaban ƙasa Atiku Abubakar, wanda ya ce zai dawo da tallafin mai, ko shikenan al'umma sun yarda da haka. To ku sani fa da shi Atiku da wayannan jam'iyya mai mulki dukka su dan jimma da dan jimmai, su dai ke yi jiya, su suka yi jiya kuma su ke son su yi gobe. Fata Allah ka azurta mu shugaban nagari a kasar mu Najeriya, ku tashi lafiya irin yawansa.
5: Assalamu alaikum Radio Faransa Maria Duniya, barkamu da wannan lokaci. Sunana Jamilu Ibrahim Kaura, mataimakin shugaban kungiyar masu kira da sauran radio da arewacin Najeriya, rishin jihar Taraba, ke muku fata alkhairi. Alhamdulillah, wannan wata barazana ce wadda musamman talakawa waɗanda suke kokarin canja gwamnati suke fuskanta. To amma wannan insha Allah ba za ta razana al'ummar Najeriya ba. In Allah ya yarda al'ummar Najeriya, ina da yakin za mu yi iya kokarinmu mu ga cewa mun zaɓi abin da ya kamata, kuma mu ci gaba da addu'a in Allah ya yarda duk wani mugu da ke cikin wannan tafiyan da ke kokarin ya haddasa fitinar da za ta hana har al'umma su fita su yi zabe su zabe abin da suke so Allah subhanahu wataala ya kawo mana da shi ina muku fatan alkhairi a tashin lafiya Radio France
6: Suna na Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima da ke nan cikin garin Fataskun jihar Yobe a tarayyar Najeriya ɗaya daga ƴan kungiyar masu kira da sauraron Radio Africa Reshe Arewacin Najeriya Ibrahim Wankin Hula Isa Sallallahu Masallacin Bare Bari Sarkin garin Jalal Shehu tafi da tare da Hadin Azar muke magoyesuwa da fatan alkhairi to a zahiri na gaskiya babu wani abin da zai so ya dangane da yanayin kalaman tunzura jama'a da wasu daga cikin magoya bayan wannan jam'iyya mai mulki suke yi sakamakon za ka ga cewa wai a dake ka kuma a ce wai an hana ka huka bismillah yanzu ka duba a kwanaki fa lokacin da aka yi zabe ne a can jihar Osun akwai wani sanata fa da ya fito yace a kashe jam'iyyun ƴan jam'iyyar adawa babu wani mataki da aka dauka akan sa haka zalika shi ma wannan na kuje din yanzu gashi yana maganan cewa wai mutun idan ba APC zai iya zaba ba to ya fice ya bar wannan karamar hukuma to kaga ire-iren wayannan maganganu din ko in ce kalamai gaskiya maganganu ne wanda za su kawo tashin hankali da kuma harziki a tsakanin al'umma da ma kuma cusu tsoro a tsakanin al'umma Allah ka mana ƙarshe wannan lamari.
1: Mai sauraro kada dai a sha'afa shirin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da ni Shamsiya Haruna. Kuma maudu'in mu na wannan rana abin da ya mayar da hankali akai shine yadda sannan a hankali kalaman tunzuri da yiwa jama'a barazana ke karuwa a tsakanin ƴan siyasa musamman daga bangaren jam'iyya mai mulki yayin da ake shirin tunkarar babban zaben 2027 a tarayyar Najeriya. Dan haka za mu dora da ra'ayin wannan malami. Muna sauraron ka.
7: Assalamu alaikum Radio France International Arafai mai magana Isa Sallai masallacin Bare Bare dake garin Fatuskum. Are da mallam Hassan Albasari da ke gabatar da kasuwa a garin Fatuskum Shaibu mai shirya da garin Kutida da babu SP dan sandan biyan garin da wasa har ma da sarki babu Alhaji Mutari yayi mun sarkin telolin sarkin fika alhamdulillah wannan magana da wato chairman na karamar hukumar kuje na barazana ga ainihin waɗanda ba za su zabi jam'iyyar APC mai mulki ba wannan na ga ya dauki wuka ne da samu cikin sa domin Nigeria ba a nuna mana irin wannan waccan karon PDP sun yi irin wannan ba abinda ba a faɗa ba ya ya kare musu to saboda haka muna fatan talakawan Nigeria su ji wannan magana da kyau kuma idan suka tashi za su zabe su zabi wanda suke so kar su ji tsoron wani mutum wai wandan barazanarsa ba abinda zai iya kuma ina kira ga shugabannin APC da su ja kunnan wannan bawan Allah da irinsu wayanda suke ainihin wato barazana ga ainihin demokradiya da su sha hurumin su za su ga abun mamaki a tashi lafiya Isa Sallabi Sallabi
8: International magana Nasir Ibrahim soja dan Batuma zanen kasar Algeria to a gaskiya kaman yadda wasu ƴan siyasa suke furta wasu kalamai na akan ƴan adawa su abokan adawa ya kamata a ce an dauki mataki akan irin wannan maganganu da wasu bata garin ƴan siyasa suke yi duba da ganin yadda wani dan siyasa a jihar Osun sanata ne ma amma haka ya fito shi ma yake cewa idan an hadu da ƴan adawa a kashe su amma da aka yi mata tuhuma aka tambaye shi sai ya kama cewar aka ba iya nufin a dauki ransa ba yana nufin a kashe su da ruwan ƙuri'u a kwanan nan ma sai ga wani dan majalisa daga Abuja ya fito da cewa duk wanda ba zai zabi jam'iyyar APC ba to ya tattara ba wannan karamar hukuma wannan gaskiya bai dace ba kwata-kwata ba a taba siyasa mai zafin adawa irin tonan shugaba Ahmed Bola Tinubu ba dai a Najeriya ya kamata gaskiya mu hukunta da su Amnesty International su gaugauta daukan mataki dan an kawo karshen irin wannan maganganu da wasu gurbatattun ƴan siyasa a cikin mu suke irin wannan abun bai kamata ba gaskiya ya kamata a gaugauta daukan mataki a dakatar da wannan maganganu da suke fita daga bakunan miyagun ƴan siyasa Radio France ku tashi lafiya nagode
9: Assalamu alaikum Radio France kuna magana da Rabi'u Fa daga Sabon Ibadan jihar Oyon Najeriya kamar yanda kuka ba mu cewar mu yi bayani akan wancan shugaban karamar hukumar kuge a Abuja yayi wani kalma wanda yake kalma ce irin wanda bata dace mai rike da matsayi mukamin karamar hukuma jagoran jama'a yayi kalma mummuna irin wancan ba mutakar an tabbatar da shi yayi ta dalili na ku anan shine karfa ya dauka cewa mu ƴan Najeriya yanzu kamar cewar bamu san abin da muke ba mun fa san abin da muke kuma kare ga hakurin ƴan Najeriya da suke yi na diyar da community ke juya su take gallaza mu suna hakuri ba fa haka bane idan fa lokaci yayi na rashin adalci yayyawa da firgitarwa da kalamai dan kana rike da wata matsayi wallahi tallahi radda duk dan Najeriya kangara ta same shi kana kallon kujerar zaka fisge ka ruga da gudu hakka ke cewa wai wanda baya yin su in suka hadu da abokin adawa a kashe wannan ai kuskure ne ya kamata ita kanta gwamnatin tarayya da hukumomin tsaro su tsaya su tabbatar da cewa sun bincike wannan mutumin in dai ana san gaskiya da adalci a Najeriya dan kana jam'iyyar APC kenan duk wani kalmar da ka saki a duniya kowane irin magana ka fada ba a taba ka saboda kana jam'iyyar APC wannan kuskure ne kuma idan muka ce ba mu APC semi ba za mu yi APC mutunda da kalmar firgita za a samu
0: to madalla da fatan kun ji dadin kasancewa a shirin ra'ayin ku masu sauraro da haka muka zo karshen shirin a wannan yammaci kafin mu sallama bari mu je ga muhimman kanun su wani rahoton cibiyar binciken tsaro a Najeriya ya nuna cewa ƴan ta'adda sun karbi kudaden fansar da yawan su ya kai kusan dala miliyan 6 hukumar lafiya ta duniya WHO ta ayyana kawo karshen cutar Ebola a Uganda tsohon shugaban rundunar sojin Bosnia kuma gudacin komandojin da suka yi wa dubban musulmai kisan kare dangi ya rasu to amma din a DBC da yasa da ku injiniyan mu a wannan yammaci da Bashir Ibrahim Idris karibu la karfe 5 agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi karfe 4 agogon TU da Ghana sashin Hausa na Radio France International ke magana to masu sauraro barkamu da warhaka ga kanin labaran duniya wani rahoton cibiyar binciken tsaro a Najeriya ya nuna cewa ƴan ta'adda sun karbi kudaden fansar da yawan su ya kai kusan dala miliyan 6 daidai da naira biliyan 8 a kudin kasar na naira cikin shekara guda hukumar lafiya ta duniya WHO ta ayyana kawo karshen cutar Ebola a kasar Uganda yayin da cutar ke kara bazuwa a Congo tsohon shugaban rundunar sojin Bosnia kuma guda daga cikin komandojin da wato suka yi wa dubban musulmi kisan kare dangi Rotko ya mutu yana da shekaru 84 a fagen wasanni kuwa za ku je da shugaban hukumar kwallon kafar Najeriya ya ajiye aiki to ga labaran BDB wani rahoton cibiyar binciken tsaro ta SBM Intelligence a Najeriya ya nuna cewar ƴan ta'adda sun karbi kudaden fansa da yawan su ya kai dala miliyan 5 da wato 1800 daidai da kusan naira biliyan 8 cikin shekara guda rahoton da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya wallafa ya ce ƴan ta'addan sun kwaci kudaden ne a tsakanin watan Yulin shekarar bara ta 2025 da kuma Yunin bana kuma mayakan Boko Haram ne suka amshe kaso 90 cikin 100 na jimillar kudaden to dan jin karin bayanin masana dangane da wannan batu muka tuntubi Muhammad Sani Ibrahim Makiga ga kuma tsokacin da yi to sai ku biyo mu nan gaba kadan domin jin tsokacin masanin tsaro wato Muhammad Sani Ibrahim Makiga to men fafucikar kare al'umar Yarbawa Sunday Adeyemo Iboho wanda aka fi sani da Sunday Iboho ya kaddamar da kungiyar sa ta tsaro a jihar Oshun wato a jihar Ogun wacce mutane da dama suka nuna sha'awar su shiga cikin ta a lokacin da yake gabatar da jawabi wajen kaddamar da ita Sunday Iboho ya ce gwamnatin tarayyar Najeriya ce za ta sanar da hukumomin tsaro da za su horas da su sannan ita kuma gwamnatin jiha ta tura su yankunan da take da bukata sai dai squadron leader Aminu Bala Sokoto mai ritaya ya ce bai kamata a baiwa Iboho wannan dama ba kasancewar sa mutum wato mai nuna kabilanci to da fatan za ku yi mana afuwa dangane da tutsin na'ura da muke samu nan gaba kadan za ku ji mu da wato sautin dake wato tsokaci dangane da wannan hukuma da aka kirkira to hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta Najeriya ICPC ta ban kado tare da yin bayani kan yadda wasu ma'aikatan gwamnatin kasar suka taimakawa Adeyemi samun amincewa da kuma samun kuɗi daga gwamnati a wannan hukuma ta bogi da ya kirkira wani rahoton kware-kware bincike na ICPC da shugaban Najeriya ya umarci da ayi yayi bayanin cewa ma'aikatar wato da Adeyemi ya kirkira ma'aikata ce ta bogi kuma da akwai wasu mutane da suka taimaka masa kirkirar wannan ma'aikata binciken ya nuna yadda Adeyemi ya yi amfani da takardun bogi inda ya tunkari ofishin babban akanta na Najeriya domin samun damar bude asusun banki da babban bankin kasar CBN. Hukumar ta lura da wasu wato ma'aikata guda uku da suka taka rawa wurin ganin Adeyemi ya cimma wannan buri na shi na wato kirkirar wannan ma'aikata. Kuma daga cikin ma'aikatan da hukumar ta ban kado akwai Rose Achem, babban jami'i a ofishin daraktan kasafin kudi na kasar, da Patricia Akigbe, mataimakiyar director a ma'aikatar kasafin kudi, da Mimi Abu, director shirye-shirye da ci gaba a ofishin shugaban ma'aikata na gwamnatin Najeriya. To gwamnan jihar Nasarawa Abdullahi Sili ya umarci a kori ma'aikatan babban asibitin Umaisha da aka samu da zargin sayar da kayan tallafi da aka kai asibiti tare da gurfanar da su. Gwamnan ya bada wannan umarni a lokacin da yake jawabi a wurin kaddamar da kayayyaki na wato karkashin wani shirin noma na AgriSell a Lafiya. Wannan umarni ya biyo bayan kayan tallafin da dan majalisar dokoki a jihar Sa'ad Abdullahi ya kai wa asibitin, kuma ake zargin ma'aikatan asibitin da sayar da su. Dan majalisar dai ya bada taimakon fankoki 50 da katifu na marasa lafiya guda 50 da wasu kayayyaki domin taimakawa yanayin aiki a asibitin. Daga bisani dan majalisar ya ziyarci asibitin kan zargin da ya ji cewar an sayar da kayan. Wannan ne yasa gwamnatin jihar daukar wato mataki na ganin cewa an yi bincike dangane da batun. To bari mu koma dangane da batun da ya shafi wato kirkirar kungiyar nan ko kuma hukumar tsaro a jihar Ogun, inda kai tsaye muke tare da Nura Ado Suleiman dauke da karin bayani. Nura,
10: eh wato ka san saboda tangarɗar na'ura da ake fuskanta ba wancan rahoto na kirkirar rundunar ta tsaron sakai bane ba, batun da aka wallafa rahoto da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya wallafa da ke cewa
0: wato kashe dala kusan biliyan 6 din nan da ta kai naira wato dala miliyan 6 da ta kai kusan biliyan 8 a kudin Najeriya.
10: A kudin Najeriya. To Kanal Ibrahim Sani Makiga shine na tuntuba masanin tsaro a Najeriya wanda ya tsokaci inda yake cewa a hasashen su wannan adadin kudaden ma ya zarta haka. Sannan kuma yake bayyana irin hadarin da ke tattare da samun kudade makodai ko kuma miliyoyin dala a hannun yan ta'adda, ta yadda cewar za su rika amfani da su ne wajen sayan makamai su koma kuma su addabi al'umma. Ya kuma baiwa gwamnati shawara kan cewar kamata ya ta dauki matakin babu sani ba sabo, duba da cewar kusan a saukake ma za a iya kawo karshen su, la'akari da cewar ai a cikin dazuka suke ba a wasu boyayyu koguna ba.
11: Kamar yadda yake faɗi
0: to muna godiya Nura.
11: Hasashe ne wanda yake kuma mu a namu hasashen mu kuma ya wuce nan. Abinda muke gani, abinda muke ji, abinda ke faruwa kowa ya sani ba boye bane.
10: To wace irin barazana ke tattare da waɗannan kudade a hannun yan ta'addan?
11: Shin waɗannan kudaden in sun ka tattara su me suke da su? Suna gina gidaje ne? Suna sayan jiragen sama ne? Suna sayan motoci ne? A dubba shi bane me suke sowa? Makamai suke sowa da shi. Su zo su koma su addabi al'umma, su addabi jama'a. Su fito su ce jami'an tsaro in ya isa shi ma ya fito. To mahukunta ya kamata su ƙara dagewa, su ƙara daukan matakai wa'anda muke magana drastic action. Ba sani ba sabo duk wanda ya shiga wannan harkan ba sassauci ba sauki inda zai bi ya shiga ba da to wa'annan mutane abu sauki ma da suke zama a daji shine za a ce sun gagara.
0: To karin bayanin masanin tsaro Muhammad Sani Ibrahim Makiga kenan. To bari mu koma ga batun kirkirar hukumar tsaro a jihar Ogun wadda wato Sunday Iboho yayi, inda squadron leader Aminu Bala Sokoto mai retire ya ce bai kamata a baiwa Iboho wannan dama kasancewar mutum ne mai nuna kabilanci.
12: Kamar nan da yake magana wannan Iboho din ai shugaban kasa Ali Bayi Buhari an taba abinan nashi gudu wadawar shi ba ta yi nadama akan abin da ya ba. Yanzu har an kai yanzu a ce wai har shi zai kawo ta kungiya ta haka tsaro an individual rayuwar shi ba abinda ya abin da ba harkar kabilanci ba, a ce an ba shi dama wai ya zo shi gudanar da wata kungiya wadda za ta bada tsaro a wani gehe na Najeriya. Tunda shi ya shina da tambu wanda yake tambu kuma abin da ne wanda an san shi akan neman koyo shi a raba ƙasa abin da kamata wannan abin nan damar nan a cire ta kuma a sa idanu akan shi don a ba wannan dama wasu kuma zuwa hukuntar da su babu adalci akan wannan wannan abu ba ta san ma gaskiya ba kuma abin sai ya dawo koma yanda a sani.
0: Squadron leader Aminu Bala Sokoto mai retire. Shugaban Ghana John Dramani Mahama ya sanya hannu kan wasu kudurori goma da majalisar dokokin kasar ta amince da su inda suka zama doka wanda suka shafi bangarorin haraji da tsaro da gyare-gyaren tsarin shari'a da dai sauransu. Ha misali na dauke da cigaban labarin.
13: Bayan rataba hannu kan sabbin dokokin, shugaba Mahama ya bayyana kwarin gwiwarsa na ganin cewar dokokin za su taimaka wa shirin sa na cigaban kasar tare da inganta rayuwar al'ummar kasar baki daya. A wani zama da majalisar dokokin Ghana ta yi a baya-bayan nan ne dai ta amince da waɗannan kudurorin kafin shugaba Mahama ya sanya musu hannu su zama doka don fara aiki da su a ƙasar ta yammacin Afirka. Sabbin dokokin goma dai sun haɗa da dokar fasa ƙwauri da dokar ayyukan jin daɗin al'umma da dokar kotuna na musamman da dokar da ta shafi hukunta laifukan da aka aikata a cikin ruwa da dangoginsu da dokar samar da jami'a tsaro ta ƙasar da kuma dokar gyaran fuskar haraji da aka yi. Sauran dokokin su ne dokar makamashi da aka yi wa kwaskwarima da dokar hukumar kula da noman koko da dokar harajin kayayyaki sai kuma dokar harajin kayayyaki na musamman.
0: To daga ganin sai Kamaru inda manyan shugabannin tsaro a kasar suka gana akan matsalar kisan mata da kananan yara da baya-bayan nan yayin waita a kasar to sai dai wannan taro ya diga ayar tambaya kan ko wane ne ke da alhakin daukar mataki wajen kawo karshen matsalar. Zainab Ibrahim na dauke da karin bayani.
14: A jiya Laraba manyan shugabannin tsaron jamhuriyar Kamaru suka gana a ma'aikatar tsaron kasar dake birnin Yaounde bisa umarnin shugaba Paul Biya taron da ministan tsaron kasar Joseph Betty Asomo ya jagoranta. Betty Asomo ya bayyana yawaitar matsalar kashe-kashen mata da jarirai musamman a manyan biranen kasar a matsayin mummunar al'amari. Manyan kusoshin gwamnati masu fada a ji a bangaren tsaron kasar da suka halarci taron dai sun hada da ministan cikin gida Paul Atanga Inji, babban sifitin yan sandan kasar Martin Barga Ingele, babban Hassan tsaro Lieutenant General Rene Cloudmaker da kuma manyan jandarmomi da komandojin rundunonin sojin yankunan kasar. Ministan ya kara da cewa bayan tattaunawa da dogon nazari akan matsalar yawaitar kashe-kashen mata da yara da hararin ta'addanci za su gabatar wa shugaban kasar sakamakon abin da suka cimma a taron kafin sanin mataki na gaba da ya kamata a dauka. Taron na zuwa ne a daidai lokacin da al'umma suka fusata game da matsalar da ta yi kamari inda suke bayyana damuwa tare da diga ayar tambaya akan dalilin jiran wani umurni da jami'an ke yi kafin daukar matakin gaggawa a kai.
0: RFI labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta ayyana kawo ƙarshen cutar Ebola a ƙasar Uganda bayan shafe kwanaki 42 ba tare da samun wanda ya kamu da cutar ba. Ahmad Abba na dauke da ƙarin bayani.
15: Cutar mutane 20 ne suka harbu da cutar Ebola a Uganda tun bayan barkewar cutar inda ma'aikatar lafiya ta tabbatar da mutuwar 2 daga cikin su. Sai dai yayin da Uganda ta samu nasarar kawo ƙarshen barkewar cutar can a makwabciyarta jamhuriyar demokradiyyar Congo al'amura na ƙara dagulewa dangane da cutar. Hukumar lafiya ta WHO ta ce cutar Ebola na ci gaba da yaduwa cikin sauri a ƙasar inda rahotanni na baya-bayan nan suka nuna cewa fiye da mutane 5,656 ne suka harbu da Ebola yayin da sama da 2,715 suka mutu.
0: To Faransa na shirin sanar da sharuɗin bada tallafi ga wasu ƙasashen Afirka 7 da take hulɗa da su na ganin sun taimaka mata wajen daƙile kwararar masu cirani ba bisa ka'ida ba. Prime Minister Faransa Sebastien Lecornu ne ya sanar da matakin yayin ziyarar kwanaki 2 da ya kai tsibirin Mayotte. Ƙasashen da Faransa ke neman goyon bayan su sun hada da Comoros da Burundi da Tanzania da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da Rwanda da Somalia da kuma Kenya. Matthew Paris wani mai fafutuka kan wato batun ya ce wannan sanarwa bata zo musu da mamaki ba.
16: Ça ne nous surprend plus parce qu'on voit que ce qui était avant un tabou, c'est-à-dire
17: ba mai mamaki ba domin a baya mun ga abin da ya fi haka. Wannan na nuna maka cewa Faransa na bada taimako ne don kare muradunta kafin muradun kasashen da suka ci gajiyar sa. wannan ba sabon abu bane. Abinda muka san ainihin taimako shine gudunmuwa, amma a ce dole sai ai amfani da taimako wajen yaki da ƴanci rani ba bisa ka'ida ba, a ce kuma dole taimako ya biya muradin tattalin arzikin Faransa. Idan har kuna son cin gajiyar tallafi, dole ne ku taimaka wa Faransa don aiwatar da waɗannan ayyukan. Wannan abin takeici ne sanya siyasa wajen bada tallafin ci gaban jama'a, yayin da yawancin al'ummar Faransa har yanzu suna goyon bayan wannan mataki.
0: To tsohon shugaban rundunar sojin Bosnia kuma guda cikin komandojin da suka yi wa dubban musulmi kisan kare dangi a kasar Rotko Mladic ya mutu yana da shekaru 84 a yau Alhamis. Hawa Halil Gongozo ta hada mana rahoto.
18: Mladic ya mutu yana tsare a hannun Majalisar Dinkin Duniya a wannan Alhamis, kamar yadda lauyansa Dragan Ivetic ya sanar ba tare da bayyana dalilin rasuwarsa ba. Mladic ya share watannin ƙarshe na rayuwarsa a asibiti a Hague bayan yanke mishi hukuncin ɗaurin rai da rai a shekarar 2017 saboda jagorantar kisan dubban musulmai a Bosnia. Mladic, wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar da cewa ya aikata laifukan yaƙi, ya jagoranci kisan musulmai aƙalla 8,000 a shekarar 1995, kisa mafi muni da nahiyar Turai ta gani tun bayan yaƙin duniya na biyu. Kashe-kashen da aka yi a Srebrenica ya kasance mafi girma da ban tsoro da aka shafe fiye da shekaru uku ana yi, inda jagoran sojin ya riƙa lugudan wuta ta hanyar amfani da muggan makamai.
0: To a gaida Hawa Halil Gongozo a wannan rahoto. To labaran duniyar kenan a halin yanzu. To sai labarin wasanni ga Shamsiya ta shigo. Shamsi, barka da shigowa.
19: To na madobi, bari mu faro da rahoton Ismail Karatu Abdullahi game da wato ajiye mukamin shugabancin hukumar kwallon kafa ta Najeriya da Ibrahim Musa Gusauyayi, kamar yadda ya sanar a wani taron manema labarai. Bari mu dan saurari wannan rahoto da Ismail Karatu ya aika mana.
20: I just want to tell you I decided to resign my position.
21: Shugaban hukumar kenan a lokacin da yake sanar da ajiye mukamin sa a wani taron manema labarai, inda ya karin haske kan dalilin yin hakan.
22: Kuma da suka faru kuma ai Najeriya ba suka nuna damuwar su ko muka yi shawara ba ga cewa ya kamata mun dai aje wannan mutum da Allah ya ba mu. Kuma haka kuma Allah ya kawo su za su ce da wannan ma'aikata gaba insha Allah. Kuma alhamdulillah mun yi aiki ko mun samu nasarori, kuma duk inda aka samu nasarori za a samu wasu matsaloli.
21: Sai dai murabus din bai yi wa wasu masu ruwa da tsaki harkar kwallon kafa a kasar dadi ba. Shugaban kungiyar kwallon kafa a jihar Sokoto Muhammad Nasir Sa'idu ya ce,
23: to al'amari ai ya zo ne daga Allah, kai Allah ya kawo al'amari. Mu musulmi ne kuma muna da tarbiya, to ba abin da zan ce wanda zai wuce abin da shi ya ce.
21: To ko me masana ke cewa kan wannan sauyi a shugabancin kwallon kafar Najeriya? Shehu Abdullahi mai sharhi ne kan harkokin kwallon kafa a kasar.
24: Abubuwa da suke kasancewa wannan hukuma da kamata a ce ai wannan daidai wannan lokaci yana kasancewa ba. Idan ya aje aikin wani ya ce zai karba, zamu duba mu gani. Idan an samu ci gaba, to kaga zamu iya cewa an fi shi. Idan kuma an samu akasin haka, zamu ce shi ma dai yayi kokari. Amma dai a daidai wannan lokaci gaskiya wasanni a Najeriya gaskiya babu wani tagomashi ko kuma babu wani ci gaba abinda za a ce a daidai wannan lokaci.
21: Yanzu dai hankali ya koma kan wanda zai maye gurbin Ibrahim Gusau, da kuma yadda wannan sauyi zai shafi makomar hukumar da shirye-shiryenta a nan gaba. Ismail Karatu Abdullahi, Abuja, RFI Hausa.
19: To na madobi ka jifa
0: wannan babban labari ne.
19: Kuma wato wannan kuma shine karo na farko fa da shi shugabancin wannan hukuma a tarihi da ajiye mukamin sa dan kashin kansa.
0: Kin ji yana cewa kamar ƴan Najeriya ne suke korafi su nuna basu ji dadi ba.
19: Yawa kusan an samu kuma baya ba na kadan ba a fagen kwallon kafar kasar. Kuma babban dalilin wannan murabus din ya samu asali ne daga matsin lamba, kamar yadda muka ce na makonni da aka kwashi daga masoya kwallon kafa bayan gazawar tawagogin kwallon kafar ta bangaren mata da maza na gaza samun tikitin.
0: Kin ga Najeriya bata je Amurka wasan gasar kofin duniya ba.
19: Na biyu kenan. Sannan ga bangaren mata karan farko tun bayan da aka kafa ita wannan gasa.
0: To amma ina ganin za a iya ba mishi tunda ya fahimci an samu matsala kuma ya aje ya kara.
19: Shi yasa aka ce a tarihi duk da kirayen da ake na matsin lamba zaka ga da wuya ka ji wani shugaba ya aje mukamin sa a irin wannan guri. To yanzu haka hukumar kwallon kafa ta Turai UEFA ta bude taron gagarumin bikin fitar da jadawalin gasar cin kofin zakarun Turai na Champions League na kakar wasanni ta 2026 zuwa 7 a dakin taro na Grimaldi Forum dake birnin Monaco. Kuma wannan kakar wasa ta uku da za a yi amfani da sabon tsarin gasar na League Face, inda kungiyoyi 36 za su fafata a teburi guda ɗaya maimakon raba su zuwa rukunoni kamar yadda aka saba a shekarun baya. Karkashin wannan sabon tsarin da kwamfuta ke sarrafawa kowace kungiya, za ta fafata da abokan karawa guda 8 daban-daban, inda za ta buga wasanni guda 4 ko wato wasanni 4 a gida kuma guda 4 a waje.
0: To Shamsiya, ina ga nan zamu dakatar da
19: ke. Godiya nake.
0: Sai labaran tattalin arziki da kasuwanci ga Zainab Ibrahim ta shigo. Zainab, barka da
2: shigo. Barka da kokari karibu. Kamfanin Apple ya sanar da shirin gudanar da babban taron kaddamar da sabbin kayayyakinsa da suka hada da wayar iPhone a ranar 9 ga watan Satumba mai zuwa. Wannan shine taro na farko mafi girma da za a gudanar a karkashin sabon babban jami'in gudanarwa na kamfanin, wato John Termos. To masana na sa ran za a nuna sabon rukunin wayoyin iPhone tare da bayyana sabbin fasahohin basirar Apple Intelligence. Kuma muna sa ran ganin ka a wurin ba.
0: Wato kan kin ga kenan za su yi amfani da fasahar AI wata kila a cikin wayar. Kin ga na baya kamar iPhone 17 da 17i da Pro, wata kila za a samu
2: da Pro Max haka.
0: To madalla.
2: To wannan taro dai shine irin sa na farko a karkashin sabon jami'in nan, wato Termos kenan, bayan zamanin Tim Cook.
0: Za a zuba ido a ga sauyin da zai kawo.
2: Allah ya kai mu. Hukumar yaki da masu yi wa tattalin arziki zagon ƙasa ta EFCC ta kwato sama da dalar Amurka miliyan 500 a matsayin tsabar kuɗi da kadarori ga gwamnatin tarayya a cikin shekaru uku da suka gabata. Shugaban hukumar Ola Olukayode ya ce sun samu nasarar hakan ne ta hanyar amfani da tsarin kwace kadarori da ake zargi a kansu, ko da ba a yanke wa mutum hukunci ba. Domin gaggauta kwato kudaden nan da aka sace aka kai kasashen waje, EFCC ta sanar da bada ladan kashi 5 cikin 100 ga duk wanda ya bada sahihan bayanai a kai.
0: Kinga shi ma zai dan samu ta 10 shi nan gaba ma in ya gani zai kara kai rahoto.
2: Sosai. To fadar shugaban Najeriya ta fito fili ta soki tsohon mataimakin shugaban kasar Atiku Abubakar, inda ta buƙaci da ya bayyana wato takamaiman matsayinsa game da batun tallafin man fetur. Gwamnati ta zargi Atiku da canza magana kan wannan manufa har sau da dama a cikin mako guda, domin kawai ya samu karbuwa a wajen masu zaɓe.
0: Kin san ya alƙawarta cewar zai cire tallafin, kuma ya tattauna batun kusan a mako guda sosai. Batun yana ta jan hankali a Najeriya. Ita ma gwamnati tana ta martani kuma.
2: Sosai. Ai mutane na ganin inda ya aikatar ko ya aiwatar da wannan batu za su samu saukin raɗaɗin halin rayuwar da suka tsinci kansu a ciki. To jami'an gwamnati sun bayyana kalaman nasa masu karo da juna kan dawo da tallafi ko cire shi a matsayin farfagandan siyasa, wato mai cutarwa kuma, wacce kuma ta saba wa alƙawuran da ya yi lokacin da yake yakin neman zaɓe. To hukumar kula da filayen jiragen saman Najeriya, FAN, ta ba da izini ga kamfanin sufuri na Bolt domin ya ci gaba da gudanar da ayyukansa a duk manyan filayen jiragen saman kasar. Ga duk wanda bai san kamfanin Bolt ba, ina irin motocin nan masu hada-hadan ɗaukan mutane zuwa wurare.
0: Da za ka yi amfani da wayar salula ka shiga manhaja ka kira su domin su zo su ɗauke ka daga filin jirgi. To muna godiya Zainab Ibrahim.
2: To madalla. RFI.
0: Masana a fannin sadarwa da aikin jarida a Najeriya na bayyana takaici game da yadda kasuwar aikin jarida ta shiga, musamman halin da wato participatory journalism ke ci a yanzu, wadda hakan ta sa fannin ke fuskantar ƙalubale na raba gari tsakanin ƙwararru da kuma 'yan gari, duk da cewa wannan tsari yana ba da dama ga kowa ya faɗi albarkacin bakinsa, amma yanzu ya zama kafar keta alfarma da gudanar da aikin jarida ba tare da ƙwarewa ba, lamarin da ke barazana ga mutuncin aikin jarida na gaskiya. Ga rahoton Abdulkadir Haladu Kiyawa.
3: Zuwan kafafen sada zumunta ya sanya a yanzu kusan kowa nunawa yake dan jarida ne, inda ake tururuwar shiga aikin ba tare da bin ka'idojin ƙwararru ba. To koya 'yan jarida ke ji game da wannan hali da aikin ya samu kai a ciki?
4: Sunana Ame Kinjimi, ni mai rahoto ne a kamfanin dillakin labarai na Reuters. Yanzu mun samu kanmu ne a cikin wani lokaci sai ka kalli mutum ya yi karatu bai samu aiki ba, galla kawai ya zumbula kanshi a social media, kawai ya buɗe blog kawai sai ka kalla ya fara ba da rahotanni.
5: Dai sunana Aisha Ahmed, ina aiki da kamfanin dillancin labarai na ƙasa. Duk wani ɗan jarida
1: zaka ga cewa yana rayuwa ne a cikin takaicin yadda aikin ya zama. Tubali ne na neman kuɗi na maula, saboda mutane da yawa sun yi taka haye, sun kutso, sun shigo ciki.
5: Sunana Abba Isa Muhammad, kuma ɗan jarida ne, ina aiki da Freedom Radio. Wannan al'amari idan muka kalle shi yadda yake faruwa, za ka ga ɗan siyasa sun taka rawa wajen kuma shigo da irin waɗannan al'amuran na kowa ma ɗan jarida. Domin kuwa za ka ga hatta da wakilan da suke gidajen gwamnati, majalisa da makamantan haka, a mafi yawancin lokuta 'yan gama garin masu yi wa 'yan siyasa hidima kan riga su samun labari ko yaɗa shi.
3: Mu'azu Mu'azu ƙwararren ɗan jarida ne, kuma mai fafutukar kare haƙƙin aikin jarida a Najeriya.
6: So lamarin ma ya zama barazana ga mutuncin aikin jarida a duniya gabaki ɗaya, wanda ya kamata a ce an samar da wani tsari na tantance irin waɗannan aikin jarida. In suna sha'awar aikin, kamata yi koda ba su shiga aji ba, sun karanta a karance, suna da buƙatar su samu gogewa na musamman.
3: To ko me kungiyar 'yan jarida ta Najeriya NUJ ke yi? Comrade Hawwa Salisu Zaharuddin ita ce sakatariyar kungiyar reshen jihar Kano.
7: Kamar yanzu shekarar da ta gabata, mun dan koyo wa da 'yan jaridu sanin makaman aiki, sanin yanayin yanda ma za su kula da kansu in sun je fagen dagan ɗauko rahoto na tsare kansu.
3: Shin ko ta yaya wannan yanayi zai shafi al'umma wajen tantance sahihancin labarin da ake yada musu? Dr. Ashir Tukur Inuwa malami ne a sashen koyon aikin jarida na Jami'ar Bayero da ke Kano.
8: Hauhawar batanci ga mutane da kuma yaduwar labari na ƙarya, tare da kuma faɗan abubuwan da su iya rudar da mutane, wanda ɗan jarida bai kafa zai yi wannan abin ba.
3: Ta yaya hakan zai shafi masu sauraro wajen tantance sahihancin labaran da ake basu ko kuma aka san haka?
8: To ai zan ga mutum ya kasance ya ma rasa ma menene labari, menene ba labari ba, saboda za ka ringa ganin abubuwa ta kowane ɓangare yana zuwan maka da 'yan jarida wanda suke da ƙwarai, wanda suke da horo, da kuma ɗan jaridan wanda ba shi da horo, da za ka ga baki ɗaya ban suna zuwa maka, ka rasa wai wane ne na ɗauka, wane ne na yarwa.
3: A shekarun baya mutane da dama sun riƙa rena fannin karatun koyon aikin jarida, suna kallonsa a matsayin fanni mara tasiri ko amfani. Abdul Kadir Haladu Kiyawa, RFI.
0: Yayin da aka kada gangar siyasa a Najeriya, ana zargin wasu 'yan siyasa da kalaman tunzura jama'a ko kuma tashin hankali, abinda ke barazana ga zaman lafiyar jama'ar. Bayan sanatan jihar Oshun da ya buƙaci a kashe magoya bayan jam'iyyar adawa, an jiyo shugaban ƙaramar hukumar Kuje da ke Abuja na kira ga waɗanda ba sa goyon bayan APC da su fice daga yankin. Tuni wannan ya fara jifa fargaba a tsakanin jama'a. Bashir Ibrahim Idris ya tattauna da daraktan kungiyar Amnesty a Najeriya, Malam Isa Sunusi, kan lamarin, kuma ga yadda zantawarsu ta gudana a kai.
25: Malam Isa Sunusi, daraktan Amnesty International a Najeriya, kamar menene matsayin ita kungiyar Amnesty dangane da gudanar da campaign cikin tsafta da kalamai waɗanda ba za su tada hankali ba?
26: To, a kodayaushe mu muna adawa da duk wani wanda zai zo ya yi amfani ko da addini, ko da ƙabilanci, ko da ɓangaranci, ko da wani irin bambanci, domin ya raba kan jama'a ko kuma ya tunzura wasu su cutar da wasu. Abin tashin hankali ne da damuwa sosai, yadda a wannan karan kusan matsalar take nema ta gagari kowa, domin ya zuwa yanzu mun san abubuwan da suka faru da wani sanata na Oshun ya fito yana cewa a kashe 'yan adawa, sannan kuma da maganganu da wani shugaban ƙaramar hukumar Kuje ya fito ya yi a cikin wannan makon, inda ya ce duk wanda ba zai zaɓi APC ba, to gara tun yanzu ya tattara kayansa ya bar wannan ƙaramar hukumar. To wannan abin tashin hankali ne a tarihin siyasar Najeriya, ma kusan a 'yan shekarun nan ba a taɓa irin wannan fitina ba, ba a taɓa irin wannan tunzura mutane ba. Yawancin 'yan siyasar da suke wannan abin, 'yan siyasa ne da ba su tsinana wa jama'a komai ba, kuma sun san cewa idan har za a yi zaɓe na gaskiya ba za su kai labari ba, don haka suke amfani da tunzura mutane da kawo gaba domin su tabbatar da cewa sun murɗa zaɓe, an yi abin da ba shi ne ra'ayin jama'a ba.
25: Wannan ya nuna cewa gargaɗin da ake wasu 'yan siyasan kamar bai tasiri kenan?
26: To, mu ba mu ma ga inda aka yi gargaɗin ba, ai gargaɗin ma ba a yinsa yadda ya kamata. Har yau ba mu ga wata jam'iyya da ta fito ta ce wa magoya bayanta ko ƴaƴanta mamba din ma ba a yin sa yadda ya kamata. Har yau bamu ga wata jam'iyya da ta fito ta cewa magoya bayanta ko ƴaƴanta mambobinta cewa kar ku tunzura mutane, kar ku yi amfani da